Check your FM radio time. FMR time mga ka-vibes. It's 6 minutes down 8 in the morning. Magandang umaga Metro Tacloban and Eastern Visayas at buong Philippines. This is your number one favorite radio station across Eastern Visayas. We are 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupet. Happy hashtag Tuesday mga ka-vibes. Today is July 28, 2026. At kayo nakatutok pa rin dito sa pinakabonggang programa sa balat ng radyo. That's bongga ka-vibes. Kasama pa rin ang inyong DJ Jaja Melon, inyong katambayan all the way by the way highway hanggang alas 9:30 ng umaga. Para sa araw na ito mga ka-vibes, kumusta naman po yung lahat ng mga nabiyahe pa lang papunta sa kanilang mga workplace. Mag-ingat po tayo. Double ingat mga ka-vibes. Magbaon ay napakahabang pasensya. Especially yung mga medyo nagmamadali na dahil naghahabol sa oras. Na huwag kakalimutan, safety first muna tayo mga ka-vibes. Okay? And syempre, pag hindi pa kayo nakakain, ano, umalis tayo kasi nagmamadali tayo masyado. Kasi hindi pa tayo nakakain, eh, pagdating sa office, sigurado yung makakapagkape-kape man lang tayo, ano? Kasi mahirap yung nagtatrabaho tayo na walang laman yung chan natin kasi hindi gumagana yung mga brain cells natin. Pasabugin natin ang masayang umaga, mga ka-vibes. Good vibes all the way. Hanggang 9:30 ng umaga, ngayong araw ng Tuesday. Siyempre ang ating mga bonggang advice, ang ating ka-vibes dito nga nag-message sa ating Facebook page. Mamaya ang kanyang kalungkutan siya share niya sa ating lahat. And of course, ang ating bonggang balita, mga latest na kaganapan dito sa ating bansa, malalaman natin maya-maya lamang mga ka-vibes. At kung ano-ano pang mga kabonggahan para sa araw na ito. All for you, ka-vibes. Siyempre ang ating mga bonggang music. At kung kayo may mga sineselebrate ngayong araw na to, ha, kung birthday nyo, kung ano man yan, kung anik-anik, mga pa-shoutouts man yan, comment na yan sa ating Facebook Live. Yes, we are live na live and na live sa ating official Facebook page 100.7 FMR Tacloban. Tayo din po ay nasa FMR Philippines application ka-vibes. Kaya huwag kakalimutan, i-download. It's gonna be for free, or it's for free actually. Sa ating mga Play Store and Apple Store, search nyo lamang FMR Philippines and tap on FMR Tacloban. And of course, inyong mga radio sets. Yee! Osha, 8:08 ng umaga na mga ka-vibes. I'll be giving you my next song from Rima and Selena.

0: Mariing iginiit ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na wala siyang ginawang labag sa batas at handa siyang panagutan or patunayan ito. Matapos siyang birahin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation's address nitong Lunes, July 27. Ayon kay dating Speaker Romualdez, masakit man para sa kanyang pamilya naging ang naging pahayag ng Pangulo. Iginagalang niya ito bilang bahagi ng proseso. Sa kanyang sona, sinabi ni Marcos na kailangan niyang gawin ang tama kaugnay ng flood control scandal dahil hindi siya pangulo lamang ng kanyang pamilya o mga kaibigan. Binigyang diin-diin ni dating House Speaker Martin Romualdez na sa kanyang panunungkulan bilang lingkod bayan ay hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Nanindigan si Romualdez na wala siyang ginawang labag sa batas at handa siyang patunayan ito sa tamang proseso. Malupit na time check, 8:14 ng umaga mga ka-vibes. DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.
1: Bongga! Vibes!

oras sa buong Pilipinas. 8:18 na po ng umaga, mga ka-vibes. DJ Jaja Melon, sumama sa inyo dito sa ating programang Bangka Ka-Vibes. Ngayong Happy Tuesday. Yes po, opo, it's Tuesday. Hashtag Tuesday. Ang araw kung saan tayo ay dapat pumili ng mga wastong desisyon sa buhay natin, wastong choices sa buhay natin. Ayan, good morning sa lahat po ng mga ka-vibes natin na kagigising pa lang. Aba naman kasi, 8:19 na, bakit ngayon pa lang gumising? Pero malay natin kasi, diba, yung mga trabaho nila, grabing puyat at kailangan talaga ng maayos na tulog. Ay, good morning, edi good morning. Sa lahat po ng mga ka-vibes natin na papauwi pa lang ng kanilang mga bahay ngayon, yung biyahe pa lang, eto yung mga ano natin, yung mga bayaning puyat, diba? Yung mga night shift natin. Tapos, papauwi pa lang sa kanilang mga bahay. Nako, grab kayo ng maayos na sleep, ha? Para makabawi kayo sa mga katawan ninyo. Mahirap talaga ka-vibes pag kulang tayo sa tulog parati. Doon na talaga pumapasok yung mahinang resistensya, yung nagkakasakit-sakit tayo, mabilis lang tayong masipon, diba? Magkalagnat. Kaya importante talaga yung tulog, mga ka-vibes. Diba? Kasing importante siya ng ano, pera. Tulog at pera, dapat. Ito si DJ Jaja, mukhang pera. Yeah, I know, right? Oo, batiin ko muna lahat ng mga ka-vibes natin dito sa ating Facebook Live. Hello to Clark Joseph. Request naman po ako ng Heaven by Bruno Mars. Maraming salamat po. To Antit Agang Ignacio, nakatutok din sa ating Facebook Live. Saying good morning at pakigreet ako sa lahat ng mga construction worker dyan sa Nazri, sa New Public Market ng Calbayog City. Naka-speaker sila while nagtatrabaho. Oy, good morning naman sa lahat ng mga pogi nating mga construction workers dyan. Yan, kumusta naman? Nakapagkape na ba kayo? Nakapag-almusal na ba kayo? Pag ganitong morning, ano, masarap talaga yung ano, yung sunny side up na egg or di kaya scrambled egg na may maraming kamatis, no? Sarap, gets mo. Pero mamaya pa kasi ako pwedeng kumain eh. Kaya wag muna tayong mag-usap-usap tungkol sa pagkain, ano? Kasi magugutumin na naman tayo for sure. Ayan, sa lahat din po ng mga ka-vibes natin nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Early birthday, shoutout muna tayo. Teka lang, i-check ko dito yung mga friends natin who are celebrating their birthday today. Happy birthday! Uy, saying happy birthday to our cutie girl, staff ni Sir Mario Roca, to Lyra Cahudo. Happy birthday, girl! To Mark Rosos, JM Sabalbarino. Aba, Sir JM, happy birthday! DJ Renz Lumagbas, to Dimple Ningasca Movilla. Ay, happy birthday sa'yo, Dimple, talaga. Oo. Albert Manzano, to Mark Christian Corbilla. Ay, kay Chan Chan, happy birthday! To Lansoy, Maricon Bohol, Dan Pacampara, Nika Era Kaando. Ay, Ma'am Nika! Belated happy birthday, birthday niya kahapon. Ayan, and sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayong araw na to, deserve niyo talagang isang pang malakas, isang pang malupitan na happy birthday song. Let's do this!

To you! Sa lahat po ng mga nagbe-birthday nating mga ka-vibes for today's video, a happy, happy birthday! Yes naman na way, ma-enjoy niyo po ang araw na ito mga ka-vibes. And patuloy lang tayong i-bless ni Lord with good health. Ayan, sa career natin. And everything that we wish for, sana magkatotoo, diba? Yung lahat ng mga desires ng puso natin, sana magkatotoo. And ay, ma-enjoy sana natin ang araw na to. At huwag niyong kakalimutan si DJ Jaja Melon, ha? Isang chat lang ako, alam niyo na yan. Anyway, oras natin 8:22. Tuloy natin yung malupitang tugstugan natin. And of course, mamaya-maya ako'y magbabalik for more mga ka-vibes. Kaya walang bibitiw sa ating tambayan all the way till 9:30. Keep your shoutouts coming para mabasa ni DJ Jaja yan. Let's take a break. Coming right up, I'm giving you 4 of Spades with the song Dulo ng Hangganan. Only here on your number one favorite radio station across Eastern Visayas. We are 100.7 FM, Tacloban. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupit. Good morning! Good morning!

Tahas ang sinabi ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na walang overkill sa deployment ng mahigit 21,000 pulis at iba pang law enforcers para tiyakin ang seguridad sa ikalimang State of the Nation's address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Sa isinagawang inspeksyon sa Quezon City Police District Monitoring Center sa Camp Caringal, sinabi ni Nartates na hindi naman umano sobra ang bilang ng mga inideploy na tauhan. Anya, walang masama sa pagpapatupad ng maximum security kung ang layunin ay mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Dagdag pa niya, maaaring gamitin ng PNP ang kabuuang lakas nito na nasa 230,000 personnel sa buong bansa kung kinakailangan. Nauna rito, binatikos ni Bagong Alyansa Makabayan Secretary General Renato Reyes Jr. ang PNP dahil umano sa pagharang sa mga rallyista bago ang taunang talumpati ng Pangulo. Ang ipinatutupad ng pulisya ay hindi maximum tolerance kundi maximum inconvenience at maximum oppression. Iginiit din ni Reyes na ang libo-libong pulis na nakaharang sa mga pangunahing kalsada ang nagdulot ng pinakamalaking abala sa publiko dahil sa anyay labis na paghihigpit sa seguridad. Samantala na natiling nasa full alert status ang National Capital Region Police Office para sa SONA. Ngunit nilinaw nitong wala silang namomonitor o namonitor na anumang banta sa seguridad. Malupit na time check 8:32 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.

0: Eh, wala silang masabi. FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ew!

0: Shaker FM Radio or FMR in time, mga ka-vibes. 8:46 na po ng umaga. Nagbabalik ang inyong DJ Jaja. Nagbabalik. Ang inyong DJ Jaja Melon for Bongga Ka-vibes. Only here on your number one favorite radio station across Eastern Visayas. That's 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupet! Ang lupet! Yan sa ating pagbabalik ha. Uy, eto pahabol ni Ma'am Antito Ignacio. Happy birthday to Steelman Welbert Gerona. Happy birthday. Happy birthday. Ano bang ginagawa ng mga Steelman? Search na nga natin yan mamaya. Manong chismosang kapitbahay itong DJ ninyo. O, sharekta na tayo mga ka-vibes dito sa kalungkutan. Na pinadala ng ating ka-vibes dito sa ating Facebook page. Kung kayo din mga ka-vibes, kung may mga gusto kayong itanong or may mga gusto kayong mga advice na, you know, para ma-enlighten or mapagaan-gaan namin yung nararamdaman nyo or ma-comfort namin kayo, pwede lang kayo always mag-send dyan sa ating Facebook page, ha? Again, ang ating Facebook page ay 100.7 FMR Tacloban. Yorn. Huwag kayong mag-alala, secret po. Anonymous po ang inyong pagkakakilanlan. Malibang lang pag sinabi nyo, sabihin mo po yung pangalan ko, DJ Jaja, para marinig ng taong pinatatamaan ko. Ganun. Eto na. Sabi niya sa akin, DJ Jaja Melon, hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko kapag nakikita ko si ex. Uy, ayan, single pa naman siya. Gusto ko sanang magkaroon kami ulit ng another chance. Nagka-close encounter kasi kami sa kasal ng common friend namin. Kaya parang bumalik lahat ng mga nararamdaman ko para sa kanya. Ay! Nakakaloka naman, T! Yung mga ganyan talagang mga close encounter, 'di ba? Pag mag-ex na kayo, marami yung pinagsamahan niyo, marami kayong masyadong masasayang memories na nabuo. Tapos naghiwalay kayo. Tapos pagtapos niyo maghiwalay, magkikita kayo ulit. Ay, tapos single kayo pareho. 'Di ba? Isipin mo talaga siguro dapat magbalikan kami. Dapat magkaroon kami ng second chance. Sabi nga nila, di ba, love is sweeter the second time around. Uy, eto na. Ka-vibes, alam ko yung nararamdaman mo ngayon, na feel kita. Kasi natural lang talaga na bumalik ang emosyon kapag nakita mo ulit ang isang taong naging mahalaga sa buhay mo. Lalong-lalo na kung matagal kayong hindi nagkita at nagkaroon pa kayo ng close encounter sa kasal ng common friend. Ang isang pagkakataong ganun ay pwedeng magpabalik ng nararamdaman ng mga alaala at magbigay ng pag-asang baka nga may posibilidad pang magka-second chance. Pero, ka-vibes, mahalagang ihiwalay ang nararamdaman sa mga palatandaan ng realidad. Alam mo na yon, yung pagiging dalulo natin, ihiwalay natin yon sa mga nakikita nating mga signs sa reality. Ang pagiging single niya ay hindi ibig sabihin na gusto rin niyang makipagbalikan. Masakit to, pero real talk. Ang mas makakatulong ka-vibe sa isipin mo ang following. Number one, kumusta kasi yung naging interaction ninyo sa kasal? Nag-usap ba kayo ng maayos? Siya ba ang lumapit? O nagkataon lang nagkasalubong kayo parang ganon? Number two, noong naghiwalay kayo, ano ba ang naging dahilan? May nagbago na ba sa sitwasyon sa inyong dalawa na makakatulong na baka sakaling pwedeng subukan ulit? Is it third party? Pagkawala ng tiwala sa isa't isa, nag-fade lang yung love, wala sa oras, yung iba dahil sa ano, sa pera, ganun. Uy ha, may mga naghihiwalay dahil dun. Number three, kung magkakaroon man ba ng second chance? Eto, mahalagang tanong to, ka-vibes. Sa tingin mo ba ay magiging mas maayos ang relationship ninyo kesa dati? Magle-level up ba kaya? Kung gusto mong malaman kung may posibilidad pa, hindi kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Ka-vibes, maaari kang magsimula sa simpleng pangangamusta kung may natural na pagkakataon. Hindi yung pilit, hindi din yung choreographed. Yung alam mo yung parang natural lang na kumustahan lang, ganun. Kasi habang ginagawa iyon, kailangan mo ding obserbahan kung interesado rin siyang makipag-usap at makipag-ugnayan sa'yo. Ang pagbibigay ng space para makita ang tunay niyang interes ay mas makakatulong kaysa umasa lamang dahil sa isang pagkikita. Diba, ate ko? Eto pa, for example, wala naman talagang pag-uusap na naganap. Yung tamang nagkita lang kayo doon, diba? Mahirap talaga, lalong-lalo na pag nagkatitigan kayo tas walang usap, mahirap malaman kung ano ang ibig sabihin nun ka-vibes. Ang tanong, posibleng nagulat lang din siya nang makita ka, nagkatitigan kayo, ganon, diba? Malagkit ba? Yung titigan ninyo. Nahiya o hindi alam kung paano lalapit. Maaring ang may nararamdaman din siya, pero again, huwag kang umasa hanggat hindi pa confirmed. O simpleng nagkatinginan lang kayo dahil magkasama kayo sa isang event. Alam mo, marami naman talaga kasi yung possibilities. Kaya magandang iwasan muna ang pagbibigay ng kahulugan sa isang encounter o tinginan lamang. Kung ang gusto mo ay malaman kung may pag-asa pa, mas makakatulong ang mga susunod na kilos kesa sa pag-analyze sa sandaling yun, di ba? Halimbawa, kung may paraan kayong magkamustahan ng natural dahil may common friends naman kayo, doon mo mas makikita kung bukas pa siya sa pagkikipag-usap. Yun yung first step mo, ka-vibes. Yun yung first step mo. Yun yung una mong gawin. Hindi yung mag-a-assume tayo na parang, ah, wala, single pa siya. Hindi pa doon nakaka-move on sa akin. Ibig sabihin nito, pwede pa kami magbalikan. Di ba? Hindi, wag ganon. Mas mabuti kung magkaroon ulit kayo ng communication, yung para magkukumustahan kayo. Tapos ka-vibes, pag nagkakamustahan na kayo, dun mo makikita kung may interest pa siya sa'yo. Kung sa tingin mo, pwede pa tong mag-open ng another opportunity para inner, ibalik yung nakaraan, or mas gawing better yung susunod na cycle ng relationship ninyo. But of course, ka-vibes, I wish you all the best. Sana kung ano man yung mga wini-wish ng puso mo, eh magkatotoo talaga. Yan lang talaga, yung mga wish ko sa mga kaibigan ko, kung ano yung mga parang pangarap nila or sinisigaw ng kanilang mga puso or yung wish nila sa puso nila, eh magkatotoo talaga. Just, you know, you just continue to pray for guidance. Kasi, alam mo si Lord, nakikinig talaga yan. Pag humihingi ka ng mga signs, binibigyan ka niya ng mga signs. Pag humihingi ka ng guidance, binibigyan ka niya ng guidance. Malay mo, pag hiningi mo ulit siya, ibigay ni Lord sa'yo. Well, babalik na naman tayo dito sa parang isang natutunan ko talaga. Nasabi nga, pag ibinigay yan sa'yo ni Lord, it's God's will. Pero pag hindi yan ibinigay sa'yo ni Lord, it's God's way. Diba? Parang dinire-direct tayo ni Lord sa ibang way kung saan mas magiging maganda yung resulta. Diba? Ng mga effort at paghihintay natin. Anyway, 8:54 oras sa buong Pilipinas. Ka-vibe, sana may natutunan ko dun sa mga pa-advice natin konti. Ano? And I wish you all the best in life. Yan, susunod is a song from the once mga ka-vibes years. Hindi tayo pwede.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.
0: 8:54 and once again, this is The Ones with the song Hindi Tayo Pwede. Hope you enjoy this one. Medyo relapse din to, ka-vibes. Medyo mapanakit din to, kaya kayanin mo, ha?

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra.
4: Na may pinakamataas ng ORAC value.
5: Na epektibo.
4: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.

0: kasi lang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ew!

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Nakalusugan, sino po sila?
4: Pwede na rice po.
3: Nagasampo kayo?
4: Anawan Ocampo po.
3: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
4: Opo, matagal na po.
3: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
3: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Napakalaking tinulong talaga po ng ng rice coffee po sa blood sugar ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: The time now on FMR. It's 9:28.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
7: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: two. Juice Papaya. Pwede sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag-DTX
4: 500.
5: DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar,
5: sugar cane extra,
4: na may pinakamataas ng ORAC value,
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
6: FM Radio, the vibes
7: ang lupet.

0: Kada ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: mensahe, wala silang masabi. FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahe, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
5: Ako si Jack. Dati, madali akong mag-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy. The best talaga ang DTX 500.
4: DTX 500!
6: Bibili sa mga butika.
7: Isa po sa mga palatandaan na ang isang tao ay kumakain ng higit sa kanyang kinakailangang enerhiya para sa pang-araw-araw niyang gawain ay ang paglaki ng tiyan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa DTX 500 and
8: Mighty C Health Alert. Because of some reasons yan, Sir Ted.
7: Mm-mm.
8: Gaya ng poor diet, kaya lumalaki ang tiyan.
7: Oo.
8: So you are eating more than your body can burn, especially refined carbohydrates. Tapos,
7: tama.
8: Kulang ka pa sa ehersisyo.
7: Naku, tama.
8: Okay lang sana kung naka-DTX 500 at Mighty C po kayo na oo, nakakatulong sa metabolismo ng ating katawan upang mapapakinabangan talaga ng gusto ang ating mga kinakain na pagkain.
7: Nako, tama ka dyan, Doc Far. Mm. Ang paglaki kasi ng tiyan ay hindi lamang isang aesthetic na concern. Yes. So dahil nagdadala din ito ng mga panganib sa kalusugan eh. Kagaya na lamang ng sakit sa puso. Kaya kung ayaw nyo magkasakit sa puso, mag-DTX 500 at Mighty C kayo habang maaga pa.
8: Tama, Sir Ted. Mm-mm. Kaya kung malaki ang tiyan mo, siguradong meron kang mataas na triglycerides.
7: Mm-mm.
8: Cholesterol o mga fatty substances na pwedeng bumara sa mga kaugatan natin.
7: Oo.
8: Kasama na dito yung major na ugat ng puso, yung ating coronary arteries.
7: Oo.
8: Pero kung patuloy kang umiinom ng DTX 500, makakatulong ito upang hindi ma-oxidize ang LDL o bad cholesterol. Upang maiwasan ang plaque formation
7: mm-hmm.
8: na pwedeng bumara na dahilan ng sakit sa puso.
7: Nako.
8: At ang Mighty C naman, Sir Ted, ang mm-hmm. siyang nagpapalakas ng mga daluyan ng dugo para hindi tumigas at di mahulog sa stroke o aneurysm.
7: Nako, ang galing talaga ng DTX 500 at Mighty C, Doc Far.
8: Yes.
7: Oo. So it goes to say na if you take DTX 500 and Mighty C, maiiwasan ang iba pang health risk if you have a fit body.
8: Yes.
7: O isa pang health risk, Doc Far, ha, na pwedeng iwasan is type 2 diabetes. Pag naka-DTX 500 at Mighty C ka.
8: Yan ang palagi nating sinasabi, Sir Ted, mm-hmm. na paalala, no? Kasi itong sobrang kain
7: mm-hmm.
8: ay nakaka-bankrupt po yan ang pancreas.
7: Nako.
8: Dahil tuloy-tuloy ang pagpapalabas niya ng insulin hormone eh.
7: Oo.
8: At dahil sa iyong pagkain ng sobra-sobra, nai-stress ang mga beta cells na gumagawa ng insulin at darating ang panahon, Sir Ted,
7: mm-hmm.
8: na kunting insulin na lang ang kayang i-produce ng pancreas. Kaya naman, tataas na ang blood sugar mo.
7: Naku, nakakatakot, Doc Far.
4: DTX 500!
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
4: DTX 500!
6: Bili sa mga butika.
7: Ang masama pa nito, Doc Far, natatakot o hindi pa nagpapasuri ng blood sugar levels ang karamihan sa atin eh. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi nakakaalam na mayroon silang diabetes.
8: Totoo talaga yan, Sir Ted.
7: Mm.
8: Kaya kung patuloy kang kumakain ng mga matatamis na pagkain at inaabuso ang katawan,
7: nako.
8: Darating ang panahon, Sir Ted, na hindi na maglalabas ng insulin ang pankreas.
7: Sigurado.
8: Kaya huwag na natin pong hintayin na ang ating pankreas po ay matuyo.
7: Mm-hmm.
8: Kontrolin ang pagkain, magsagawa ng intermittent fasting,
7: oo,
8: mag-ehersisyo at mag-detect 500 at Mighty C.
7: Yes, tama. Paalala lang ha sa mga suki na ang DTX 500 ang may charantine extract from mampalaya na nagtataglay ng anti-glycemic properties na nagpapababa ng blood sugar levels. And it also mimics the function of insulin bilang tagahatid ng glucose. Molecules papasok sa selula.
8: Isa pa sa mga solutions, Sir Ted,
7: mm-hmm.
8: ito ay ang ipahinga ang katawan mula sa pagkain ng sobra-sobra.
7: Oo, dapat lang.
8: Change to a healthy lifestyle at syempre malaki ang maitutulong ng DTX 500
7: mm-hmm.
8: sa stress mong pangkreas.
7: Oo.
8: Dahil pag sobra-sobra ang trabaho ng selula ng pangkreas, marami din itong nailalabas ng mga free radicals na siyang sumisira sa mga beta cell ng pangkreas na siyang gumagawa ng insulin. Kaya kailangan mo ng pang-araw-araw na supplementation ang super antioxidant na mula sa DTX 500. 500.
7: Tama! So, yan po ang aming maipapayo sa mga may unhealthy lifestyle. Eto, Doc Far, magko-coffee break muna tayo.
8: Pero bago tayo magkape ng DTX Coffee Mixer, Ted, magpaalam muna tayo.
7: Oo, dapat. Kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
8: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing,
7: Magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
4: DTX 500!
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500! Health Alert!
10: FM Radio! The Vibes!
11: Ang lupet!
12: Para sa malinis na dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa malusog na tay,
13: DTX 500.
12: Ayon sa mga eksperto,
13: ang DTX 500
12: ang may pinakamataas na antioxidants
13: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
12: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: Bida ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio update ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Ka-vibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio! Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: one
2: two.
1: One rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: Ano ba ini? Makuri malinin na permi na lahi bobo itong ako na aaning nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
5: Ayaw kahulop ka agri. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
4: Talaga? Ano-ano naman ini?
5: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mang gudin nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
4: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
5: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistradon RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado ka ito nasabi nga hinabang.
4: Maupa yun nga sumat. Dako yun ito na ibubulig amon.
5: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton rice program han Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga estasyon.
6: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

Ayan, sayawan na. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to our show. Ayan, welcome to our show, Bida Ka Vibes. Kasama po ang inyong Bida, Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your program, Bida Ka Vibes. Kung saan ikaw ako, tayong lahat ay Bida. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 10:15, mga ka-vibes. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo kung saan tayo ay number one. 100.7 FM Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip, ang lupit. And later on, alamin po natin ang ating kapalaran for our Bidascope at alamin ang latest at mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. For our Bida Showbiz, sa aking pagbabalik po yan. And if you have some shoutout song request or mga kahit ano pa man yan, isend nyo na po yan sa aming Facebook page dahil we are live and alive online. I-search naman po 100.7 FM Tacloban or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook. At babasahin po natin yan later on. Sa ngayon, balik muna tayo sa pangmalupitang tugtugan at sayawan. Dito pa rin po sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Tacloban. Ka-vibes sa Soundtrip.

0: The time now on FMR. It's 11 o'clock.
1: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butiga!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kavibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!
3: Bida Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

What Time My Time Is Now. Yeah, that was Plus by the song with the song My Time. Good morning, Eastern Visayas at Metro Tacloban. You are still with me, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your favorite program, Binica Vibes. Sa 100.7 FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ayan mga ka-vibes, kumusta naman po tayo dyan? Kumusta? Musgi na mose. Yes, what a happy Tuesday morning. Truly it is. Ayan sa ating mga ka-vibes dyan na nanonood sa ating Facebook Live. Hello there. And sa ating mga ka-vibes dyan na nakikinig sa kanilang mga radyo. Oy, maupay nga aga iyo. Especially taton mga ka-vibes nga naman mga tiha ato niya na. Hi John Paul! Oy, si John Paul pala all the way from Quezon City. Thank you so much, isa sa ating mga FMR squad na nanonood at nakikinig sa atin. Shoutout din po tayo kay Antit Agang Ignacio, isa sa mga solid listeners. Sabi niya dito, morning idol, pa-shoutout sa mga construction worker of Nazaray Construction sa New Public Market, Calbayog City. At ito na naman, may birthday na naman po daw sa kanila kay Sir Danny Corpin. Maraming salamat. At dahil birthday ni Sir Danny, no, kakantahan natin siya ng isang

Happy birthday! Happy birthday! Ayan. Happy birthday, Sir Danny Corpin! Ayan, maraming salamat din sa inyong pakikinig at panonood sa ating ngayong araw na ito. Ayan, more of your shoutouts later on po dahil sa ngayon, it's already, ano ba, July 28, 2026. Uy, grabe no, konting kembot na lang, matatapos na yung July. Pero anyways, mga ka-vibes, alamin muna natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito dahil eto na po ang ating Bidoscope for today. Unahin na po muna natin ang mga nagbabirthday ng July 23 hanggang August 22. Leo. Takdang araw para magpa-schedule ng visa interview job at magpadala ng application form. Magiging or maging maaga patiyakin na update ka sa mga latest posting. Matutupad ang pangarap kung magiging consistent. Lucky number mo for today ay lucky number 23 at color naman ay color white. Ay, sana all no? Sana naman ay makapasa ka dyan sa visa interview mo. Nang maka... Uy, may kilala pala ako nakapasa sa interview. Congratulations, Zane! Oy, sana all! American dream! Eto na, Virgo naman po tayo, August 23 hanggang September 23. Tatanggap ng masayang invitation, madadagdagan ang connection. Huwag panay swipe sa credit card. Aray ko talaga niyan. Lucky number mo for today, lucky number 14. At color naman ay color brown. Huwag panay, ano no, swipe. Mahirap yun na may babayaran monthly. Uy, pero at least, di ba, may reason to work at maging hardworking. Oh. Libra naman po tayo, September 24 hanggang October 23. Magtatagumpay ang negotiation. Mas madaragdagan ang mental work. Uy, tatanggap daw ng ayuda. Sana all. Lucky number mo for today, lucky number 21. At color naman ay color red. Scorpio naman po tayo sa mga ka-vibes na nagbe-birthday ng October 24 hanggang November 22. Gagawa ka ng vision of life para matupad ang pangarap na mabago sa iyong tadhana. Lucky number mo for

na na matagal ng buto. Buto! Aray ko. Capricorn, December 22 hanggang January 19 naman. Ang mga hadlang ay magde-delay sa iyong achievement. Ang iyong resource person ay darating. Lucky number mo for today, lucky number 14. At color naman ay color green. Aquarius, January 20 hanggang February 18. Merong event na magbibigay sa iyo ng bad mood. Bigyan ng pansin ang iyong health. Lucky number mo for today ay lucky number 23. At color naman ay bright yellow. Ay, health is wealth. And also, you have the choice. May choice ka naman kung maging bad mood or good mood ang araw mo. No? So choose to be positive. Ayan. Choose na maging optimistic lagi. Pisces naman po tayo, February 18 or February 19 hanggang March 20. Dahil sa meditation, mararanasan ang serendipity. Sa sipag, matugunan ang mga pangangailangan. Lucky number mo for today, lucky number 13. At color naman ay color brick red. Aries naman, tuloy-tuloy na, March 21 hanggang April 19. Naaayon ang mahalagang desisyon. Pagtuunan ng mabuti para di magkamali. Lucky number mo for today, lucky number 34. At color naman ay desert sand brown. Eto na, sa mga matitigas na ulong, Taurus naman po tayo. April 20 hanggang May 20. Good news ang matatanggap mula sa kaibigan. May opportunity na mag-o-open. Lucky number mo for today ay lucky number 11. At color naman ay color green. Gemini naman po tayo. Sa mga kapwa ko dyan, Gemini, mag-ingay. Sa mga nagbe-birthday na May 21 hanggang June 21, kailangan gamitin ang charming personality para maipaliwanag ang paninindigan. Lucky number mo for today ay lucky number 52 at color naman ay lavender. Kapag may katwiran, may paninindigan. Mali ata. Mali! Eto naman, Cancer, last but definitely not the least. June 22 hanggang July 22, pag-aralan bago pumirma ng kontrata, suriin ang documents at kumonsulta sa pinagkakatiwalaan. Lucky number mo for today ay lucky number 12 at color naman ay midnight blue. Sa lahat ng mga nagbe-birthday muli, happy birthday po sa inyong lahat at naway maging masaya po ang araw natin ngayong Tuesday. Ayan, at sa ating mga ka-vibes na may mga shoutout song request for today, send it through sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7FM R Tacloban or DJ Buko J sa inyong Facebook, and we are live and alive online. Some shoutouts meron tayo dito coming from Kent Brian Miano. Sabi niya dito, pa-shoutout po sa aming maabtik na mekaniko, si Jim Cute Baraga. Lahat ng may sira, kaya niyang maayos. Salamat from Motor Ace Calbayog. Sana all siya. Itong sira ko puso, kaya niya bang maayos? Ayan, maraming salamat sa lahat po ng ating mga ka-vibes dyan na nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. Thank you so much. Continue sharing this live. At maraming salamat. More of your shoutouts later sa aking pagbabalik. Balik muna tayo sa mga pangmalupitang sand trip. Dito pa rin po sa inyong paboritong radio, 100.7FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa sand trip na malupit. Here's a song from Ahof. Kaya naman sa mga fohas dyan, mag-ingay. Here's the latest single, comeback music of our lovely Ahof, Run to You. Oras po natin mga ka-vibes, it's already 11:16.

0: nakaka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang iyong cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

0: coffin. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo. Sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio The Vibes. FM Radio The Vibes.
0: Ang lupet.

0: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Bida Showbiz. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang umano'y pabalik-balik na pagpunta ni Kam Chu, kapatid na aktres na si Kim Chu, sa Quezon City Hall of Justice. Ayon sa isang source, ilang ulit umanong namataan si Kam sa Hall of Justice. Noong una ay hindi pa sigurado ang source kung siya nga iyon, ngunit kalaunan ay nakumpirma umano ang kanyang pagkakakilanlan. Matatandaan, si Kam Chu ang nasangkot sa kasong qualified theft na isinampa ni Kim Chu ilang taon na ang nakalipas. Ayon pa sa source, may nakapagsabi umano na posibleng lumabas na ang resolusyon ng kaso, kaya nais daw ni Kam na malaman kung ano ang magiging desisyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Kim Chu at Kam Chu tungkol sa sinasabing paglabas ng resolusyon. Wala pa rin pong kumpirmasyon mula sa korte hinggil sa kasalukuyang estado ng kaso. Nananatili rin tikom ang bibig ni Kam tungkol sa issue sa mga naunang ulat na iharap na umano ng magkabilang panig ang kanilang mga paliwanag sa hukuman. Kilala rin si Kim na kumuha ng batikang abogado para humawak sa naturang kaso. Habang inintay ang opisyal na desisyon mula sa mga magkabilang kampo at magbibigay umano ito ng konklusyon. Abangan ang mga susunod na update dito lamang po sa inyong Bida Showbiz. Ito na mga ka-vibes, ang inyong mga shoutouts and song requests mula sa ating mga online community. We have some shoutouts coming from Chivel Broados. Ayan, ayan kanina, maupay nga aga, walang kupas daw. Oy, thank you so much. Maraming salamat. Ito, we have also a shoutout coming from one of our close friend all the way from Cebu City. Wow. Bienvenido Padual. Bien nala para dere makaraon, di ba? Bien Padual. And another shout out coming from Kuya Clint Francis Duman. Ayan kanina, pa-request daw ng kahit anong Rene Boy song. Earlier, plini na po natin ang latest single ng Rene Boys, that's Sa Atin ng Gabi. Kaya naman po, let's support local. You can follow their Facebook page para sa mga future ganaps ng boys, sa mga Rene requestas dyan. Ayan, shoutout po tayo. And also, a big huge shoutout sa ating FMR squad na nanonood sa atin ngayong araw na ito. Especially kay John Paul, na grabe, solid na ka-vibes natin ngayong umagang ito. And later on, eto pa, si Andre James Sardinola, kakarating lang. Happy lunchtime, DJ Buko J. Pa-shoutout po ako na nakikinig sa radyo ko ng Bida Ka Vibes dito sa bahay sa Barangay 99D, Tacloban City, habang kumakain ng lunch. Oy, sarap ng ulam. Sabi niya, ulam niya daw ay fried pork chop with iced tea. Nagpapainggit ata si Andre, no? Saktong-sakto, gutom na ako. Baka naman. Ayan, maya-maya ay babasahin po natin ang ilan pa sa inyong mga shoutouts and song requests. And meron tayong pumasok na na love advice or love problem pala na gusto nating bigyan ng love advice. Mamaya-maya po yan sa aking pagbabalik bago tayo magpaalam sa ating programa. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong nag-iisa. Only one, number one, undisputed radio station dito sa Eastern Visayas at Metro Tacloban. That is 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa soundtrip, ang lupit! Oras po natin mga ka-vibes, alas 11:44.
1: FM Radio, ka-vibes!
2: Ang lupit!
3: Ang ginis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-Vibes Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide. Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rice Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
3: healthy layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating malamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating palado doon. Atid sa atin yan ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, at syempre pa ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating balado doon, ang tawag na yan, 0969-226-9623. Ay, ating po naman ang numero mga kaibigan.

Kuya Boy Punawan ang inyong lingkod. Tayo na. At magkwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Dito po naman sa ating programa kung saan inyo pong napapakinggan ang mga testimonya, mga patutuo ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang produkto. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag na po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623.

Tawag na po mga kaibigan sa ating walang numero 0969-226-9623 mga kaibigan ang ating walang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang alusugan po.
1: Kalulugan po.
0: Yes, oh, yes po. Magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Francisco. Agahandamol.
0: Francisco. Okay. Taga saan po si Tatay Francisco?
1: Hagna
0: Bohol.
1: Oh.
0: Ah, okay po. Hagna Bohol. Okay po. Tatay, ilang taon na po kay Tatay Francisco?
1: 54.
0: Ilan po?
1: 54.
0: 54. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi po yun po.
0: Ha?
1: Wala po.
0: Hindi pa. Okay po. Tatay, may ano po ba kayo? Tatay Francisco, may iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon?
1: Wala.
0: Ano po yun?
1: Blood pressure.
0: Mataas po yung blood pressure.
1: Oo.
0: Okay po. Okay. Tatay, may ano po ba kayo? May iniinom kayong gamot? Galing po sa doktor?
1: Meron kaya maintenance.
0: May maintenance. Okay po. Tama po yun. May maintenance po kayo. Dapat po talaga ay ituloy-tuloy niyo po yung pagiinom po ng pagiinom po ng inyo po namang maintenance dahil ano po 'yon, kailangan niyo po 'yon na araw-araw iinumin. Tama po?
1: Oo.
0: Okay po. Opo. Tatay, dapat po sinasabayan niyo na ng pagiinom po ng ating rice coffee po 'yan. Opo, dyan po sa Hagna, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. At para alam niyo po kung saan po kayo pupunta, dyan po sa Hagna. Dyan po sa Hagna, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Hagna Community Pharmacy. At dyan po sa Manol Pharmacy.
1: Manol, no?
0: Opo. Okay. Dyan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee, tatay. Okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton, tatay. Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E.
1: Okay.
0: Okay po. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Tandaan nyo po yun para hindi kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay. Salamat.
0: Okay po. Maraming salamat. Balitaan nyo po ko, Tatay Francisco, kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee.
1: Okay. Salamat.
0: Thank you. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Maraming salamat, Tatay.
1: Salamat.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan.

At diyan syempre ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1 mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Dito po naman sa ating palatuntunan ang inyo po namang mga kwento. Sa ating po namang programa. Tawag po 0969 226-9623 yung ating po namang numero.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan. Tawag lang po. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hi po, maganda ng buhay po.
0: Sino po ito?
1: Si Jerry po.
0: Jerry, okay po, Jerry. Tatay Jerry, taga saan po kayo?
1: Dito lang po sa Iloilo.
0: Iloilo, okay. Ilang taon na po si Tatay Jerry?
1: 51 po, sir.
0: 51, okay po. Tatay Jerry, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Bibili pa ako.
0: Ha?
1: Tumawa na po dyan yung karang gabi. Hindi pa ako nakabili.
0: Ah, hindi pa po kayo nakabibili ng ating rice coffee. Pero alam niyo na po kung saan tayo bibili ng ating rice coffee dyan sa Iloilo?
1: Oo, nagdita na ako dyan.
0: Nakakita
1: ano
0: na po kayo?
1: Ano kulay na yan? Ano kulay yung karton niya? Nalikalimutan ko.
0: Yes, kulay. Kulay gintong dilaw po na karton. Gintong dilaw.
1: Ah, kulay dilaw.
0: Oh, dilaw. Gintong dilaw po tatay. Gintong dilaw.
1: Ah, gintong dilaw.
0: Apo, tapos ang spelling po ng rice natin tatay, R-I-S-E.
1: Oh, R-I-S-E.
0: Opo, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. At ang ating po namang rice coffee, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin, tatay, kapag tayo po umiinom ng ating po namang, okay, maghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Yun po yung hahanapin po natin para kahit papano po hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Okay po. At kapag kayo po yung nakainom na tatay ng ating rice coffee, balitaan nyo naman po ako. Okay po, balitaan nyo po ako kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee para ma-update po natin yung ating po naman mga kababayan.
1: Opo.
0: Okay. Ano po ba yung ano po ba yung... Yes. Ano po ba yung iniindang karamdaman po ni tatay?
1: Ano po, sir?
0: Ano po yung iniindang karamdaman po ninyo?
1: Ngayon?
0: Opo. Ano po yung may problema po ba sa kalusugan?
1: Medyo ano, nang siguro sa trabaho lang, medyo... ano ba? Nananakit yung mga likod.
0: Nananakit yung likod, opo. Ano po ba yung trabaho po ninyo kung okay lang po sa inyo?
1: Drive po, sir.
0: Ha?
1: Driver.
0: Ah, driver. Opo, opo. Nagde-drive po kayo. Opo. Sige po. Anyway, tatay, basta po ituloy-tuloy lang po ninyo kasi nakukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Kung araw-araw po nating iinumin.
1: Opo. Umaga lang. Umaga taka hapon.
0: Opo, umaga. Mas maigi po kung dalawa hanggang tatlong sa shay sa buong maghapon yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay lang po ba, sir? Uminom yan na wala pang laman yung chan?
0: Yes, pwedeng-pwede po. Wala pong problema. Makakatulong po sa atin. Kahit po anong oras, pwede tayong uminom ng ating rice coffee kasi... Wala naman po itong side effect, wala naman pong overdose dahil herbal po yung ating produkto. At basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po nito.
1: Ay, okay.
0: Okay po.
1: Sige po, sir. Bilingin okay po. Mamaya po may time ako, okay? Bukas.
0: Sige po, tatay. Basta balitaan niyo po ako, ah. Kung halimbawa nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo, sa Iloilo, at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan na po kayo, balitaan niyo po ako para masabi natin.
1: Sabi mo sa akin sa Fortuna, Pharmacia Fortuna.
0: Opo, dyan po. Saan po kayo sa Iloilo?
1: Baliganes.
0: Saan po?
1: Baliganes.
0: Iloilo. Dyan po sa Iloilo, meron po sa Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia. Ha?
1: Leganes po, sir. Leganes.
0: Leganes. Diyan po sa WVCS Pharmacy. Tsaka sa Pharmacia Fortuna.
1: Oh, WAS?
0: WVCS.
1: Pharmacy man ako, sir.
0: Opo, pharmacy din po yan. Actually po, halos po lahat ng mga butika dyan sa Leganes, meron po ng ating rice coffee. Pagtanong-tanong na lang po natin.
1: Fortuna na lang po ako bibili, sir.
0: Sige, sakali po tatay na wala sa Fortuna, lipat kayo dun sa isang butika. Kapag wala din po, basta malibot po natin yung mga butika. If ever po na wala po talaga sa lahat, balitaan niyo po ako at sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Sige po, sir. Thank you.
0: Okay po.
1: Thank you very much, sir.
0: Salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige po, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Tuloy-tuloy sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0969-226-9623, mga kaibigan, yung adi mo namang numero.

0: another caller on the line. Hello, magandang alusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Liling Seriol Urita.
0: Nanay Liling. Okay, taga saan po si Nanay Liling?
1: Dito sa Masagisi, Bungabong, Oriental Mindoro.
0: Bungabong, Oriental Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Ay, support na po ako. Mag-birthday ako sa October. 85 na ako.
0: 84. Mag-85 na. Okay po, Nanay Liling. Nanay Liling, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Okay naman po. Okay naman ako.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Pag may pira, 3 beses ako minom ng rice coffee. Pag wala, ay layamot, wala akong pambili.
0: Okay. Pero kapag may pagkakataon, pag may budget, nabili po kayo?
1: Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yon, binibigyan ako, nagbibigyan ako ng isang bak. Ay, tama. Dito lang sa amin, dito sa malapit sa bahay ko, ay mayroon ditong, diyan ako nag-order, di ang dami nilang binili, ay dito salamat. Hindi na ako
0: mayroon. Tama
1: dito,
0: po.
1: Dito, kapit bahay ko.
0: Opo. O, Nanay, ano po yung mga... mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nakatulog ako. Minsan ay alas 12 na ng gabi, di ba ako makatulog. Yung pag nag-inom ako, mga yan, hanggang alas 3, gising na rin ako. At saka medyo iba-iba ng aking pakiramdam sa aking dalawang at tuhod.
0: Opo. Okay na po yung pakiramdam nyo sa tuhod po ninyo?
1: Okay na rin po.
0: Very good po. Very good po yan. At ngayon po, Nanay, bukod po sa inyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ay, wala. Ako lang naman isa dito sa bahay eh.
0: Ah, mag-isa lang po kayo?
1: Mag-isa lang ako. Oo.
0: Okay po. Wala po kayong kasamang iba?
1: Wala. Yung mga apo ko'y malayo naman. 27 years na ako na nag-iisa.
0: 27 years na kayo nag-iisa. Kawawa naman po kayo. Kahit po sa gabi, kahit po sa gabi, wala po kayong kasama?
1: Ay, din ako natulog sa aking manugang. Ay, nag-iisa lang din sila. Yeah. Yung anak kong asawa niya ay patay na rin. Ay, okay. Dalawa kami.
0: Okay. Pero Nanay, wala po ba kayong ibang mga iniindang karamdaman? Wala kayong iniinom na gamot para po sa para maintenance po ninyo? Wala pong ganoon?
1: Yung metonymic lang.
0: Mm-mm. Para saan po yun?
1: Yun ang resita sa akin, Dr. Yaso. Opo. Noon. Matagal na.
0: Para daw po yun saan? Para daw po yun saan?
1: Sakit ng tuhod.
0: Sakit ng bayawan. Okay. May phenomic. Okay. Anyway, Nanay, basta po pag may pagkakataon na ituloy niyo po yung ating rice coffee kasi makakatulong po ito sa inyo para mapalakas po naman yung katawan po ninyo. Kasi kailangan natin na malakas yung kalusugan po ninyo. Lalong-lalo na wala po kayong kasama sa bahay. Dapat po malakas kayo lagi.
1: Oo nga.
0: Diba? Kasi...
1: Araw-araw naman
0: ako nag-iisa. Oo nga po. Yun lang po yung akin. Sana po magkaroon ng pagkakataon na kahit po papaano may kasama kayo kahit po sa gabi. Na, di ba?
1: Oo. Ay, doon ako nalipat sa bahay ng manugang ko. Nag-iisa lang din siya dahil yung anak ko ay patay na rin.
0: Okay.
1: Naambos baga ng kwan.
0: Okay. Okay po. Sige po, Nanay. Okay, sige po. Anyway, yun po, Nanay. Basta may pagkakataon, inom kayo ng ating rice coffee lagi.
1: Ay, lagi nga ako umiinom. Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yun. Bumibili ako ng isang box. Kuminsan ay 3 beses nga ako mag-inom sa isang araw. Pag mayamot ako.
0: Tama po yan. Anyway, Nanay, maraming salamat po, Nanay Liling. At mabuhay po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. At advance happy birthday po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. God bless po. Salamat po, Nanay.
1: God bless you rin.
0: Thank you very much po. Bye-bye.
1: Opo. Kita sa birthday ko.
0: Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat.
1: Salamat din. Ingat din kayo.
0: Kaibigan, si Nanay Liling ng Bungabong Oriental Mindoro. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Anyway, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala. Buhay-buhay po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito. Bilis ka ng oras, di ba? Ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
3: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagganis sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: with the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
5: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Good news!
5: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education, and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
7: Enroll now and enjoy the discount.
8: Arangkada 1230. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 1230. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230.
9: Maupay nga takna sinirangan Visayas ngan siyudad hantak Loban Hulyo 28 tuig 2020 sa is Martes nga adlaw naton oras sa bugos sa Pilipinas sa alas 12:37.
10: Live kita nga nakikita na YouTube channel ngan Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
9: Ngano ko naman ni Noel Yogo yung natin ipapadangat ang mga presko ngan magpasong ang mga notisya yan ang oras nga na aton mga laray uluhan. Aton siyahan nga headline, Late Representative Martin Romualdez ginde respeto itong pahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa Iyasona.
10: Marcos karunag tanggalon ng systems loss, energy representative in MCO, nalipay katumanan maihan na nga ungara.
9: Hamubo nga presyo itong mga pangunang apaplito, nitaas ng sukot itong kuryente, panawagan itong publiko, nabato na sona ni Presidente Bongbong Marcos.
10: Mas barato nga bugas nga lumento ang sweldo, ungarhan mga mamaralit ng rice retailer, ginhingadayan gihapon na sona ni PBBM.
9: Nga namo ito natong mga laray uluhan, masunod naman ito natong mga katukiban. Kana ato naman siyahan nga notisya, yan ang oras ay ginre-respeto ni late Representative Martin Romualdez. Kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ha naging pahayag ni Haya State of the Nation Address sa Consona, Kakulup. Nahidabi manggo ni Presidente Marcos sa preliminary investigation itong ombudsman kontra itong kongresista issue itong flood control. Sumalang Romualdez, small man itong mga natatabo pero ginre-respeto itong pahayag ng Presidente ilabi na nga wala kang matuuran ang maigil babatak nga isyo kontra iya. Pero haloy naman nilinabuyon hiya nga kinanglano na itong ngatanan ng due process ng pabayaan itong ebidensya nga magiya kung tinuod o diri itong maginakusar kontra iya personalidad. Habang ginapadayan ito ang pagpamulat ang kampo ni Romualde sa kaso kung maya naman, pero kung piyansa ira nga maabsuelto inidayon mahitukod nga wala ebidensya ito nagduduon kan Romualdez.
10: Samtang sumala itong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Haiya Sona Kakulup, diri dapat papagbatunon itong mga o batunonan mga consumer. Ang systems loss, mahitungod nga diri naman inisala ang pagkawara itong kuryente nga nagdudurot yung technical nga pagkawara gyapon ng linya, han transmission ng distribution o han illegal nga connection. Suportado naman ini ang Department of Energy ang nasabi ng balaod nun nga nakaanda mga makipagbuligaya kongreso para iduso ang mga ginkikinanglan nga pagbabago ha ipera. Sumalakan Alan Laniba, RDC, Eastern Visayas Energy Representative, maihan na nga igindudoso ang nasabi ng balaod nun nga dakoy nga kaginhawaan ng mga member consumer kung pananglitan nga maibalaod ini. Kung maaprobahan ang nasabi ng balaod nun na pag-amienda ipera, nga dahil nga mawara na ang systems loss charge, ginbaba na bana nga pwede umubos in 2 pesos nga na 3 pesos kada kilowatt hour ang kantidad din kuryente. Nga sumalapan na iya, magresulta gyapon inin mas sa mubo nga kada bulan nga bayaron han kuryente nga direkta naman nga mapapanhimulusan han mga member consumer. Ilabi na pagyan nga padayon pagyapon itong hitaas nga kantidad han ginbabay dan han bugos nga nasod ha parte ito ni electric bill. Butang naman nga ginpapasalamat ini ni Rene member consumer mahitungod nga maiibanan na iton iya bayaron hang kuryente nga naglalaom ini nga may papatuman ha madagmit nga panahon.
9: Samtang imubo naman nga presyon mga pangunang apapliton ngan sugad man itong pagpaubos sa itaas sa sukot itong kuryente nga panawagan itong publiko na bato naging State of the Nation address si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at itong report ni Jay Barion.
1: Hay kalima nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yan ang adlaw Lunes, July 27, 2026. Simpila anhingyap han pira nga mulupyo sinirangan Visayas an mahibatian mismo tika nga Presidente kung ano ang iya magiging kabatunan nga mapaubos ang padayon nga paghataas ang presyon mapangunang papliton nga nataas ng kaparaydan hasukutan kuryente. Dungunan pa ang harus sa gunsun nga aumento ha presyon produkto petrolyo durotan pagbalik na otrohan kasamo ka Middle East resultahan pagkataas na liwatan presyohan mga papliton ha merkado. Sanglit diri malikayan han pirang nga ordinaryo nga magpakarabuhi nga umarungot o magreklamo darahitun kamakurihan sitwasyon. Nalaom liwat ang kadamaan nga manghingadayan ni Presidente Marcos Jr. Haiya Sona nga may balik ang paghataghan mga ayudahan gobyerno habot nga itong panibagong nga krisis nga itong prioridad nga makatagamtam at mga pinakaapektado ngan kablas. Lakip hini ang mga pangunang benepisyo nga serbisyo ha mga senior citizen ngan ordinaryo magtatrabaho nga padayon nga naguhulat habulig tikang hatong gobyerno. Komo naman kaparte ngan kausang ahensyahan gobyerno antes de late inalaom gihapon nga matatagan hinigayon nga mahingadayan ni PBBM ang mga malinampuso nga pagpatuman hanira mga scholarship program Manggud labot lang nga mapasinalamaton ang buhatan, sumalakantes the late Provincial Director Enrico Banario nga dako ito na hibubulig na administrasyon, labi na hapaghatag kin kaangayan pondo, agud padayon nga mahimuan ira mga scholarship program, ngan mas madamo pa iton ira mga serbisyuhan, kabuligan aton mga kablas, nga karuyag makaeskwela ipinaagya pagigin scholar, nga panuyo mapahabubo ang kasuhan ang employment rate ha maungadapi. Kakulup, hanagin pagyakan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sumentro haya naging State of the Nation Address ang mga Arabahan mga Pilipino, digintagan inihin mga kabatunan han Presidente, resulta para makakarawat inihin standing ovation. Jay Barion, Arangkada, Balita.
10: Arangkada. Halain pa naman nga suma, talayong hitaas itong presyo ng imported rice sa merkado nga naabotin 54 pesos nga na 55 kada kilo at indahan. May mga rice retailer nga padayon nga nagbabaligay mas sa mubo nga presyo para makabulig ang mga mamaralit. Sumala itong usang rice retailer, bisan ko natapos na naging patuman nga 50 pesos price ka pan gobyerno, wala naman hiramag pa hitaas ang presyo. Hana sabi nga paninda, mahitungod nga guti ay maitong kita nga era nakukuha pero naaabat nira aton ginaabat ang mga mamaralit hina kaguti ay lang ginhawa haluyuton padayon pagyapon nga paghitaas itong gastuhon. Pero kalhaluyuhin ni nagpahayag yapo itong rice retailer nga naglalaom inhiya nga mabibil nga nin pamaagyan Marcos administration hapag patuman itong pagbabago. Para naman kan Janice usa nga mamaralit, padayon hiya nga nagbibilingin mga tindahan nga may dahamubo nga presyo in bugas, pero siring niya mas ginuuna pagyapon niya itong kalidad kumpara naman ha presyo. Kakulop durante ang ikalima nga State of the Nation address ang Pangulo, ginhingadayan hini ang pagpahaluag yapon ang pagpatuman ng programa nga benting bigas meron na.
9: Samta ang patapod naman itong LMW leading and prime water nga masolusyon na nito paging lang nga supply itong tubig antes nga mauman itong tuig gin susnan na at itong report ni Jay Barion.
1: Tarihas naging kontra na late board member Honorable Wilson Uy ang naging pahayag ni late Metropolitan Water District Prime Water General Manager Ronnie Cornico na masusulbar na antes mauman ang tuig an maiha na nga problema hakakulangan ang supply ang tubig ha mga lugar nga ginsiservisyuhan han ahen siya maungadapit. Nga ni diri natuod hiuy nga magkakaada dayon hin maupay nga pagbabago ha serbisyo ha surukan tubig. Dara nga pabalik-balik na laining nga patapod ha mga konsumidor. Pero hangtod yan na inwaray lang gihapon klaro. Doon han opisyal nga matuod manggudhiya kun mismo itong Local Water Utilities Administration Lawa itong magyakan din amin itong maida supervision o regulatory power nga manginano Hailarumhan Presidential Decree Number 198 na maaksyonan ang nasabing problema. Sanglit darahini, nagpasa na hinusang resolusyon haruwang han konseho, han lady ang pirang konsihal, hapangunan ni board member Uy nga mag-interbiner na ang luwa, ipinaaghin pag-inspeksyon ng komprehensibo nga operational financial audit han LMWD. Lakip na ang pagpatuman hin corrective measures o kaangayan nga pitad, agud masulbar na ang nagtitikagrabi nga krisis hasuplay han tubig halugar. Sumalapakan Uy nga itun manggod source o supply han tubig ha maungadapit inakakaservila hin porlumenos 25,000 nga households di kang hakabugusan nga sobra 35,000 nga mga miyembro nga tagunsumo nga kung kikitaon duro inihin kagutiay. For transparency daw sagdon han opisyal nga unta magkaada hin konsultasyon habot nga han lowa LMWD nga stakeholders nga miyembro para han mas klaro nga plano nga desisyon. Pero ang natatabo sumalakan uy nga waray nga niniran hibabaruan kung may ada maigin papagawas nga statement han pamunuan han Tacloban City kung ano man gud itong tinuod nga estado o kahintang itong suplayan tubig. Jay Barion, Arangkada, Balita.
10: Arangkada. Ginbalik na ang Department Minimum Load Capacity. Adi ito atong report. Ginbalik na ang Department of Public Works and Highways kung DPWH Regional Office ang original nga 15-ton maximum allowable load capacity Hanbiliran Bridge. Ngayon naabri na utro para hangatanan nga klasin mga sarakyan. Sumala DPWH, mahimo na liwat nga makakaagi Hanbiliran Bridge ang hangatanan nga klasin mga sarakyan basta dirila malapo sa 15-ton maximum allowable load capacity. Gintanggal na ang nauna nga mga restriksyon ng mga sarakyan katapos makumpleto ang pagliwanan expansion joints nga nagbalikan orihinal nga kapasidad ini antes ang insidente nga pag-uyugan Biliran Bridge dan December 23, year 2024. Ang Biliran Bridge, amol ang nag-uusahan nga koneksyon pinagihin kalsada, tika nga probinsyan Biliran nga to Islahan Leyte, sanglit importante ini para pagbiyahin mga tao produkto ng serbisyo. Natapos liwat ang 30 million nga major rehabilitation project nga nagtuto kapag ayadan mga nadaot nga steel components agud mas mapadig-on ang seguridad ngan kalig-on ang tulay. Bisan ginbalik ng load capacity, nagpapadayon ang DPWH sa pagpahinumdum ang mga motorista nga sundon ang mga pahimatgon samtang nalabay hatulay. Ginaghatan ahensya ang publiko nga sundon ang mga regulasyon agud mapadayon ang seguridad ngan maipreserbaran maupay nga kahimtangan Biliran Bridge. Manunumduman nga tika nga katapusan ng year 2024 kutob October 2025 mga magaanla nga sarakyan nga may 5 katonelada o mas ubos pa nga karga ang gintugutan makaagi katapos mag-viral ang video nga nagpapakita ang pag-uyugan tulay tungod ang depektibo ng mga piyesa. Ang Biliran Bridge nga gintukod pa nila ng year 1979 nagpapadayon nga nagsiservis sugad nga importante nga dalan han ekonomiya para adlaw-adlaw nga pagbiyahe ngan pagpasulod ang mga produkto ngan serbisyo ha Biliran ngan Leyte.
9: Samtang sobra 200,000 nga danyos na ipatik itong nahitabo nga sunog sa kahantak loban. At itong report ni Dan Kirk Riquez.
6: Nagkakantida din sobra 200,000 ka pesos ang naisumat nga naging danyos ha naging sunog na dahan sa Badung Adlaw hapurok 1 barangay 62 sa kahantak Loban City. Natawag manggod ang nasabi nga sunog alas 8:15 hanggabi. Nga dayon naman naging respondihan han mga bumbero han atak Loban City Fire Station pero harason nga pitsido ang lugar ngan suluron na Korean ang mga ini nga makasakop ng tuwa lugaran sunog. Gindeklara nga fire under control alas 9 na kagabihon nga fire out alas 9:11. Pagabot manggod ng mga bombero induwa na nga panimalay ang nasunog nga dako na ang kalayo. Hapag kaya na ay nagpapadayon pa itong ginihimong investigasyon agud mabaruan kung ano good ang naging hinungdan han maong nga sunog. Hanasabi nga sunog inupat nga panimalay ang naisumat nga nagangkon hin totally damage samtang duwa naman ang partially damage nga puro himuhin light materials. Waray naman may nahisumat nga nasamaran o nawatan kinabuhi, hanasabi nga sunog. Panawagan naman han usa nga biktima nga untain matagan hirahin guti nga bulig para ra makabakdaw utro. Dan Kirk Riquez, Arangkada Balita.
11: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
6: Patay ang 77 anyos nga lalaki mao man ini paglanaton ngan pagpurpokyutan hin mga lapinig kakulupan kulupa didto hapurok Sunok Cluster 5 Barangay Maasin Hindang Leyte. Ang biktima ang kilala kan alias Alfredo 77 anyos waray trabaho ng residente han nasabi nga lugar. Personal nga ginreport ha Hindang Municipal Police Station kabayen han nakit-an nga patay nga lawas ang biktima nga dayon naman nira nga ginrespondihan. Pagabot han kapulisan lugar inakitan nira ang biktima nga may da mga kinagtan hinabubuyog hamang katrodilain nga partehan iya lawas. Base inisyal nga investigasyon inagawas nga kakulupan aga ang biktima kaupod ano sa pangalalaki nga ginkilala kan alias Carlito inkumadtuha mabukid nga partehan lugar para mandakophin alimukon o wild doves. Nakauli pa hi alias Carlito ngadto ira panimalay matapos hira atakihon han mga bubuyog pero naka-experyensya hi alias Carlito hin rahol iya kalawasan ngan ginharan an patay nga lawas han biktima in gindarang to ha Rural Health Unit han Hindang para han post-mortem examination agud mabaruan kun ano good an naging hinungdan han kamatayon han biktima. Dan Kirk Riquez, Arangkada Balita.
11: Arangkada Weather. Arangkada Weather Update.
9: Sa tuas monsuno kon hangin, habagat ito nakakaapekta katundan nga dapit itong Luzon. Initong rason ang urog nga madampog ang kalangitan nga may mga patsara nga pagura na Ilocos Region, Zambales, ngan Bataan. Daral gihapon itong habagat, itong magkakamiyado no sa nga madampog ang kalangitan nga may puro-puro kapaguran itong Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, ngan Oriental Mindoro. Easterlies naman, ito nagdadaran urog nga madampog nga kalangitan nga may dapat sarang nga paguran sa Eastern Visayas, Carangan, and Davao Region. Samtang localized thunderstorms naman ang nagdudurot inusay nga madampog nga kalangitan nga may dapuro-puro nga mga paguran ha nabibilin nga parte han aton nasod. Nga namo to ang naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras.
10: Ngan para ito naton, ngan para ito ang kadugangan naman ng mga impormasyon ngan magpasong ang mga balita. Bisitahalan Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban.
9: Pwede niyo makita itong Arangkada YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe ngan i-click ang notification bell para maging updated itong mga pinakabagong videos.
10: Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
9: Ngan ako naman Hinoe Leogoy. Masunod na itong Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Kasi lang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

This is your number one ka-vibe sa Sound Trip, 100.7 FMR Tacloban, Philippines Standard Time, 22 minutes after 1 in the afternoon. And of course, it's your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, checking in for a wonderful Tuesday afternoon, mga ka-vibes. Na medyo paos tayo. Feeling ko kinakailangan ko lang iubo to. Anyway, 1:22 mga ka-vibes, and of course, ako inyong makakasama for this program and sent heart and vibes this wonderful Tuesday. Nako, Tuesday, piliin nating paano ba? Piliin nating maging malungkot. Hindi, I've been so feeling blue lately, no? I don't know why. Probably it's the weather or it's the hormones. Diba, may mga pagkakataon bang ganyan na parang you are particularly sad for no particular reason, right? Na parang ang bigat ng nararamdaman mo. And sometimes you don't know how to avoid this certain feeling. And you don't have a choice but, you know, to really somewhat feel it kasi hindi mo maiwasan eh. And that's what I'm feeling right now. I'm feeling blue. I'm feeling orange. Charis. Hindi, like, 'di ba? May parang hindi mo ma-explain eh. Diba, it happens sometimes. Hindi lang sa akin for sure. Sa ibang tao din, na parang there's something in you na parang may energy na bumabalakad na you wanna be happy, but at some point, that energy is pulling you away. Diba? And I guess that's just one of the days. Ano tayo magagawa doon? But anyway, as we start our program, let me read you a poem from our book, no? It's Kapirasong Sulat by Regina Amit. So, we'll pick a random page for you guys. Ito medyo mabahaba. But I guess this is pretty sentimental sa title pa lang. So, ang tulang ito ay pinamagatang umuulan sa loob ng kwarto. At kahit ilang beses ko nang sinubukang tapalan ang siwang, nababasa pa rin ako ng sarili kong luha. Makalat pa rin ang paligid ko. Hindi pa rin nakakaalis ang mga dinulot mong bagyo. Sinubukan kong isalba ang sarili sa pagkalunod sa iyo, lalo na sa tuwing sasapit ang dilim. Pero ang sitwasyon pa rin natin ang gusto kong mailigtas. Umaasa pa rin akong huhupa ang tensyon sa pagitan nating dalawa. At sabay tayong magliligpit ng sama ng loob sa isa't isa para makabangon pa. Araw-araw akong nilalamig sa mga pambabaliwala mo. Tuwing tatawag ako ng saklolo sa mga pagkakataong hindi ko nakaya. Mula nang umalis ka, umuulan pa rin sa loob ng kwarto. At ang masakit pa rito, hindi ko kayang lumabas dahil hindi ganon kadali ang lumikas. Sana tumila na ang mga luha. Sana isang araw matutuhan kong kumpunhin ang sarili at huwag nang umasang maayos pa natin ulit. Pero sa ngayon, dadamahin ko muna itong bagyo hanggang sa lumipas na ito. Diba? Ang sakit no, na parang palaging umuulan sa kwarto. But, you know, yung simbolism ng ulan ay ang luhang pumapatak dahil sa sakit ng pagkawala ng iyong minamahal. Diba? At sabi pa dito, wala siyang magagawa. Ngunit, dadamahin na lamang muna niya ang bagyo hanggang sa lumipas ito. May be a beautiful reminder to all of us that maybe we are going through something right now. Maybe we are hurt by the pain caused by love. Maybe we are in tears right now of so much pain, of so much hurt. Pero kagaya ng bagyo, kagaya ng ulan, titila at titila din ito. A beautiful reminder that sometimes there's always a rainbow after the rain. Here's Olivia Rodrigo with a song, Less. 3 minutes before 1:30. Good afternoon.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupit!

0: Bang the Bat!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ano ba ini? Makuri malini na permi na lahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
0: Ayaw kahulup ka agree. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
1: Talaga? Ano-ano naman ini?
0: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dikalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabayan itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan manggudin ni nga mapahitaasan ani nga kita naton mga paraguma.
1: Pero kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
0: Kung ikaw nung sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ito nasabi nga hinabang.
1: Oo, pa ini nga sumat. Dako ini ito na ibubulig amon.
0: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdom in hatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.
2: FM Radio! The Vibes!
3: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Unsaid, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: coffin, samantya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani.

0: Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture

0: Dear Papi Abicado, gusto ko lang sana itanong kung normal pa bang umasa kahit halos isang taon na kayong hindi nag-uusap. May taong minsan naging tahanan ko, hindi naman kami nag-away ng sobra, wala ring malaking eksenang nangyari. Basta isang araw, unti-unti na lang siyang naging tahimik. Hanggang sa dumating yung puntong ako na lang ang laging naunang mag-message. Ako na lang ang nagyayaya magkita. Ako na lang ang nagtatanong kung kumusta siya. At sa bawat pagkakataong hindi siya magre-reply, gumagawa ko ng dahilan para sa kanya. Siguro, busy lang. Baka pagod lang. Baka hindi ito yung tamang oras para mag-message ako. Paulit-ulit kong kinukumbinsay ang sarili ko na baka isang message pa, isang tawag pa o isang pagkakataon pa ang kailangan para maibalik ang dati. Hanggang sa napansin ko, buwan na pala ang lumipas. Ako pa rin ang naghihintay. Siya, mukhang matagal nang nakaalis. Masakit palang isipin na minsan, hindi ka naman iniwan ng isang iglap. Unti-unti ka lang nakalimutan. At habang siya natutong mabuhay na wala ka, ikaw naman yung araw-araw umaasang babalik pa siya. Papi, paano ba matatanggap na may mga taong mahal ka noon pero hindi na ngayon? At paano mo sasabihin sa puso mo na tama na? Tama na ang paghihintay kung hanggang ngayon siya pa rin ang inihiling mo. Nagmamahal, Nyx. Palapakan natin si Nyx, no? Ang si Nyx na parang feeling ko biktima siya ng ghosting, ng taong minahal niya dati. Na parang hanggang ngayon, halos pag isang taon nang wala, no contact, umaasa at umaasa pa rin siya na isang araw ay kakausapin siya muli ng taong mahal niya. Diba? Paano nga ba mga ka-vibes, no? Paano nga ba tatanggapin na may mga taong minsan tayong minahal pero hindi na ngayon? At paano tayo makakausad at tatanggapin ang katotohanan na may mga taong dumating sa atin, may mga taong aalis at kailan may hindi na babalik pa. Nako, isa na yan sa ating Facebook fanpage 100.7 FM Artacloban. O di kaya, i-comment down below yan sa ating Facebook Live because later on, I will be reading that all for you. Kaya naman, stay with us until 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa programang and Sent Heart and Vibes. Only here sa inyong number one ka-vibes sa Sound Trip. This is 100.7 FM Artacloban, ang lupet.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet.
3: On Send, heart and vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban, ang lupet.

0: Polycopter, Semanchat, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: FM Radio, the vibes!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

Philippine Standard Time, 46 minutes after 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado, playing you your favorite Sunday songs. That was Nikki with Backburner. Sa mga biktima ng mga backburner dyan, ako, sama-sama ta. Just. Anyway, balik tayo sa kwento ng ating unsent story sender na si Nyx, no? Na si Nyx ay, probably, I guess it's safe to say na biktima siya ng ghosting, no? Na parang may minahal siya, siya yung naging tahanan niya, di ba? And siya yung naging tahanan at bigla-bigla na lang hindi na nagparandam yung lalaki, yung taong yon, di ba? And at some point, mag-isang taon ng no contact, pero si Nyx pa rin ay umaasa na at some point in his life, yung taong to babalik, di ba? Sabi dito ng taga Ormoc City na si Lawrence, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong makalimot agad. Pero sana, huwag mo rin pilitin ang taong matagal nang piniling umalis. Minsan, ang closure ay hindi nanggagaling sa kanila. Nagagaling sa desisyon mong tigilan na ang paghihintay. And of course, sabi din dito, nagulat ako doon. Sabi din dito ni Chris ang San Jose, Tacloban City, natutunan ko na kapag ikaw na lang ang laging naghahabol, hindi na pagmamahal yon. Pagod na puso na lang ang kumakapit sa alaala. Piliin mo ang iyong sarili. Shoutout po kay Mama Tess na nagpa-birthday today. Wow! Happy, happy birthday, Mama Tess! And of course, sa lahat na nagpa-birthday today, happy, happy birthday po. Sabi pa dito ni Trisha ng utak. Minsan, ang pinakamabigat bitawan ay hindi ang tao, kundi ang future na binuo mo kasama siya. Pero tandaan mo, hindi pa tapos ang kwento mo dahil wala na siya sa susunod na chapter. Tama nga naman, di ba? Na hindi dahil natapos yung kabanata na yan, eh tapos na yung kwento. Di ba? Maaaring nagtapos ang kabanata nyo, pero hindi pa tapos ang kwento. May susunod at susunod na kabanata, ika nga. Diba? Keep your messages coming, and of course, I will be reading that later on as I come back. Kaya naman, stay with me till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa number one favorite na ka-vibe sa Sound Trip. This is 100.7 FM or Tacloban, ang lupet. 2:48, good afternoon.

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Polycotton, Semanchat, Malupit, saka may mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
3: Mopay ako na Peace and Visayas ng Tacloban City. Iging kakalipay itong mga Molibyo din yung sinirang Visayas. Ang naging anunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naging State of the Nation Address sa Kulob Kabahin. Han pagtanggal itong ginsusukot ng systems law sa mga member consumer itong electric cooperative. Nga mo ito nagpapaita sa Iraq Abarayda na kuryente. Suportado naman ni itong Regional Development Council Energy Representative. Ganging kumpirma nga hadto pa man in maihan na ininira nga suwesyon nga dako itong may bubulig agod nga mapagaan itong kabaraydan itong mga konsumidor kun hulos na ini nga maging balaod kung maaprobaran manggod itong pag-amiendaran ay pira law ngan pagtanggal na itong systems loss charge in maubusin 2-3 pesos ang kabaraydan ha kada kilowatt hour nga konsumo. Kanamunta na itong daligyan ng news breaking ng atak na akadin naman itong mga angay bantayan yan ng alas 5 kulop.
4: Late Representative Romualdez ginto'y respeto ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa SONA. Presidente Bongbong Marcos karyag tanggalo ng systems law charge sa electric bill han mga konsumidor. Ngan, mga ungarahan publiko nga pahimubaan itong presyon mga pangunong nga papliton ngan sukuta kuryente na bato na SONA ni Presidente Bongbong Marcos.
3: Ngan, amot na itong mga headlines. Ako'y Nuwali Yogo'y maupay nga kulup ngan stay tuned para itong hapon hits.
2: Yung narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio, good vibes.
5: Ang lo-

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Wala silang masabi kung radio ang bet ka ba sa malupet.
1: Barbero ko sa isa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ayaw bet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes
4: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.
5: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
6: Favorite Music Radio.
5: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
6: Favorite Music Radio.
5: FM Radio. Favorite.
6: Favorite.
5: Music.
6: Music.
5: Radio.
6: Radio.
5: Favorite.
6: Favorite.
5: Music.
6: Music.
5: Radio.
6: Radio.
5: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
4: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Goodbye!

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. GTX 500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
3: Ay, ako si Lorna Corrales.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
3: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kaning GTX copy o kining MyTC o GTX 500. Nangwa man akong ginagamit gyud gisan sa una pa karon. Ganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiil ug may akong inumon. Ganaan ko'y kanang rheuma, lawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag murag aran murag pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: GTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: P3 Bio.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 4:45.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña.
4: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
3: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan. Ang tinagurian na rin na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung paano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Supple Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold at ito ay naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Pero ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold at ito ay nakakatulong sa ganitong sakit?
4: Yes, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compounds na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving at antioxidative molecules.
3: Kaya, yung pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, mag-Santon Plus Gold na!
8: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit, kung ang mga kape na ito ay nagbibigay ng hindi ka nais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, ay panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix na, di ba, Doc?
4: Bukod sa masarap, Sir Wing, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya, Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutang uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At para makaiwas na mapabilang sa mga tao na nakakaranas ng karamdaman, humigop ng ating healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City, na matatagpuan sa 2nd floor, Crownland Building, EDSA, corner Mother Ignacio Street, Quezon City. Numero po doon ay 0969-627-1260. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
4: at Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: The time now on FMR. It's 5:02.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
2: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
1: This is FM Radio.
13: FM Radio.
1: Favorite music radio.

0: Maupay nga takna sinarangan Visayas ng syudad hang Tacloban. Live kita nga nakikitaan ha Facebook pages sa Narangkada Balita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga aton igpapadangat ang mga presko nga magpasok nga notisya nga nahikayhan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Yan nga takna nga haaton mga laray uluhan.
1: Congressman Martin Romualdez, ginrerespeto ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa State of the Nation Address. Presidente Bongbong Marcos, karuyag tanggalon ang system laws. Energy Representative, nalipay hakatumanan ng maihana na ungara. Pagpahamubuhan presyo ng mga pangunang paplitun. Ngan pagpaubos sa sukutan kuryente, panawagan ng publiko nga nabaton hasuna ni Presidente Bongbong Marcos. Mas barato nga bugas ngan umento a sweldo, ungara han mga mamaralit men rice retailer. Patapod nga antis mahuman ang tuig, LMWD, masusolusyonan ang paghingulang ha supply ng tubig. Board member uy, dudable ha saad. Kampo ni late Representative Martin Romualdez, ginpanhimuwa ang daw pagtaguan kongresista. Bureau of Immigration, ginpapangaruhin pasaylo, hapahayag kontrahan kongresista.
0: Arangkada ngan haaton mga katukiban. Haaton siyahan notisya lokal. Ginrespeto ni later Representative Martin Romualdez si Presidente Bongbong Marcos Jr. hapahayag giniha AI State of the Nation Address kakulo. Adito report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada. Ginrespeto daw ni later Representative Martin Romualdez si Presidente Bongbong Marcos Jr. hapahayag giniha iya sona kakulop na ginabimanggo ni Marcos sa preliminary investigation ng Ombudsman kontra maong nga kongresista High sa Flood Control.
3: At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
2: Pero sumulag ang Romualdez, maululman ang mga nahitatabo pero iya daw inigin respeto nga pahayag, labi na nga waray kamatuuran ang mga ginbabatag na isyu ha iya. Haloy ho ini, aboyon daw hiyang ang kinanglanon ng tanan itong due process nga napabayan ang ebidensya nga maggiya kung tuod diri ang mga ginako sa raiya nga diri puro arangasa. Hapag ina, para ina magmalatumat ang kampo ni Romualdez sa kaso kung may adaman pero kumpiyansa daw hira nga maabsuelto ini tungod nga war ebidensya nagdudoon ha iya. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
0: Arangkada! Presidente Marcos Jr. karuyang tanggalon ang systems loss. Energy Representative ngan member consumer nalipay hakatumanan han maihana nga ungara. Pamatian nato nga report ni Sylvia Abadingo.
4: Arangkada. Sumalakan Pangulong Ferdinand Marcos Jr. han iya sona kakulup dire dapat papagbatonan mga consumer han systems loss mahitungod nga waray naman inihirasala an pagkawarahan kuryente nga durot han technical nga pagkawarahan linyahan transmission nga distribution o han illegal nga connection. Suportado naman ini han Department of Energy an balaod nun nga nagkaandam nga makigbuligan na kongreso kun igduso itong mga ginkikinhanglan nga pagbabago ha ipera. Sumalakan Alan Laniba, Energy Representative nga maihan na nga iginduduso ang nasabi nga balaod nun nga dako naman ini nga ginhawa ha mga member consumer kung pananglitan maibalaod ini.
5: Naman kami na at isa ngayon nakita talaga nila yung wisdom nung House Bill 864 na regarding this matter and hopefully it will be supported by other congressman dahil deklarado na ng presidente na suportado niya ito and hopefully doon din sa Senate susuportahan din yan.
4: Kung maaprobahan ang nasabi nga balaudod, hapag amyandan ipera, nga dahil nga mawara itong systems loss charge, ginbaba na ba na nga po pwede umubos hindus pesos kada 3 pesos kada kilowatt hour ang kantila din kuryente. Sumala iya, magra-resulta inin mas hamubo nga kada bulan nga baraydan habilan kuryente. Ngan direkta naman nga mapapanhimulusan para mga member consumer. Hilabi na habot nga itong padayon nga itaas itong kantidad han ginbabay dan nga kuryente han nasod. Buta nga ginpapasalamat naman inin na rin eh. Mahitungod nga maiibanan na itong iya naman baraydan han kuryente nga naglalaom ini nga may papatuman hamadagmit nga panahon.
6: Nagpapasalamat ako kasi malaking kawawasan ito sa buwan ng bayarin at sana hindi magtagal ang pag-usa dito dahil patuloy na naghihirap ang kagaya kong mahirap dahil sa mahal na presyo ng ilang mga bilihin. Thank you po.
4: Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Hamubo nga presyo han mapangunang papliton, hitaas nga sukot han kuryente, panawagan han publiko na baton. Hasona ni PBBM. Aditon aton report.
7: Hay kalimang state inauguration address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kakulop Lunes, July 27, 2026. Simple la anhingyap han pirangamulupyo sinirangan Bisayas an mahibatian mismo tikang ha presidente kung ano an iya magiging kabatunan nga mapaubos an padayon nga paghataas an presyon mapanguna papliton ngan hataas ng kaparaydan hasukutan kuryente. Dunganan pa an harus sa gunsun nga aumento ha presyon produkto petrolyo. Durutan pagbalik na otrohan kasamo ka Middle East, resultahan pagkataas na liwatan presyohan mga papliton ha merkado. Sanglit diri malikayan, han pirang nga ordinaryo nga magpakarabuhi nga umarungot o magreklamo darahitun kamakurihan sitwasyon.
8: Tungkol sa gasolina, kailangan natin magagawa niya ng paraan para bumaba, para naman makaahon kami sa ihirap. Kasi ang nauuwi na yung pera, halos nung araw, halos wala na sa kalahati ngayon eh. Sa laki ng ano, sa tinaas. Kasi yung anong araw, yung kinakarga namin gasolina, nasa 200 lang. Ngayon, halos kalahati, 400 na.
9: Gusto ko sana, yung ano ba yung maging ano niya at Yesu na, nga, paano ba niya mahimong mga solusyon para tihit mga papliton natin niya na. Kasi, hindi naman nag-uubos. Nagiinig ba ulugod? Ano ba mabuti ito?
10: Itong pagtaas ng bilihin. Number one talaga yan. Kasi yan ang pangunahing problema ito sa mga dito sa atin. Saka yung presyo ng langis. Mataas. Mataas masyado. Dapat hanapan niya, kunan niya ng paraan na buwaba. Buwaba yung presyo ng langis.
7: Nalaumliwat ang kadamaan ng mga hingadayan ni Presidente Marcos Jr. Haya Sona nga may balik ang paghatagan mga ayudahan gobyerno. Habot nga itong panibagong krisis nga itong prioridad nga makatagamtam at itong mga pinakaapektado ng kablas. Lakip hini ang mga pangunang benepisyo nga serbisyo ang mga senior citizen nga ordinaryo magtatrabaho nga padayon nga naguhulat habulig tikang itong gobyerno. Kumo naman kaparte ng kausang ahensyahan gobyerno antes de late. Inalaom gihapon nga matatagan hinig yun nga mahingadayan ni PBBM ang mga malinampuso nga pagpatuman hanira mga scholarship program. Manggud labot lang nga mapasinalamaton ang buhatan sumalakan test the late provincial director Enrico Banario nga dako ito nahibubulig na administrasyon labi na hapaghatagin kaangayan pondo agud padayon nga mahimo ang ira mga scholarship program ngan mas madamo pa ito ira maservisyuhan kabuligan aton mga kablas nga karuyag makaeskwela ipinaagya pagigin scholar nga panuyo mapahabubo ang kasuhanan employment rate ang maungadapi.
11: Kami, we are being supported by the President through our scholarship program. So, gintatagan kita ni Presidente hin magkaiba-iba ang mga scholarship allocation din ni Leyte. So, of course, ito ginkakalipay natin with the help of the President. Dako man ito niya ginahatag niya di. Actually, we are expecting hin mga sering pa sobra-sobrahan or addition han last year nga allocation inin itong contribution itong technical education skills development through training kasi tamo didi and training to trabaho. So ito yung mga nahatag ni President nga slots nakakabulig talaga. It will help us, especially our constituents.
7: Kakulup, hanagin pagyakan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sumentro haya naging State of the Nation Address ang mga Arabahan mga Pilipino digintagan inihin mga kabatunan han Presidente resulta para makakarawat ni din standing ovation. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Hakasumpay nga sumat mas barato nga bugas ngan umento ang sweldo ungara han mga mamaralit ngan rice retailer giningadayan hasona ni PBBM. Adito report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
4: Halo yung ay taasan presyon mga imported rice sa merkado nga naabot sa 54 pesos ang kada kilo ang pirang mga tindahan. May mga rice retailer nga padayon naman nga nagbabaligya hinmas sa mubo nga presyo para makabulig ang mga mamaralit. Sumalausa nga rice retailer

0: Naman namin yung hirap ng mga mahihirap, kaya hindi kami naggaganan siya ng malaki, kahit konting recovery lang.
1: Pero haluyuhin ni nagpahayag naman ng rice retailer na nagalao minihiya nga mabibil nga rin pamaagihan Marcos administration an pagtumanan pagbabago. Samtang para naman kan Janice, usa nga mamimili. Padayon niya nga nagbibiling in tindahan nga may ada hamubo nga presyo hinbugas. Sugad man sereng hini, mas ginuuna paluwat niya iton kalidad kumpara naman iton presyo. Pero nagalaom ini nga makakabati hin maupay nga sumat hag gobyerno. Tikang iton sunahan pangulo partikular iton pagitaas ang minimum nga sweldo para makabulig ang mga Pilipino nga nagtatrabaho nga padayon na apektuhan na pagitaas ang presyo ng mga panguna nga papliton.
2: Ano, pagtaas it sweldo hit mga it aton kuan minimum wage. Kulangan it kuan it minimum wage na aton nakakarawat yan na.
1: Nagpapabilin nga nananawagan iton mga mamaralit ngan good thing magpakarabuhi hinmas abot presyo. Hinhamubo nga mga presyo yung bugas ngan mas itaas nga kita para makadungan itong padayon nga pagitaas ang gastuson. Kakulop durante ni kalima nga State of the Nation address ang Pangulo. Ginhingadayan hini ang pagpahaluagan programa nga benteng bigas meron na.
3: Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang.
1: Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
4: Arangkada. Halang yung notisya, patapon ng LMWD ng masusolusyonan ang paghingulang hasuplay ng tubig antis mahuman ang tuig. Board member Uy, dudabli hasaad. Arito na ato report.
5: Arangkada. Tarihas naging kontra na Leyte Board Member Honorable Wilson Uy ang naging pahayag ni Leyte Metropolitan Water District Prime Water General Manager Ronnie Cornico na masusulbar na antis mahuman ang tuig an maiha na nga problema hakakulangan ang supply ang tubig ha mga lugar naging siservisyuhan han ahensya ha maunga dapit. Nga ni diri natuod hi Uy nga magkakaada dayon hin maupay nga pagbabago ha serbisyo ha surok ang tubig dara nga pabalik-balik na laini nga patapod ha mga konsumidor. Pero hang diya na inwaray lang gihapon klaro doon han opisyal nga matuod manggudhiya kun mismo iton Local Water Utilities Administration Lawa iton magyakan din amo iton maida supervision o regulatory power nga manginano Hailaromhan Presidential Decree number 198 nga maaksyonan ana sabi nga problema.
6: Yo respect iton LMWD Prime Water pero di nakita ito natuod ngayon ay hanay nga problema naton nga nakarawat although iton na pure gold ang panguyan ng management. Bari panalat namon ka kaistoryahe. So amo to nga itong luwa, matood ako, luwa na ko dito magiyakan. Kaya amo lang dito nga itong luwa kasi may supervision. Ngayon da ko nga ahensya itong luwa. So kung itong luwa aada, kaparte itong oristorya, pamati ko medyo magiging kumpante kita. Oh, pero dito na nasa nga dere ako natood, di ba? Itong mga paasanera, mo pa ipunta kung baga matumang, kaya itatong hiniyang man la, kamaturan, nga magkabayad ang katatubig.
5: Isang lidarahini, nagpasa na hinusang resolusyon haruwang han konseho, han Leyte ang pirang konsihal, hapangunan ni Board Member Uy nga mag-intervener na ang luwa, ipinaaghin pag-inspeksyon ng komprehensibo nga operational financial audit han LMWD. Lakip na ang pagpatuman hin corrective measures o kaangayan nga pitad, agud masulbar na ang nagtitikagrabi nga krisis ha supply han tubig ha lugar. Sumalapak ang Uy nga itun manggood source o supply han tubig ha maungod dapit inakakaserbila hin por lo menos 25,000 nga households tikang hakapugusan nga sobra 35,000 nga mga miyembro nga tagunsumo nga kun kikitao duro inihin kagutiay.
6: Kung kada tao magkonsumo lang usa ka litro nga tubig, usa ka pamilya, usa ka litro, kung 25,000 kita, kung 35, so talaga kulang good itong supply. Pero amo ito, dapat magbili kita ng sakto nga solusyon. hiningatan baga problema.
5: For transparency daw, sagdunhan opisyal nga unta magkaadahin konsultasyon habot nga hanlowa LMWD nga stakeholders nga miyembro para han mas klaro nga plano nga desisyon. Pero anatatabo sumalakan uwi nga waray nga niniran hibabaro.

0: Wan kun may ada maigin papagawas ng statement ng pamunuan ng Tacloban City kung ano man gud itong tinuod ng estado o kahimtang itong suplayan tubig.
1: Oh, kay dapat nga ni itong mga board, ma-report nga hirang ato kan mayor nga ni dapat. Oh, kay under nga ni itong mayor.
2: Pwede kaya magkamayin ang pag-restoria?
1: Oh, nga ma. Oh, kaya mo matagapunit hira, ma-report. Pero dapat, ano ko dito baga, ano ko dito iraginihi mo, di ba? So, wala nga na kita ito, so dito nga horo himang raw. So, ito nga, namimiling kita, hinahin siya itong gobyerno, nga magkukwan natin, baga magtutulay.
0: Jay Barion Arangkada, Balita.
3: Arangkada.
4: Nagkakantidad hin sobra 200,000 pesos ang hisumat kadanyo sa ginbilin han sunog hadto natabo nga sunog ha barangay 66 sa kahan didahak labay ng adlaw. Pamatian nato na report ni Duncan Trigias.
3: Arangkada.
5: Nagkakantidad hin sobra 200,000 ka pesos ang hisumat nga naging danyos ha naging sunog nga dahan sa barong adlaw hapurok 1 barangay 62 sa kahan Tacloban City. Natawag manggud ang nasabi nga sunog alas 8:15 han gabi nga dayon naman naging respondihan han mga bumbero han Tacloban City Fire Station pero harason nga pitsido ang lugar ngan suluron inakurian ang mga ini nga makasakop nga tuwa lugaran sunog.
6: Damo manggudan po ng area bagayin simpa panggod na ligot good, so naka-kuan kami mga pirapadto kahus before nakaabot kami han original.
2: Sulod niya, sir?
6: Oh, sulod niya, sulod. From dito may ilong, nasulod pa niya.
5: Gindeklara nga fire under control alas 9 binahan kagabihon nga fire out alas 9:11. Pagabot manggod ng mga bombero induwa na nga panimalay ang nasunog nga dako na ang kalayo. Hapag kaya na inagpapadayon pa itong ginihimong investigasyon agud mabaruan kung ano good ang naging hinungdan han mao nga sunog.
6: Tapos bisan among lot panaira is kanan di dagud puno nakitaan ni ran kalayo ha. May party ceiling kuan so pagyan namo to sa namon nga magandin ikita namon ang gulo. Tapos ang mga neighbor gyapon mugap nakawitness pag gyapon nga di dag gyapon no nag-start. So nagkuan na kami han ibang area.
5: Hanasabi nga sunog, inupat nga panimalay ang naisumat nga nag-angkon hin totally damage, samtang duwa naman ang partially damage nga puro himuhin light materials. Waray naman may naisumat nga nasamaran o nawatan kinabuhi, hanasabi nga sunog. Panawagan naman han usa nga biktima nga untain matagan hirahin guti nga bulig para hira makabakdaw utro.
7: Ito ang pinangangaro nga, inin nga, makakuang kami, makarecover kami agad kay una, bagagud kami in zero balance. Parun ni Yolanda, mga nahinabo. Siring pa na akong bugto. Han Yolanda, brief laan na isalin, haakon. Yan na, waray na good brief. Kay, waray man na salbar. Oo. So, buti nga ayuda. Mga kay nasingkasing nga iyong mga kuan, mga bulig. Sing pa ni sir, patikang. Kay, ada naman la ito. Kung ada na, nagtikang na. Damo naman gihap itong mabulig. So, makaka-recover kami.
0: Duncan Trigias, Arangkada Balita.
3: Arangkada.
4: Ginbalik naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang hurinal nga 15-ton maximum allowance or allowable load capacity ang Biliran Bridge. Adito report ni Sylvia Abadingo.
3: Arangkada.
8: Ginbalik na ang Department of Public Works and Highways kung DPWH Regional Office ang original nga 15-ton maximum allowable load capacity han Biliran Bridge. Ngayon na abri na utro para hangatanan nga klasin mga sarakyan. Sumala DPWH, mahimo na liwat nga makakaagi ha Biliran Bridge ang hangatanan nga klasin mga sarakyan basta dirila malapo sa 15-ton maximum allowable load capacity. Gintanggal na ang nauna nga mga restriksyon na mga sarakyan katapos makumpleto ang pagliwan ng expansion joints nga nagbalik ang orihinal nga kapasidad ini antes ang insidente nga pag-uyugan Biliran Bridge dan December 23, year 2024. Ang Biliran Bridge amol ang nag-uusahan nga koneksyon pinagihin kalsada tika nga probinsya ang Biliran nga tua Islahan Leyte sanglit importante ini para pagbiyahe mga tawo produkto ng serbisyo. Natapos liwat ang 30 million nga major rehabilitation project nga nagtuto kapag ayadan mga nadaot nga steel components agud mas mapadig-on ang seguridad ngan kaligo ng tulay. Bisan ginbalik ng load capacity, nagpapadayon ng DPWH sa pagpahinumdum ang mga motorista nga sundo ng mga pahimatngon samtang nalabay hatulay. Ginaghatan ahensya ang publiko nga sundo ng mga regulasyon agud mapadayon ng seguridad ngan maipreserbaran maupay nga kahimtangan Biliran Bridge. Manunumduman nga tika nga katapusan ng year 2024 kutob October 2025 mga magaanla nga sarakyan nga may 5 katonelada o mas ubos pa nga karga ang gintugutan makaagi katapos mag-viral ang video nga nagpapakita ang pag-uyugan tulay tungod ang depektibo ng mga piyesa. Ang Biliran Bridge nga gintukod pa nila ng year 1979 nagpapadayon nga nagsiservis sugad nga importante nga dalan han ekonomiya para adlaw-adlaw nga pagbiyahe ngan pagpasulod ang mga produkto ngan serbisyo habiliran ngan Leyte. Sylvia Abadingo, Arrangkada Balita.
3: Arrangkada.
4: Kampo ni later representative Romualdez ginpanhimuwaan daw pagtaguhan kongresista sanglit ginpawapangaruhin pasaylo ang Bureau of Immigration na pahayag ginikontrahan kongresista. Don Leandro Chu haditalye.
3: Arrangkada.
9: Ginpapapangaroon ng dispensa ng ginpapabawi ang kampo ni later Representative Martin Romualdez ang pahayagan Bureau of Immigration ng dawat kongresista inagprubar makapinagabeses gumawas sa nasud. Subay demand letter may PETSA hatun Hulyo 24, ginpapapag-explicar ng ginpapabuyag-yagiyapo ng mga abogado ni Romualdez kung hinuan suro kan maong impormasyon ng haloy daw ng waray verifikasyon in ginpagawas ini hapubliko. Ang pahayag manggod ni BIA spokesperson Dana Sandoval ang ginggamit ang ombudsman na daw si Romualdez magkapira kabeses sa nagplano gumawas sa nasod. Inamang daw ay naghahatag ng impresyon na nagkikaeskapara ng kongresista butang nga iraging panimua. Dugang pa ini, dire ra magruruadua magpasakin kaso responsable ang maong pahayagan BIA wala balat pahayagan maong ahensya habaton ang kampo ni Romualdez. Alang bahin, ginapanimuhan kampo ni Romualdez ang daw pagtagoy ni Balaod kasumpayan preliminary investigation ang umbudsman na kaso ng plunder. Sumalag ang attorney Ade Fajardo nga abogado ni Romualdez nilahan nasod ang kongresista ngan parayo na niya pagtrabaho sa letibusibli daw ang pahayagan BI nga nagprobar ni Romualdez paggawa sa nasod. Kapag ina, nagpagawas yung demand letter ang kampo ni Romualdez nga agud maggawas yung pruweba ang BI higher accusation tungod kung diri daw in naging papapangaraw ini hinpasaylo ng gipapabawi ang mao nga pahayag. Don Leandro Chu, Arrangkada Balita.
3: Arrangkada. Arrangkada Police Report. Arrangkada Police Report.
4: Lalaki ginpangangagat hibang abubuyog patay hahindang lady. Adito na katukiban ha report ni Dunker Criquez.
3: Arrangkada.
5: Patay ang 77 anyos nga lalaki mahuman ini paglanaton ngan pagpurpokyutan hin mga lapinig kakulupan kulupa didto ha Purok Sunok Cluster 5 Barangay Maasin Hindang Leyte. Ang biktima ang ginkilala kan alias Alfredo, 77 anyos waray trabaho ng residente han nasabi nga lugar. Personal nga ginreport ha Hindang Municipal Police Station kabayen han nakit-an nga patay nga lawas ang biktima nga dayon naman nira nga ginrespondihan. Pagabutan kapulisan ha lugar inakit-an nira ang biktima nga may da mga kinagtan hinabubu buyog hamang kadrodilain nga partehan iya lawas. Base inisyal nga investigasyon inagawas nga akakulupan aga ang biktima kaupod ano sa pangalalaki nga ginkilala kan alias Carlito in kumadtuha mabukid nga partehan lugar para mandakophin alimukon o wild doves.
10: So ito po yung alimukon sa term ng taga-Hindang. Nang naparating sila doon sa bukid sa bundok, sinalubong sila ng marami bubuyog at ito ay tinatawag dito sa Hindang na putyukan. Ang sinalubong sila doon, sir, yung dalawa na si Alfredo Carlito, nagsitakbuhan sila, sir.
5: Nagkauli pa hi alias sa Carlito ngadto ira panimalay matapos sira atakihon han mga bubuyog pero naka-experience hi alias Carlito hin rahol iya kalawasan ngan ginharantan.
10: At pagkatapos ng rawi ni Carlito sa kanilang bahay, kumain siya ng pananghalian at tapos pagkatapos niyang kumain ng pananghalian, pinuntahan niya si Alfredo doon sa kanilang bahay. Pagdating niya doon, sir, nalaman niya na hindi pala nakauwi ito si Alfredo Agustina. Nung malaman niya yun, sir, bumalik siya doon sa bundok kung saan sila manghuhuli sana ng wild duck.
5: Ang patay nga lawas han biktima in gindarang at tuha rural health unit han hindang para han post-mortem examination agud mabaroan kung ano good ang naging hinungdan han kamatayon han biktima. Dan Kerkrikiaz, Arang Kada Balita.
3: Arangkada!
4: Haatong kadugangan pa nga police report, street level individual arrestado hagin buhat nga bypass operation hapalo Leyte. Ibalik naton hi Dunker Rikiez.
3: Arangkada!
5: Usa nga driver ang arrestado mao man ini mapalitan hin usa nga pakete nga ginaaligar Shabu hagin himo nga antay illegal drugs operation and station drug enforcement unit han Palo Municipal Police Station kakulupan kulup didto sa Zone 3 Barangay San Jose Palo Leyte. Hagin himo operasyon in arresto ang 29 anyos nga suspect nga ginkilala kan alias Buknoy, usa nga street level individual nga residente han nasabi nga lugar. Labot la han napalit kan alias Buknoy in nakuha pa ya posisyon ang pira pa nga pakete nga gintutuohan Shabu by bust money ngan coin purse.
11: Ang suspitsyado ano napalitan niya hing usa ka sa si ngan may dagya pa iya na kumpiskar haya position tulo ka sa si ini na naligar na Shabu. Upon gihapon ano na recover na amon ang by bust money ngan ang sinudlang gihapon han Shabu.
5: Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga 1.91 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad hin 12,988 pesos. Hi alias Buknoy in gindara nga tuha Palo Municipal Police Station para hansakto nga disposisyon na nga niniin nakatalaan o matubang hin kaangayan nga kaso.
11: O mapapasalawad kami hin kaso no to inquest proceedings ano sex violation of RE 9165 section 5 and 11.
5: Dan Kerkrikiaz, Arang Kada Balita.
3: Arang Kada!
4: Ngan amat to ang naging kabugusan han aton mga notisya iya na nga oras. Parang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisitahan ang Facebook pages sa Arang Kada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app a Play Store ngan App Store. Makita gihapon ang Arang Kada Balita ha YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, i-click ang notification bell para na pinakabago na update. Nanhangaran ang bugos ng puwersa, han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, ngan mo pa'y nga oras, katong nga tanan.

0: bagong tulong.
1: Sa 100 pamilya ang inilikas ng lokal na pamahalaan gabi nitong Lunes dahil sa malawakang pagbaha lalo na sa barangay Poblasyon. Gumuho naman ang bahagi ng kalsada sa kilometer 14, barangay Poloy-Poloy, bayan ng Lebak, dahilan kaya hindi ito madaanan ng mga motorista. Hindi naman makatawid ang mga residente ito sa barangay Sisiman, bayan ng Lutayan, matapos umapaw ang baha sa kalsada. Habang sa barangay Plavilla, 2 bahay ang tinangay ng baha. Pinalikas na rin ang mga residente sa lugar. Sa bayan naman ng Palimbang, sinikap ng mga residente nga makatawid sa rumaragas ang baha upang makarating sa kanilang pupuntahan. Nitong Biyernes, dahil din sa malawakang pagbaha, nagsagawa ng rescue operations ng Philippine Coast Guard sa barangay Libwa. Sa ngayon ay nagbigay na ng paunang tulong ang provincial government sa mga apektado. Pinaalalahanan ang mga residente nga malapit sa mga ilog o sa mga flood-prone areas na lumikas na kaagad kung may malakas na pag-ulan upang makaiwas sa panganib. Habang sa bayan ng Maitong, Sarangani Province, tulong-tulong ang mga mangingisda na isalba ang kanilang mga bangka na inanod ng flash flood sa dagat. Umabot na sa 69 na mga residente ang inilikas ng lokal na pamahalaan na naapektuhan ng pagbaha.
2: Atin na po namin siya pabalik sa mga tahanan. Kaya pagtaas sa ilog, nahadlock sila. So naglikas dahil sila sa gym. So 69 ka family, napasalamat ni kay Governor Ruelio de Pacquiao. Kaya nabisita gin siya, nagkatod siya og goods, nagkatod siya og mga package. Kasi SWD, kompleto kaayo, no? May habol, may banig, pagkaon, food pack.
1: Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Kansilado ang klase sa lahat ng antas ng paralan sa Baganga, Davao Oriental matapos itong yanigin ng magnitude 5.1 na lindol kaninang alas 7 ng umaga. Sa CCTV footage na isang residente, kitang napahawak na lang sa sofa ang isang bata nang biglang gumalaw ang lupa. Sa isa namang paralan sa Davao City, natakot ang mga estudyanteng papasok na sana sa kanilang silid-aralan. Matapos ang pagyanig, wala namang naitalang nasaktan. Inaalam pa kung may mga nasirang infrastruktura sa lindol. Sa ibang balita, viral sa social media ang video ng pambubugbog ng 2 senior high school students sa kanilang teacher sa Davao de Oro. Sa video, makikitang pinagtulungang suntukin ng 2 estudyante ang guro habang hanggang matumba ito. Inawat naman sila ng mga kapwa estudyante na nakakita sa pangyayari. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang paaralan, pinaiimbestigahan naman ng DepEd Region 11 ang pangyayari. Balik face-to-face classes na ang ilang paaralan sa Cagayan de Oro matapos magsuspinde ng klase dahil sa kumakalat na viral threats sa social media. Ipinatutupad naman ngayon ang mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
4: Pinaigting ng Cagayan de Oro City Police Office ang seguridad sa lahat ng paaralan sa lungsod matapos ang pagkalat ng mga social media posts tungkol sa umano'y school shooting threats na nagdulot ng takot sa mga magulang, estudyante at mga paaralan. Ayon kay Police Captain Simon, ang PIO ng Cagayan de Oro City Police Office, ang unang nag-viral na video ng umano'y school threats ay hindi para sa mga paaralan sa Cagayan de Oro, kundi para ito sa mga paaralan sa Bohol. Anya, kinumpirma ito ng isang magulang mula sa Bohol sa pamamagitan ng isang post sa social media. Gayunman, maraming netizens ang nag-akala na ang BNHS na binanggit sa mga kumakalat na mensahe ay tumutukoy sa Bulwa National High School o Bugo National High School sa Cagayan de Oro. Sa mga kumalat na usapan online, may mga mensaheng nagsasabing maganda na sa pagsugod sa mga paaralan, dahilan upang lalong mangamba ang publiko. Dahil dito, ilang paaralan ang nagsuspindi ng face-to-face classes at pansamantalang nagpatupad ng online learning bilang pag-iingat. Mas lumala nang lumabas ang video kinagabihan nung Linggo mula sa isang 17-year-old na minor de edad na nagsabing humanda na ang 3 paaralan sa Cagayan de Oro City. Sa naturang video, pinangalanan pa nito ang 3 high school sa lungsod. Makalipas ang ilang oras, naglabas din ang minor de edad ng panibagong video at sinabing biro lamang ang kanyang mga pahayag.
5: Ipinaliwanag ng bata ito na ginawa niya lamang ang nasabing video bilang biruan sa loob ng kanilang group chat. Hindi niya inakala na ito ay kakalat sa publiko.
4: Kahapon, voluntaryong isinuko ng kanyang mga guardian ang minor de edad sa Cagayan de Oro City Police Office upang sumailalim sa wastong investigasyon. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang investigasyon sa presensya ng kanyang mga legal guardian at ng Women and Children Protection Desk or WCPD, alinsunod sa umiiral na batas para sa proteksyon ng mga bata. Ngayong araw ay nagbalik na ang face-to-face classes sa mga apektadong paaralan habang mahigpit na binapantayan ng mga pulis at mga barangay tanod ang paligid ng mga eskwelahan. Ay naman sa PNP, na turnover na sa CSWD ang minor de edad para sa pagsusuri at discernment certificate bago maisaalang-alang ang kasong isasampa dito. Mula sa Cagayan de Oro City, Jam Nueva ng PRTV News. Agseservisyo para sa Pilipino.
0: Suportado ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission ang pag-amenda sa EPIRA Law na binanggit kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Layo nito na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
6: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
7: Sinalubong ng masigabong palakpakan at standing ovation ang pahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa pagtanggal sa systems loss at ang VAT nito. Sinisingil ito sa electric bill ng consumer para sa kuryenteng hindi naman nakakarating sa mga tahanan. Para magawa ito, kailangang repasuhin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Suportado naman ito ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission. Pero matagal-tagal pa ang gugugulin nito.
8: In the meantime, baka pwede namin ma-adjust na wala siyang batch at pababaan yung rate. Para mawala talaga siya, we need the law, but I have to talk to ERC, yun yung nagsiset ng rates, para paano siya tanggalin.
7: Kamakailan ibinalita ng DOE na ang Pilipinas ang nangunguna sa buong Southeast Asia na may pinakamahal na kuryente sa halagang 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour. Umaasa naman ang DOE na matatapos ang amyenda sa EPIRA Law sa nalalabing panahon ng Administrasyong Marcos Jr. Sa gitna naman ng patuloy na pagtaas ng petrolyo, tuloy pa rin ang tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng krisis gaya ng uplift.
8: We will continue with as much assistance like yung ayuda sa mga jeepney drivers, yung staggering ng presyo, imposing yung maximum and minimum of the price adjustment. So we will continue and make sure also that the supply is still steady.
7: Siniguro naman ng DOE na maayos ang supply ng petrolyo sa bansa. Pag-uusapan din ng DOE ang pagpapatayo ng nuclear energy batay sa SONA ng Pangulo. Aabutin kasi ng $10 million ang pagpapatayo ng bagong nuclear power plant.
8: Kung buhayin natin, at i-rehabilitate lang natin. Ang buhay lang yun ng bataan nuclear power plant would be about 20 years. Pero kung magpatayo ka ng bago, it could be a power plant that could service for 50 years.
7: Kaugnay naman na pinaplanong PAC Silica Project na itatayo sa New Clark City, sinabi ni Garin na kailangan magtayo ng sariling power plant ang nasabing kumpanya para hindi ito makaapekto sa supply ng kuryente sa buong Luzon. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Ombudsman, ikinatuwa ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang imbestigasyon sa flood control scandal.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada Balita.
9: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
10: The time now on FMR. It's 5:45.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: My body.

0: Molly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa malusog na tay,
5: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
4: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Oh, yung mga congressman na involved dito ay parang malayo pa. Tapos yung 15 na contractors na siya mismo yung nagpangalan, parang isa pa lamang or less than isa yung nakasuhan at nakulong. No? At yung mga tao sa gobyerno, katulad ni Yusek Trygib na binigyan umano ni Undersecretary Bernardo ng 8 billion pesos at si ASEC Bersamin na binigyan din ng several billions, nasaan na yung mga yan? No? Nasaan na yung mga yan? So at least dun sa anti-corruption, kulang pa. Although sinabi niya, si ombudsman niya ang bahala dyan. No? Yung sa mga tax relief, sa mga subsidy, no, sa mga usapin ng mga ayuda, doon medyo maganda dahil in-expand niya yung coverage, yung ibibigay ng PhilHealth, in-expand niya yung mga tax exemptions, lalo na para sa middle class. Dinagdagan niya yung mga benepisyo ng mga GOCC, JSIS, SSS, PhilHealth, no? At marami pang mga bagay. At ang pinakamahalaga, yung tinanggal niya, yung pinapatanggal niya, yung systems loss na component ng ating kuryente at yung VAT. That's approximately 1/4 ng cost ng ating kuryente. So dun sa mga populist issues, tingin ko ay marami siyang na-deliver.
9: Okay, so are you satisfied dun sa part na yon? Kasi kumbaga nag-umpisa siya na i-address yung kumbaga elephant in the room, 'di ba? Na sinasabing i-mention kaya niya to o hindi? Minention niya pero parang pahapyaw lang. At bakit parang nag-focus lang sa isang tao? Tama po kayo, 'di ba? Marami dapat katsabuat rin kung totoo man yun na iba pang congressman, di ba? At iba pang malalaking pangalan. Pero sabi nyo nga na na-focus lang sa isang tao.
8: Well, dahil na dating speaker at kamag-anak niya. Kaya parang naalala mo nung panahon ni Erap, walang kaibigan, walang pamilya. Parang yan yung kanyang moment na yan.
9: Yeah.
8: Yun yung kaya nga sabi ko, yung first 5 minutes,
9: yes,
8: ang mahalagang component. Dahil doon niya i-emphasize na para sa kanya, walang kamag-anak at walang kaibigan. Siya ay presidente ng buong Pilipinas. Yun yung kanyang, kumbaga 2 years ago, ang kanyang defining moment sa SONA ay yung pag-ban total ban ng POGOS.
9: Yes.
8: A year ago, ang kanyang defining moment ay yung mahiya naman kayo. Ngayon, ang kanyang defining moment, itong ako ay hindi presidente ng pamilya, hindi presidente ng kaibigan, kundi presidente ng Pilipinas. Yes. Mm-hmm. So, yun naman yung kanyang ginawang defining moment. No?
9: At, tumatak po yan sa ayuda, isipan.
8: Opo. Ayuda economics ay very strong dito.
9: Mm.
8: Pero, hindi lang kasi ayuda yung kailangan natin eh. Kailangan natin ng mga structural reforms. Yung mga malaliman at malawakan na solusyon sa mga problema ng bansa, baka doon medyo kulang. No? Halimbawa, yung political dynasty, hindi niya nabanggit.
9: Hindi niya nabanggit,
8: diba?
9: Yes.
8: Oo,
9: di ba priority dapat yon? Pero tingin ko, nag-give up na siya doon, ano?
8: yung anak niya ang sponsor noon eh.
9: Ayun na nga eh. So hindi nga exactly nabanggit. We were expecting na baka banggitin, pero baka baka wala nang pumalakpak pag ganon.
8: Oo. So yung mga ilang mga structural reforms, no? Halimbawa, nabanggit na pasukan na niya yung taxation dito sa electricity. Mm-hmm. Pero yung kabuang taxation system natin na regressive or mas malaking bahagi kinukuha sa ordinaryong tao ay hindi niya natalakay. Paano? Malaking bahagi kasi ng ating taxation system ay yung mga mas mahihirap ang nagbabayad at yung mas mayaman ang mas maliit ang binibigay.
9: Mm-hmm.
8: So, kailangan dyan ng structural reform. Hindi niya nabanggit. Siguro dahil less than 2 years na lang yung natitira sa kanya, kaya gusto niya mag-focus dun sa ma-appreciate ng mga tao na kagyat o immediate na benepisyo. Hindi na niya pinag-usapan yung mga medium term to long term.
9: No,
8: pero yung kasi ang role ng presidente, magbigay ka ng mga solusyon sa mga deep-rooted problems ng ating bansa. Hindi lang yung mga immediate. No?
9: Opo, eh mukhang ang kanyang kinakausap dito ay yung masang Pilipino na itong,
8: yes,
9: mga sabi niyo nga populist views na ito or mga promises, ang kanilang iniintay yung talagang mararamdaman na nila agad-agad. So in terms of long term, yun na nga eh. So ang tanong natin, mababawasan ang tax, may mga tax exemption, may mga marami pang ibang, di ba? Parang ang gandang pakinggan. Pero pag gano'n na nangyari, saan nila kukunin yung mapupuwang nun, di ba? Yung kikitain sana doon, eh baka naman kunin sa iba.
8: Correct. Dahil kung babawasan mo yung ating fiscal space, kung babawasan mo yung ating revenues, saan mo kukunin yan? Sa isang panahon na medyo tight ang pagpapautang dahil nga may global crisis dahil sa Iran war, hindi ganun karami ang magpapautang. At kung meron mang magpapautang, masyadong mataas yung interest. No? So saan mo kukunin yung mawawala sa revenues? Nagagastusin mo dito sa ayuda economics? Yun yung tanong. No? At the same time, hindi naman lahat ng detalye pwede mong isama sa SONA.
9: Yes.
8: Dapat nga dyan, mga broad strokes lang eh. No? Pero nabanggit niya eh, yung enumeration niya ng mga ayuda eh. Kaya tatanungin sa'yo, hanggang kailan ba yan? San kukunin yan? No? Lalo na kung malaki ang iyong deficit. Yung nire-raise ng gobyerno at yung ginagastos ng gobyerno, malaki yung agwat. Meron din siyang nabanggit tungkol sa game changer, yung Luzon L2L Industrial Manufacturing Hub, yung PAX Silica.
9: Yes.
8: Pero
9: okay,
8: hindi pa natin alam kung ano yung laman nito eh. No? So, ang hirap mag-criticize, ang hirap din mag-praise kung ang nakita mo pa lang ay yung parang brochure. No? Wala,
9: yes,
8: pa yung substance.
9: Sa mga, Sir Ronald, sa mga hindi nakakaalam, ano ba itong PAX Silica na to? Ang alam ko lang, may kinalaman sa AI, paggawa ng mga chips, semiconductor chips, na ginagamit para mapatakbo ang AI. Pero meron itong mga environmental consequences, di ba? Sa ibang mga lugar, ayaw nga nila magkaroon sila nito eh. Kasi masisira yung kanilang environment, magkakos ng water interruption, and other things.
8: Yes. Ang future kasi natin ay AI.
9: Mm.
8: Ang kailangan sa AI ay mga microchips.
9: Mm.
8: Yung microchips kailangan ng mineral resources, kailangan diyan. Mm. Rare earth, gold, magnesium, cobalt at saka nickel. Yan yung mga components niyan eh.
9: Mm.
8: Na meron tayo, no? Meron tayo. Kaya napili yung Pilipinas at least 1,600 hectares natin na pagtatayuan nitong industrial at saka manufacturing estate na gagawa ng microchips na lalamanin ng artificial intelligence ngayon at sa hinaharap. Sabi nila, daang-daang bilyong dolyar ang investment dyan. It's a $100 billion project. No, pero siyempre, maraming concerns yan. Halimbawa, ang paggawa ng microchips, kinakailangan ng maraming electricity at maraming tubig. Hindi ito simpleng tubig, ha? Yung purong tubig. Eh, meron na nga tayong shortage sa tubig at saka sa kuryente, masyado nang mahal. So, saan kukunin yan? Yun yung mga tanong. No? Tapos, meron bang transfer of technology o ang may hawak lang ng technology ay yung mga kumpanya na mag-i-invest pero hindi naman ipapasa sa atin? Meron ba tayong may employ? Gano'ng karaming revenues ang kikitain yan for the government? So yun yung mga hindi pa na pag-uusapan. Pero very strategic yan dahil gagawin sa Pilipinas yung Subic-Clark area at 1,600 hectares ang target na pagtatayuan yan. So ang sabi nila ay several hundred thousand jobs ang makikreate niyan. No? Kaya, pero siyempre, dahil wala pang detalye, hindi mo pa mapagdebatihan.
9: Opo, ayan. So talagang kailangan pang mas lalong maintindihan kasi yung ang salitang paksilika, di ba galing pa sa Latin, hindi nga. Hindi naman maintindihan ng ordinaryo na mamayan. Ang alam lang natin, di ba, parang okay, it will generate, sabi nyo nga, hundreds of thousands of jobs considering 1,600 hectares. Eh di ba yung mga Pilipino OFW, we go to Taiwan, na gumagawa rin sila ng mga ganyan semiconducting or conductor chips, right? And yes. So we lose, we have to go out of the country just to get a job and leave our families. May isa pang issue dyan, yung mga minerals po na sinasabi nyo. Eh di ba nagpo-provide naman po tayo? Ewan kung narinig ko yun na we are one of the biggest providers of nickels, ba, raw material. So we just export the raw material and earn so little. We don't make the, the actual, di ba? Para tumaas yung value ng mga minerals na yan.
8: Yes, ang proposal dyan ay i-process natin yung ating raw materials para mas mahal natin ibinebenta, para mas may value added at nagpo-provide ng employment. Ngayon kasi parang raw material binebenta natin palabas ng bansa, basically sa China at saka sa Japan. So walang value added in terms of revenues, in terms of jobs, in terms of technology sharing, etc. etc.
9: Okay.
8: Dito raw, sa paksilika, ay ipoprocess yan. Ibig sabihin, mas malaki ang ating kikitain as processed. No? Pero, ayun nga, it entails more questions than answers. Kaya sana, maliban dun sa brochure, ay mailabas talaga yung template, yung substance, yung components ng paksilika.
9: Okay.
8: Lalo na, nabanggit din in relation dyan, papasok daw tayo sa nuclear power. At the same time, sinasabi ng presidente, ay i-expand natin yung scope ng ating renewable energy. Yung iba, sinasabi, parang contradictory. No? So, kailangan pa sigurong lamanan para alam natin kung ano talaga, para mabawasan yung contradictions. Pero major din yung nuclear power dahil controversial din yan
9: Opo.
8: Diba? Handa na ba tayo para sa nuclear power? No? So, yung mga ganun bang usapin?
9: Alright. So, nasaan na punta naman natin yung usapin ng impeachment? Dahil bukas naman, back to, back to business pagdating sa usapin ng impeachment ngayon. Nasaan na ho ba tayo? At ito pa rin ba ang pinakamalaking pampolitikang banta ngayon sa administrasyon?
8: Yes. Paano kahit yung pinag-uusapan na paksilika, ang mga investors, ang oobserbahan, yung political dynamics sa ating bansa. Dahil bakit sila mag-i-invest kung magulo yung ating bansa, magulo yung politika. So inoobserbahan din nila yung impeachment. Lalo na geopolitical yung usapin ng paksilika. Dahil mag-i-invest sila rito dahil kaalyado nila tayo kontra China. Eh kung mag-i-elect ka ng presidente na pro-China, bakit pa sila papasok dito? So meron ding geopolitics yung component na yan. At isang susing usapin dyan ay yung impeachment. Well, bukas, pag-uusapan na yung ikalawang article of impeachment. Itong confidential fund. So palapit na lang palapit sa climax, which is yung unexplained wealth at saka yung mga bank accounts. No? So hindi ko alam kung anong specifically ang tatalakayin bukas, pero yan yung simula nung ikalawang article of impeachment dun sa apat na articles of impeachment.
9: Okay.
8: No?
9: Sir Ronald, sa huli, sapat ba ang SONA para magsilbing reset button ng administrasyon o masyado nang mabilis ang ikot ng politika para mapigilan pa?
8: Well, yes and no, no? Yung reset kasi, kinakailangan ng mga fundamental structural changes. Katulad nitong anti-dynasty. So, it is short of a reset. Mukhang dahil nga less than 2 years na lang ang panahon ng presidente at kalahati niyang 2 years na yan ay election na or kampanya na, kaya nag-focus na lang siya sa mga doables. Nag-focus siya doon sa makaka-ameliorate sa mga gut issues ng mga tao. No, doon siya nag-focus. Kaya ang gagawin niya diyan, bahala na 'yung susunod na gobyerno doon sa mga mas fundamental na problema ng bansa. Ipapasa na lang niya. No? So survival mode siya at saka legacy mode. No? 'Yun 'yung kanyang next 2 years. Pero parang nawawala o nababawasan 'yung legacy mode. Mas 'yung kanyang focus ay survival mode.
9: Survival.
8: Paano ba mababawasan 'yung kanyang negative approval rating at magiging positive? Kaya very populist 'yung kanyang SONA. Ano ba 'yung nararamdaman in the immediate ng mga tao na kailangan niyang ibigay?
9: Okay.
8: No?
9: Alright, nako, maraming salamat, Secretary Ronald Yama, sa inyong insights. Magandang gabi po.
8: Magandang gabi rin, Nina. Salamat din.
1: Sa ibang balita, umaasan sa isang masinsinang diskusyon ang Meralco sa gobyerno patungkol sa pagpapaliban ng paniningil ng systems loss charge dahil sa magiging epekto nito sa kanilang operasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Meralco Executive Vice President Engineer Ronnie Aperocho na karaniwan ang systems loss charge sa mga distribution utility ay nakakaapekto sa buong power industry. Sa kabila nito, gumagawa na aniya ang Meralco ng investments para ma-modernize at ma-upgrade ang pasilidad nito para mabawasan ng systems loss. Ilan sa halimbawa nito ang paggamit ng jumper at ilang technical issues na nagdudulot ng nasasayang na kuryente.
9: Approved sa mga consumer ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagpapatanggal ng system loss sa Meralco Bill. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler.
7: Todo tipid ang mga Pilipino ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, pati na ng kuryente. Kaya nang banggitin sa SONA ng Pangulo ang mungkahing tanggalin na sa electricity bill ang system loss, natuwa ang marami dahil malaking ginhawa ang bawas singil sa kuryente sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa tenderong si Esmeraldo Retardo, malaking tulong ito sa kanilang gastusin. Umaabot din kasi sa 400 hanggang 500 pesos ang kanilang binabayarang system loss.
10: Dapat lang naman kasi yung mga Pilipino ngayon, sobrang ng paghihiya. Tapos yung binabayaran natin sa Meralco, di naman na pakinabangan ng tao yun. Di nga natin alam kung paano nila kinukumpit yung system loss na yun, di ba?
7: Para naman kay Emma Bunganay, malaking tulong ang mungkahi ng Pangulo. Umaabot kasi sa halos 20,000 piso ang binabayaran niyang electric bill.
11: Napakabigat pero iniisip ko naman, wala tayong magagawa eh. Kasi siyempre, pag hindi ko binayaran,
12: maputulan
11: ako.
7: Hiling niya rin na sana matuloy ang pangako ng Pangulo.
11: Sana maging totoo. Sana maging totoo naman na ganun, bawasan.
13: Para mabawasan po talaga.
11: Oo, mabawasan naman, mabayarin.
7: Sa kabila nito, umaasa naman ang ilan sa ating mga kababayan na hindi lamang dito matatapos ang hakbang ng pamahalaan sa pagpapababa sa bayarin sa kuryente at sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ikinatuwa rin ng mga taga-Eastern Visayas ang planong pagbasura sa systems loss charge na isinisingil sa mga consumer ng kuryente. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
14: ang electrical installation and maintenance.
15: Suportado ng Regional Development Council Eastern Visayas ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang systems loss sa sinisingil sa mga consumer dahil hindi naman nila kasalanan ng pagkawala ng kuryente na dulot ng technical na pagkawala sa linya ng transmission at distribution o ng illegal na koneksyon. Para kay Alan Laniba, RDC Eastern Visayas Energy Representative, matagal nang isinusulong ang naturang panukala at malaking ginhawa ito sa mga member consumer sakaling maisa batas.
16: At isa ngayon, nakita talaga nila yung wisdom ng House Bill 864 na regarding this matter. And hopefully, it will be supported by other congressmen dahil deklarado na ng presidente na suportado niya ito. And hopefully, doon din sa Senate, susuportahan din yan.
15: Kung maaprubahan ang panukalang pag-amyenda sa IPERA at tuluyang maalis ang systems loss charge, maaaring bumaba ng 2 hanggang 3 piso kada kilowatt hour ang halaga ng kuryente batay sa pagtataya ni Laniba. Anya, magre-resulta ito sa mas mababang buwan ng bayarin sa kuryente at direktang pahinabang para sa mga member consumer, lalo na sa gitna ng patuloy na mataas na halaga ng kuryente sa bansa. Ipinapasalamat naman ito ni Rene na umaasa na madali itong maipatupad.
17: Nagpapasalamat ako kasi malaking kawawasan dito sa buwan ng bayarin at sana hindi magtagal ang pag-usa dito dahil patuloy na naghihirap ang kagaya kong mahirap dahil sa mahal na presyo ng ilang mga bilihin.
15: Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Isang araw matapos ang sona ng Pangulo, umalma ang ilang transport groups sa naging aksyon ng gobyerno sa kanilang sektor sa gitna ng epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
14: Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
18: Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa sektor ng transportasyon sa kanyang 5th State of the Nation address nitong Lunes, July 2017. Sabi ng Pangulo, pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis ang transportasyon, kaya't sunod na iniulat ng Pangulo ang naging tugon ng pamahalaan para rito.
14: Ang mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga.
18: Pero para sa transport group ng Manibela, hindi nila ito naramdaman dahil sa taas ng presyo ng petrolyo na pinakapangunahin nilang issue. At bagamat nakatanggap sila ng ayuda, napupunta lang ito sa kanilang panggasolina.
19: Kasi hindi naman nagtaas ng pamasahe din at hindi naman bumaba doon sa 50 pesos kahit na may mga ayuda na ibinigay sa atin.
18: Ngayong Martes, July 28, muling sumirit ang presyo ng mga produktong petrolyo. Giit ng Transport Group Manibela, sana ay matugunan at hindi maramdaman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, lalong-lalo na anya sa pampublikong transportasyon. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan pa rin natin ang katatapos lang na 5th sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang dating mambabatas at chairperson ng bagong alyansang makabayan, si Ginoong Teddy Casino. Magandang gabi, Sir Teddy, at welcome back sa Arangkada Balita. Okay, Sir Teddy, medyo...
20: Magandang gabi po sa lahat ng nanonood.
1: Okay, sige, medyo choppy lang noong unang part po eh. Anyway, Sir Teddy, yun, long time na kasi. Sir, anong una-una, anong reaction nyo sa naging sona kahapon? Kontento po ba kayo sa inyong mga narinig?
20: Definitely hindi tayo kontento. Mm-hmm. Alam mo, panglimang sona na ito eh. Mm-hmm. And supposedly, by this time, after 5 years, medyo makabuluhan na yung mga ikikwento o iuulat ng Pangulo. Kasi maglilimang taon na siya sa pwesto. Pero hindi na ito yung panahon na magpapangako ka pa na yung mga maliliit na usapin na lang ang sasabihin mo. Pero ganun ang dating sa atin.
0: Mm-hmm.
20: Para bang hindi ito yung panglimang sona na, mm-hmm, para nagsisimula pa lang. Kasi napakaliit ng mga ibinahagi niyang accomplishment.
0: Mm-hmm.
20: Tapos marami pa rin pangako. By this time, dapat hindi na pangako, dapat report na ng mga makabuluhang nagawa. Mm-hmm. So para sa amin, isa pa. Tapos yung mga binanggit pa niya, napakaliit na mga bagay katulad yung sa systems loss,
0: mm-hmm,
20: yung sa ni hindi nabanggit yung pagtaas ng sweldo, yung sa corruption, mm-hmm, nananatiling selective pa rin ang pagpapanagot sa mga opisyal. So sa bagay, wala naman talaga tayong masyadong inaasahan dahil sa buong taon, puro awayan lang naman ang inatupag ng administrasyong ito.
0: Sir Teddy, narinig ko yung sinabi mo kanina na naging selective sa pagpapanagot. Ito nga sa bungad ng kanyang SONA ay nabanggit niya yung sa flood control issue, pero mukhang na-single out ang dating speaker at ang kanyang pinsan. Ano masasabi niyo dito na parang siya lang yung nabanggit kahapon? Were you expecting more?
20: More. Kasi alam mo, si Speaker Martin, nung isang taon pa yan dapat kinasuhan eh. Kasi siya naman yung isa sa pinakamalaking mga personalidad at may pananagutan dyan sa nangyaring flood control. But it took a year bago siya napanagot. At wala pang ang kaso. Ang pronouncement pa lang, kakasuhan pa lang.
0: Mm-hmm.
20: So wala pang kaso. Set members niya na may pananagutan din at malaki ang kinalaman, sila Secretary Bonoan, Secretary Pangandaman, sila Undersecretary Olivar, Undersecretary Bersamin, mm, pati ang Executive Secretary Bersamin, hindi na imbestigahan eh.
0: Mm.
20: At definitely, hindi nakasuhan. Si Secretary Pangandaman, binigyan pa nga ng mataas na pwesto recently.
0: Mm.
20: So talagang selective, at parang ang dating pa nga fall guy itong si Speaker Romualdez, dahil yung iba pang kasing halaga siguro yung naging papel dyan sa flood control, hindi naman inimbestigahan o pinapanood.
0: At yun nga, si former DPWH Secretary Bonoan ay plano pa gagawing state witness. Ano po ang reaction yun doon?
20: Yun na nga. Yun ang nag-approve ng lahat ng project na yan eh.
0: Mm-hmm.
20: And then si Secretary Pangandaman sa Department of Budget, siya rin ang nag-approve ng mga yan. So, mm-hmm, para sa akin, halos pantay mm, ang responsibilidad mm, ng speaker, ng secretary ng DPWH at secretary ng DBM.
0: Mm.
20: Hindi mangyayari yung flood control anomaly na yan mm, nang walang go signal itong tatlong napakataas na opisyal.
0: Mm.
20: Pero dahil ang pinaka-obvious dyan ay si Speaker Romualdez, mm, siya ang pinaka-mainit, di siya ang nilaglag. But mm, I think kung talagang seryoso ang gobyerno na pananagutin niya lahat ng sangkot dito,
0: mm-hmm,
20: yung pinakamalalapit na opisyal,
0: mm-hmm,
20: mga opisyal na pinakamalapit kay Pangulo, dapat panagutin din.
0: Mm-hmm. And siguro, Sir Teddy, anong mabibigyan yung grado? Siguro dito, marami nagsasabi na kahit paano ay may napulot naman yung mga middle class. Hindi ko tulad dati na puro ayuda ang pinapangako, pero ito, may tama din naman sa middle class. Ano po ang masasabi niyo tungkol doon? At anong grado yung mabibigay niyo sa nakarang sona?
20: Remember, puro pangako pa lang yan, ha?
0: Mm-hmm.
20: Pangako na alisin ang systems loss, di pa natin nakikita. Pangako na itataas yung tax exemption.
0: Mm-hmm.
20: Pangako na magkakaroon ng amnesty sa iba pang mga buwis.
0: Mm.
20: Pero pangako pa lang. Mm. Dadaan pa yan sa Kongreso, dadaan pa yan sa Senado. Hindi
0: mm
20: nga natin alam kung sapat pa ang dalawang taon para matuloy ang mga pangakong yan.
0: Mm-hmm.
20: Pero para sa akin, hindi bagsak para sa akin. Talagang hindi pwede yung pwede na eh.
0: Mm-hmm.
20: Sa tindi ng mga problema ng ating bayan, hindi uubra yung pwede na namin nakuha naman kahit pa paano.
0: Mm-hmm.
20: Kailangan natin yung mga makabuluhang mga reforma talagang magkakaroon ng impact
0: mm-hmm
20: sa ordinaryong mamamayan. At hindi natin nakikita for the past 4 years
0: mm-hmm
20: ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. Parang ano lang, coasting along lang tayo. In fact, lumalala pa nga ang kabuhayan ng ating mga kababayan.
0: Opo. Okay, sige, Sir Teddy. Nako, medyo hindi lang maganda yung signal nyo. Tsaka kung na sa biyahe kayo, pahayaan na namin kayo ituloy yung kung ano man yung lakad nyo. Again, maraming salamat, Sir Teddy, sa inyo.
20: Maulan,
0: mag-ingat po kayo, sir. Magandang gabi.
20: Alright, maraming salamat.
0: Mabuhay po kayo.

0: ensya saan man ito humantong, kabilang na ang mga taong malapit sa Pangulo. Giit nila magpapatuloy ang tanggapan sa patas, matatag at walang kinikilingang pagsasagawa ng imbestigasyon hanggat pinahihintulutan ng ebidensya at ng batas. Matapos ang naging pahayag ng Pangulo sa kanyang SONA, agad naglabas ng pahayag si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa dating speaker, bagamat masakit ito para sa kanilang pamilya, iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulo. Giit niya, hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon din siya na gawin ng tama na aniya pagsunod sa tamang proseso at hayaan na lamang ang ebidensya na magsalita. Nanindigan din siya na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa niya itong patunayan. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, may kirot sa kanyang puso na makitang nadadawit ang kanyang mga kasamahan sa ganitong issue. Pero ayon sa kanya,
1: nirerespeto natin ang proseso, nirerespeto natin ang sistema. We need to move on because a bigger stake is on hand and that is delivering for our people.
0: Ngayong araw, kinumpirma ng anti-corruption body na nagpadala na sila ng utos para magsumite sa loob ng 15 araw ng counter-affidavit si Romualdez. At kagaya ni House Majority Leader Sandro Marcos, naniniwala rin si Garin na dapat ipaubayan na lang sa kaukulang ahensya ang investigasyon.
1: Isandal natin sa mga nauukulang ahensya. Let us leave it to the courts to decide based on evidences at habang at the same time kami naman sa legislatiba ay ginagampanan yung aming tungkulin.
0: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Nakatakda na sa Webes ang pagdinig ng Senado para tuluyang mapababa ang singil sa kuryente. Makaraan ang SONA ng Pangulo kahapon. Ibinunyag naman ni Senator Erwin Tulfo na may humaharang sa Blue Ribbon Committee investigation sa maanumalyang flood control projects. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. Live, Angela.
3: Ninya, matapos nga ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ay naghahain ngayong araw ng mga panukalang batas at resolusyon si Senator Erwin Tulfo para nga mapababa ang mataas na singil sa kuryente. Kabilang na dito ang Senate Resolution No. 537 upang imbestigahan ang systems loss charges sa ilalim ng Ipiralo, Senate Bill No. 2239 na nagtatanggal sa energy tax at Senate Bill No. 2340 upang ibukod ang systems loss sa VAT. Nakatakda ang unang pagdinig ng Senate Committee on Energy sa July 30.
4: Susubukan po natin before the end of this year na yung systems loss unahin po natin pati yung VAT value added tax na yan. Kasi doble-doble no, meron ng ITIRA, meron pang VAT, tapos may energy tax pa.
5: Marcoleta, Senator Marcos.
3: Samantala, isinawalat ni Tulfo na may humaharang sa nakatakda sa ng Blue Ribbon Committee investigation sa maanumalyang flood control project sa susunod na linggo.
4: Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po yung kabila eh. It's not us po sa majority. I will not name names po, but the truth of the matter is, in real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na huwag na ho tapin ituloy yung Blue Ribbon.
3: Tinukoy ni Tulfo na obvious ang dahilan dito, batay na rin sa mga naunang pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Ngayong araw kasi sinumite ni Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensya ng maanumalyang infrastructure project sa Taguig, ang baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Nadiskubre rito ang mga ghost projects, double appropriations, illegal reclamation at paulit-ulit na paggamit ng lumang larawan para makasingilan ng mga bagong kontrata mula pa noong 2019 na sapat na raw para sa pagsasampa ng kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law. Sa ibang balita naman, ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, naghain ng manifestation ng prosecution na tatalima sila sa Senate Impeachment Court tungkol sa sequence of presentation of evidence. Hinihintay ng Senate Impeachment Court ang tugon dito ng depensa naman at ito nga ay makaapekto doon sa takbo ng paglilitis dahil bukas nakatakda ang 2 kawani ng land bank na humarap para nga sa Article 1 or misuse of confidential funds. Ninya?
2: Maraming salamat, Angela Babad.

0: Bumaba ang performance at trust rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa second quarter survey ng Okta Research. Sa isinagawang tugon ng masa survey noong July 4 to 11, lumabas na buwaba ng 5 percentage points ang trust ratings ni Marcos mula 54% noong March to 49% nitong July. Bumaba rin ang performance ratings ng Pangulo mula 55% to 47%. Samantala, 8 percentage points naman ang decline na natamo ng trust ratings ni VP Sara mula 55% to 47%. Bumaba rin ang kanyang trust rating ng 5 percentage points mula 50 to 45%. Sa ngayon, maituturing na mas mataas pa rin ang ratings ni Pangulong Marcos kaysa kay VP Sara na nakakuha ng umano'y maituturing na all-time low. Ang nasabing survey ay isinagawa sa pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng Chuansing Steel Incorporated na napag-alamang responsable sa mga ginamit na bakal sa gumuhong gusali sa Pampanga. Yan ang umaranghanang balita ni J.M. Pineda.
1: Halos 2 buwan na ang nakalipas nang bigla ang gumuho ang ginagawang siyam na palapag na gusaling ito sa Angeles City, Pampanga. Nasa 30 individual ang kumpirmadong namatay sa insidente at ang ilan naman ay sugatan. Walang lindol o kahit ulan sa araw na bumagsak ang nasabing gusali. Nitong nakaraan lang, natuklasan ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Chuansing Steel Incorporated na paggawaan ng bakal sa Magalang, Pampanga na puro substandard ang produkto. Naitugma ng 2 ahensya na ang mga bakal na ginamit sa gumuhong gusali ay ang mga bakal rin na manufactured ng kumpanya.
2: Ito naman, itong Chuansing naman na to, sa Pampanga to, there's also evidence pointing to the conclusion na yung markings nila sa metal bars nila, ginamit din doon sa gumuho sa Angeles. But we are still pursuing para mas malino yung may kaso natin.
3: Nalaman natin na number one, nag-violate nga itong steel rebars mula sa Chuansing sa PNS 49-2020 standards into mass variation, ductility, strength.
1: Pero bukod sa substandard ng mga bakal, kontaminado rin daw ito ng mga radioactive materials na masama naman sa kalusugan.
3: Ito ay may component din ng mga radiological isotopes tulad ng thorium, uranium.
1: Daan-daan umano ang empleyado ng kumpanya at 10 dito ang direktang apektado ng radioactive material na nakalagay sa bakal. Isinailalim na umano ang mga empleyado sa health examination para maagapan ang epekto ng mga radioactive materials. Sabi pa ng NBI, posibleng kabilang rin ang mga produktong bakal na gawa ng Chuansing ang nagamit sa mga maanomalya at substandard na flood control project sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya importante umano ang ambag ng iba pang ahensya sa kasong ito. Tatapusin daw ng NBI at ng PAOC ang report para maibigay si Department of Public Works and Highways. Dito daw ay matitrace ng ahensya ang mga materyales na ginamit sa mga proyekto ng gobyerno para matiyak na pasok sa standard ang mga ito. Responsibilidad rin daw ng kontraktor na tiyakin na matibay pa rin ang proyekto kahit pamatagal na itong nakatayo. Inirekomenda naman na ng NBI na magsampa ng patong-patong na kaso sa 12 officers at stakeholders ng Chuansing Steel, kasama pa ang 4 na opisyal na nahuli sa kanilang operasyon. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Personal na bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa 3 probinsya sa Davao Region para ilunsad ang bawat bayan makikinabang sa mga barangay at presidential scholars. May umarangkadang balita, si Noreen Egonia.
5: Dala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro ngayong araw ang maraming tulong para sa libo-libong kababayan natin mula sa 3 probinsya kabilang ang Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng 200,000 pesos sa bawat barangay ng mga nabanggit na probinsya at a presidential scholarship para sa 5 mag-aaral sa bawat barangay. Nakatanggap din ng fertilizers, fingerlings, punla, tractors at mga bangka ang ilang magsasaka at mangingisda. Sa natanggap na 200,000 ng barangay din kukunin ang 100,000 pesos para sa 5 mapipiling iskolar nila.
6: Ang malaking tulong po ito sa akin is the graduating students of USIP ko. Malaking tulong po ito sa pang-araw-araw kailangan ko. Especially ay transportation po kasi hindi po ako nakapag-DH. Tsaka malaking tulong ito sa kung ano, like allowance, tsaka sa mga tests po. Malaking bagay po ito. Lahat, hindi po para sa akin kundi sa lahat po ng estudyante na naka-avail po ng scholarship na ito.
7: Ako kaya kong pasalamat na nakadawat po niya akin sa mga barangay para sa tabang na nadawat na mo. Naagi sa iyang sa lima ka estudyante o para sa barangay project.
8: Mga presidente na siya nagahin o panahon diri sa atong lugar sa Davao de Oro o paghatag sa niya mga ayuda masama sa abunong semilya sa umay semilya sa isda kung fingerlings.
5: Sa kabuuan, umabot sa 565 na barangay ang nabigyan ng tulong pinansyal sa tatlong probinsya na umabot sa 113 milyon pesos. Habang umabot naman sa 2,825 ang mga fourth-year students na makatanggap ng 20,000 pesos bilang mga presidential scholars. Nauna nang bumisita ang Pangulo sa Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Motivista at nangakong tutulungan ang pampublikong paggamutan sa kanilang mga kailangan, lalo na sa mga pasilidad nito at mga hospital equipments. Nangako din siyang bigyan ng 147 milyon pesos na pondo ang ospital upang magamit sa pagpapaunlad nito. Mula dito sa Nabunturan, Davao de Oro, ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa lagay ng panahon, asahan ang mga pag-ulan dahil sa habagat, easterlies at localized thunderstorm ayon sa PAGASA. Dahil sa habagat, magiging maulap at may kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Habagat din ang magpapaulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Apektado naman ng kalat-kalat na pag-ulan dulot ng easterlies ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Region habang maaring maapektuhan ng localized thunderstorm ang iba pang bahagi ng bansa. Mag-ingat po kayo at madulas ang kalsada, mga kaarangkada.
4: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada Balita.
9: Ang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
12: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
11: Oo, kape.
12: Samphone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
11: Simula noon, lahat ng co-office mate ko, nag-Samphone Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix. Good.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Distribution utilities at electric cooperatives. Kaya nakipagbulong na agad ang Department of Energy sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para hanapan ng paraan ang pag-aalis ng system loss charge. Pero aminado si DOE Secretary Sharon Guerin na mahaba-haba ang proseso kabilang na ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA.
8: I would say before the next SONA, 1 year. Hindi siya instant. Mauuna siguro yung iba, pero meron talaga na kailangan pa may bagong equipment para mabawasan talaga or mawala talaga yung system loss. So it will take time. I'm just saying maximum yan mga isang taon siguro.
7: Pero ano nga ba ang system loss? Ito yung kuryenteng nawawala o natatapon sa proseso ng transmission na kung tawagin ay technical loss. Ang isa pang bahagi ng system loss ay ang kuryenteng ninanakaw gamit ng jumper o kapag dispalinghado ang metro. Pero naglalaro lang sa 5.5% hanggang 12% ang pwedeng ipasang system loss sa mga consumer. Nilinaw din ni Guerin na ang pinatatanggal ng presidente ay system loss lang at value-added tax nito at hindi ang buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill. Pero tutol ang mga electric cooperatives na alisin ang singil sa system loss kung walang subsidiya galing sa gobyerno. Non-profit kasi o hindi kumikita ang mga co-op habang ang mga pribadong distribution utility lang gaya ng Meralco ang pinapayagang kumita.
9: Masusuportahan lamang po natin ang ating pangulo sa statement niya na alisin ho ang systems loss if and only if kung at kung lamang po ang mismong gobyerno po ang direktang sasalo sa gastusin po sa systems loss. Kasi sa mamamagitan po ng pondo siguro sa GAA at may malinaw po na mekanismo ng subsidiya.
7: Handa naman ang Meralco na makipagtulungan sa gobyerno kaugnay sa mga amyenda sa EPIRA pero nanindigang talagang may technical losses sa pag-ooperate ng sistema. Ayon sa kumpanya, may sasaalang-alang sana ang epekto ng reforma o amyenda sa operasyon ng mga distribution utility.
10: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production.
7: Kasali rin sa SONA ang ideya ni Pangulong Marcos na subukan ng nuclear energy bilang sagot sa mahal na kuryente. Ayon sa DOE, pinaplansa na ang mga benepisyong makukuha ng mga lugar na payag pagtayuan ng mga nuclear facility.
8: Ang proposal is kung meron pong 1,000 megawatts, 50 megawatts yan ibibigay sa community within the radius na ibig sabihin kung malapit ka libre kuryente mo.
7: Kahit ang kontrobersyal na Pax Silica Hub sa New Clark City sa Tarlac pwedeng magtayo ng sariling nuclear power facility ayon kay Guerin para hindi makiagaw sa supply ng kuryente sa Luzon grid. Option ba na maglagay din doon ng mga small modular reactor?
11: Yeah, ideal actor yan, Alvin. Kasi ang behavior ng nuclear is bagay sa data center. Steady base load siya, malinis siya at affordable siya.
7: Samantala, good news ang resulta ng unang araw ng trading sa world market dahil mahigit piso agad ang bagsak presyo sa diesel at gasolina, lagpas 2 pesos naman sa kerosene. Pero may 4 na araw pang kalakalan hanggang Biyernes. Humupa ang tensyon sa Middle East dahil ilang araw nang walang resbakan ang US at Iran sa gitna ng mahakbang para bumalik sila sa negosasyon. Pinasusumiti ng Office of the Ombudsman sina late Representative Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zal Dico ng kanilang kontra sa laysay sa patong-patong na reklamong pandarambong, katiwalian, panunuhol at iba pa kaugnay ng flood control scandal. Samantala, tiniyak naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang mga ipinatutupad na reforma kontra katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
1: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
4: Tiniyak ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ulat sa bayan nitong Lunes. Kaya naman, pinananagot na sa batas ang isang malapit sa kanya.
1: At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
4: Di man siya pinangalanan, sinabi ni late 1st District Representative at dating Speaker Martin Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo. Masakit man ito para sa kanyang pamilya. Sang-ayon man aniya siya na dapat gawin ang tama at sumunod sa proseso, nanindigan siyang wala siyang nilabag na batas at patutunayan niya ito. Ipinagpasalamat naman ng Office of the Ombudsman na malaya itong ipatupad ang mandatong papanagutin ang sinuman batay sa batas at ebidensya, kahit pa sa mga malapit sa Pangulo. Nagsasagawa na ng preliminary investigation ang Ombudsman sa mga reklamong plunder, graft at bribery laban kay Romualdez at dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldi Co. kaugnay ng flood control scandal. May reklamo pang money laundering laban sa dating speaker. Pinasusumiti na ng preliminary investigation team ng Office of the Ombudsman sina Romualdez at iba pang mga respondent ng kanilang counter-affidavit sa mga reklamo laban sa kanila. Samantala, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang kanilang mga reforma para hindi na maulit ang korupsyon sa kagawaran.
6: Mas importante pa dyan, yung mga proyekto na babantayan ng tama. Nandiyan ang transparency portal natin, kooperasyon natin sa mga civil society groups, kasama na ang simbahan. Nandiyan din yung pagpapasigurado natin na wala nang mababudgetan na proyekto na walang master plan, hindi coordinated sa LGU.
4: Nauna na rin sinabi ni Dizon na may napipintong sibakan sa mga district engineer ng ahensya na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
12: Ipinasa na ni Senator Panfilo Lacson at ng kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang nakalap nila kaugnay ng mga umano'y maanumalyang infrastructure project sa Taguig City. Ang balwarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ayon kay Lacson, posibleng sapat ang mga nasabing ebidensya para sa kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga sangkot sa anomalya. Anya, patuloy siyang magsusumite ng ebidensya sa Ombudsman para makatulong sa kampanya laban sa korupsyon. Nauna nang sinabi ni Lacson na binigyan niya ng prioridad ang pag-iimbestiga sa mga proyekto sa Taguig matapos atakihin ni Cayetano ang kanyang integridad. Sinabi naman ni Cayetano sa social media live stream na sasagutin niya sa tamang lugar at panahon ang mga paratang. Tiniyak din niyang handa siya harapin ang mga alegasyon.
13: Pag nandiyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin kasi ngayon medyo general pa at saka parang sweeping. So I cannot be distracted because may trabaho tayo sa impeachment, may trabaho tayo sa paglaban sa mga katiwalaan, sa mga corruption issues, sa mga red tape. Ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ba kung ano malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba?
12: B Pinagsusuntok ng dalawang estudyante ang isang teacher sa loob ng kanilang eskwelahan sa Maco, Davao de Oro nitong Lunes. Sa pool sa video na pinagtutulungan suntukin ng dalawang menor de edad sa estudyante, ang isang lalaki sa covered court ng eskwelahan, idinulog ng guro ang nangyari sa Baco Municipal Police sa salaysay ng teacher. Pinababalik niya ang mga estudyante sa kanilang mga classroom pagkatapos ng recess nang napagsabihan niya umano ang isang grade 10 student dahil nakasuot ng hikaw na labag ito sa kanilang school policy. Nagalit umano ang estudyante at bigla siyang sinuntok. Sumali na rin umano sa pananapak ang kanyang kapatid dahil dito nagtamo ng mga sugat sa katawan ang guro. Naidulog na rin ang insidente sa guidance office ng paaralan at sa Municipal Social Welfare and Development Office. Dead on the spot ang padre de pamilyang pinagbabaril habang natutulog sa kanilang tindahan sa Binondo, Maynila. Sugatan din ang kanyang 2 taong gulang na anak na nadaplisan ng bala sa leeg. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
14: Sabado ng madaling araw, lumabas ang 2 lalaki sa isang eskinita sa Parola Compound, Barangay 275, Binondo, Maynila. Nakasunod sa kanila ang lalaking nakadilaw, ang 3 lalaki. Papatakas na pala matapos pagbabarilin ang isang padre de pamilya abang natutulog sa loob ng kanilang tindahan. Patay sa 4 na tama ng bala sa katawan ang biktima. Nadaplisan sa leeg ang 2 taong gulang na anak ng biktima na natutulog sa pagitan ng mga magulang.
15: Hindi ko po alam na may tama na po yung anak ko. Kala ko po wala na rin po siya kasi yung asawa ko po ay tinakbo ko na po ng ospital.
14: Sa backtracking sa CCTV, nakilala at agad na nahuli ng mga pulis ang isa sa mga sospek na umaming lookout ng 2 gunman.
16: Bago ma-execute yung krimen, meron silang nagsilbing lookout. Sinilip muna yung biktima natin. Binaril siya habang nakiga. Then, kasunod noon, dumating pa yung pangatlong sospek, pinagbabaril din siya hanggang tuluyan ng umbli.
14: Batay sa investigasyon ng pulisya, may kaugnayan sa illegal na droga ang pamamaril. Bagamat inamin ng asawa na sangkot sa droga at kalalaya lang ng biktima sa illegal na armas at sugal, mariin naman niyang iginiit na away bata ang dahilan sa pagpatay.
15: Away bata lang po yun. Tapos nagsumbong po yung ibang pangkat sa kapwa niya pangkat. Asawa ko po ang napagbuntungan. Umawat lang po talaga po yung asawa ko. Kung kailan po nagbago yung asawa ko, kapatinuho ko, doon naman po nila winalangya. Manong kinausap na lang po nila yung asawa ko eh. Lagan po ganyan eh, bakit kailangan pa sa pamamaril?
14: Ligtas na ang anak habang hinihintay pa ng pamilya ang resulta ng autopsy sa bangkay ng biktima.
17: Nakakulong na na-arrest yung lookout habang patuloy ang manhunt operation sa 2 kasabwat nito na ayon sa MPD Homicide Section ay nasampa na rin nila ng kasong murder. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
18: Pasintabi po sa mga manonood, sensitibo ang balitang ito. Arestado ang lalaking nagbebenta ng mga hubad na larawan at live video ng ilang individual, kabilang ang sarili niyang kapatid. Ilan sa mga biktima ay menor de edad na pinagbibis babae pa umano para maialok sa mga dayuhang customer. Exclusive nagpapatrol, Gian Ambrosio.
19: Sa impormasyon mula sa Royal Canadian Mounted Police, nagpuntang kaintatay Tay Rizal ang mga operatiba ng NBI Human Trafficking Division, bit-bit ang cyber warrant. Para matuntun ang umano'y nagbebenta ng malalaswang larawan at video ng ilang menor de edad. Matapos matrace ang cellphone na gamit ng suspect sa mga transaksyon, agad inaresto ang 19-anyos na lalaki. 8 lalaki na edad 11 hanggang 19 ang nasa gip ng NBI HTRAD.
20: Kakaiba nung isang lalaki na previously naging biktima din ng USAEC. So nung siya ay naging adult na, siya naman ngayon na nang bibiktima.
19: Dagdag ng NBI, pinagmumukhang babae ang mga biktima dahil ito man ang gusto ng mga customer na nasa ibang bansa.
20: Pinagsusuot niya ng damit na uniform ng isang babae para to make it appear na ito ay isang babaeng minor. Para nga ho, paniwalain niya yung customer niya.
19: Na-discovery ring isa sa mga biktima ay kapatid pa ng suspect. Ayon sa NBI, naghahanap muna ang suspect ng mga dayuhang customer sa mga dating apps bago inililipat ang transaksyon sa isa pang app, kung saan inaalok ang live online sexual exploitation at child sexual abuse materials. Ipinapadala umano ang bayad sa pamamagitan ng mga financial intermediaries at remittance centers na nasa 2,000 hanggang 4,000 piso. Nakumpiska mga electronic gadget na hinihinalang naglalaman ng abuse materials, habang naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act, at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Nasa pangangalaga ng DSWD ang 8 biktima na sumasailalim ngayon sa psychosocial intervention dahil sa matinding trauma na kanilang dinanas. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
2: The time now on FMR. It's 6:47.
21: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
18: Sa pangako ng Pangulong, mabibigyan sila ng ginhawa sa kanilang araw-araw na kalbaryo sa pagbiyahe. Nagpapatrol, easily.
23: Ilang taon na ang lumipas mula ng unang isulong ang MRT7 project. Ilang beses na rin naantala ang proyekto. Pero sa taong 2027, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masisimula na ang partial operations ng linya sa second quarter ng taon.
1: Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1,000,000 na pasahero bawat araw.

0: 24 na istasyon ang inaasahang magbubukas sa unang yugto ng operasyon ng MRT-7. Ang natitirang 2 istasyon, Natala at San Jose del Monte, ay inaasahan namang bubuksan sa 2028. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa 86% na ang overall progress ng nasa kabuuang 24-kilometer na proyekto hanggang San Jose del Monte, Bulacan.
1: Yung mga bagon natin dyan, 100% nandito na. No? Tapos fully energized na rin yung rail lines natin. At yung mga natitira lang na tinatapos natin na infra is more of mga sinabing finishing touches, tying the loose ends. At kung mapapansin mo, ongoing na rin yung testing and commissioning natin sa MRT-7.
0: Inaasahan ng DOTR na aabot sa 400,000 na pasahero ang maseserbisyuhan ng MRT-7 araw-araw sa unang yugto ng operasyon nito. Mababawasan din ito ang bilang ng mga sasakyang bumabiyahe sa mga pangunahing kalsada. Dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, halos araw-araw na problema ang matinding traffic, lalo na kapag rush hour tuwing umaga at gabi. Ayon sa mga commuter, kapag dumaan ka sa kalsadang ito mula Quezon City hanggang North Caloocan o kaya naman ay San Jose del Monte, Bulacan, tiyak ay aabutin ka ng 2 hanggang 3 oras sa iyong biyahe. Pero kapag operational na ang MRT-7, ang biyahe sa nasabing ruta, tatagal na lang ng 35 minuto na malaking ginhawa sa commuters.
2: Sana nga, naniniwala naman kasi ginagawa naman nila yan. Yung oras namin, maayos na, hindi na kami malilate.
3: Hanggang ngayon, partial operation pa rin siya. Pero ano naman, para sa akin naman, I think maganda pa rin siya.
0: Samantala, target din na simulan sa last quarter ng 2027 ang operasyon ng unang 7 istasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR mula Valenzuela hanggang Malolos. Inaasahang mababawasan nito ang oras ng biyahe mula sa 1.5 oras sa 30 minuto. Ayon sa isang national civil society movement, mahalaga ang pagpapatayo ng mga railway dahil kulang pa rin ang mass transit system sa bansa. Pero mahalaga pa rin nila na palakasin din ang iba pang transport infrastructure.
4: Halimbawa, yung mga road-based public transport, kagaya ng mga bus, jeepney, tapos yung active transport, yung mga pedestrian infrastructure at yung mga bicycle lane. Pag lahat ng mga investment natin, ibubuhos natin sa railway, ito yung problema, yung matatagalan at napakagasto.
1: Para sa mga
0: ayon sa DOTR, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong magpapalakas sa mass transit at magpapabuti sa kaligtasan ng mga motorista at pasahero. Easily, ABS-CBN News.
5: Gretchen, kamusta ang first major concert ng dating miyembro ng hashtag na si Wilbert Ross?
6: Ati B, puno ng pasabog ang concert ni Wilbert Ross kasama ang surprise appearance ni Unkabogable Superstar Vice Ganda. Dinagsa naman ng mga 18 mula sa iba-ibang bahagi ng Amerika ang pop-up experience ng mga hari ng P-pop na SB19 sa Los Angeles na mistulang isang munting Pinoy plaza. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
7: Hindi nabigo ang mga 18 na dumagsa sa pop-up experience ng SB19 sa Los Angeles, California dahil sa mga merchandise, fan-centered installations at ang sorpresa. Bigla ang nagpakita ang Kings of P-Pop.
8: Is everybody having a good time so far?
7: Ayon sa SB19, asahan pa ang mas maraming sorpresa habang patuloy nilang dinadala ang Pinoy Pride sa Amerika. Tulad ng Global Spin Live sa Grammy Museum, ceremonial first pitch sa Chicago White Sox game at syempre ang kanilang historic Lollapalooza performance sa July 30 o madaling araw ng July 31 dito sa Pinas.
9: It's just an honor to represent our country, Philippines.
10: We just kept on going and going until actually people saw what we saw.
7: Ginulat naman ni Unkabogable Superstar Vice Ganda ang mga dumalo sa Written By concert ni Wilbert Ross. Nang lumabas siya sa stage at sinabayang kumanta si Wilbert ng mapa ng SB19.
11: I can't miss this for the world. Ang sarap sa pakiramdam na napakadami ninyong nagmamahal sa kanya.
12: Sinusuportahan niya ako, binibigyan niya ako ng spot sa Showtime, Ma, sobrang thank you. Hindi ko in-expect na bibigyan ako dito.
7: Malaking surprise din sa fans nang mag-reunion sa stage ang ilang hashtags. Kasama na si Jameson Blake, Zeus Collins, Nico Natividad at iba pa. Parami naman ng parami na ang ACES na nahahatak ng on-demand mall tour ng BGYO. Mula sa unang stop nila sa Telebastagan sa San Fernando, Pampanga, higit doble na ang audience sa 1,000 sa stop sa Santo Tomas, Batangas. Tuloy-tuloy pa ang paghatid ng BGYO sa sugabing mga awit nila na kahit ang mga senior nuna napapasayaw. Sa August 1 sa La Union ang sunod na mall tour ng BGYO, Baguio sa August 2 at South Mall sa August 8. Ang lumalaking fanbase naman ng Rive ang isa sa milestones na sinelebrate nila sa kanilang unang anniversary. Bukod sa pinasample ng Rive ng pasabog na performance ang Arrows sa kanilang anniversary event, nakipagkulitan sila sa ilang games. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
13: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pulis nagulungan ng truck sa Caloocan, patay. Lalaki lumampitin sa kable para makatawid sa rumaragasang ilog sa Sultan Kudarat. Kyushu region sa Japan, nianig ng malakas na lindol. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Gayong Martes.
1: Kapag nahanap mo ang kayamanan na yan, paghahatian natin.
2: Kinuha ni Rudy yung lahat. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo pagkatiwala yung ulupong na yun.
1: Hanapin mo siya. Kahit saan lupa-lupa siya magpunta.
3: Kapag sumama ka sa akin, hindi mo napoproblemahin ang pera.
0: Ang hinawaan sa nakaraan.
4: Yung lituring yan, ang dahilan kung wala sa akin lahat.
0: Pasakit ang dala. Hanggang sa kasalukuyan.
5: Kailangan niya pagbayaran ng ginawa sa nanay ko. Kinakailangan ko siya makita.
0: Coco Martin, Sigabo. Weeknights, 8 p.m.
6: Finally found my Prince Charming.
7: Feeling ko wala naman akong karapatan na pigilan si Balik.
8: It's been years. Wala pa rin update about my mom's case.
9: Sino ka?
0: Things are about to get crazy.
10: Dito, malaya nyo may express ang mga sarili nyo. Bakit, Ibon?
11: Gusto ko kasi maging malaya. Kung pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
10: Hindi ko lang may nakatingin sa akin.
0: Someone, Someday, 8:45 p.m.
12: Sa Barangay Dulho, Fatima, Cebu City.
13: Alamin natin, ano nga bang programa ang pinapanood ng
14: Dalamatres? Andito na kami!
12: Ayo!
15: Wow!
12: Tropan si Gabon!
13: Sakto-sakto kami yan, oh!
16: Idol, maganda mo si Kwan, si Coco Martin.
17: Nadyo na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support!
18: Ipagpatuloy na ba po yung mga katagawa ng ganyan palabon?
19: Love you, Coco!
0: Maraming salamat sa Sigabo ng inyong suporta at pagmamahal.
12: Oh, tawag, guys! Certified tropang Sigabo mo na amihatag ninyo kanin. Yeah!
20: Yeah! Kapapalitan na yung TV na.
0: Martin Sigabo, 8 p.m.
21: Nanonood ako ng TV Patrol. Doon ko nalalaman kung tumaas yung presyo ng gasolina, matrapik, para at least alam ko. Kung may magtanong man sa akin, alam ko kung ano nangyayari. Yung TV Patrol, may tiwala ako. Sa kanya ako nanonood. Kasama ko yung apo ko, yung asawa ko, yung mga anak ko. Gabi-gabi yan.
0: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Fernando City.
1: Ay, mabengi po kaya kayo man.
2: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
3: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
4: Magaling po siya mag-ipaglaban.
5: Paano? Huwag ka paano!
6: Magaling po siyang actor.
7: So kami hindi, ha? So kami hindi.
2: Favorite po si Coco.
8: Ito na po si Coco Martin.
9: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta.

0: Patay ang rider na pulis na nagulungan ng truck sa C3 Road sa Caloocan City. Sinapak naman ang isang motorcycle taxi rider na naghihintay ng booking sa Taguig City. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
1: Humaharurot ang 10-wheeler truck na ito nang makuhanan sa CCTV sa bahagi ng C3 Road, Barangay 22, Caloocan City, Martes ng madaling araw. Napaminor ang mga nakasunod ng mga motorsiklo dahil bumungad ang nakahandusay na rider na sumabit at nagulungan ng truck. Bago ang insidente, ayon sa isang delivery rider, inaalalayan pa nila ang biktima dahil tila nawawalan na umano ito ng kontrol sa pagmamaneho.
2: Mula pa lang doon sa yung may ginagawang island doon, pag-U-turn niya, parang na siya, yung hindi na makontrol yung takbo niya. Pagdating na rito banda, gusto niyang umovertake sa trailer. Pagka-overtake niya, papunta sana siya sa kabilang, sa kaliwang side. Pagka-tumba niya, sumailalim siya sa trailer. At yun doon na siya nagulungan ng dalawang gulong.
1: Batay sa investigasyon, maghahatid ng hollow block sa malabon ng truck habang pauwi na sana sa bahay sa Caloocan ng biktimang pulis.
3: Galing po siya sa zona kasi naka-duty siya 24 hours po. Siguro yung pagiwang-giwang na yun, sa sobrang antok niya na, ikaw ba naman mag-duty ng ganong oras tas nakamotor ka, diba? Halos magpo 4 years lang siyang naging pulis . Siyempre, napakasakit naman po.
1: Agad na sumuko ang truck driver. Hindi aniya niya na malayang nakatutok sa likuran ng truck ang biktima.
4: Nagulat ako, bigla na lang sumalpok sa gilid ko. Binangga yung truck sa gilid. E ngayon, pagkabangga niya, natumba. Nakita ko na lang po sa side mirror nung sumalpok sa gilid ko. Pagkakita ko, wala na po. Patay na po siya. Sa mga pamilya ng namatayan, pasensya na, hindi namin kagustuhan yung nangyari. Kasi kahit anong ingat mo sa daan, talagang ganyan, aksidente po ako kasi yan.
1: Posibleng maharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sa Taguig City naman, sa pool sa CCTV ang pagsuntok sa rider ng isang lalaki sa Leyte Street, Barangay Pitogo, Lunes ng madaling araw. Umiwas na ang rider sa gulo, pero hinabol pa rin ang lalaki na naawat ng isa pang lalaki.
5: Parang nag-aaway po kasi sila mag-asawa. Tapos biglang dumaan po sila sa harap ko. Tapos biglang nagkatinginan po kami ng lalaki. Tapos biglang pagkalagpas po niya sa akin, bumalik po siya sa akin. Tapos bigla niya po ang sinabihan na ano pong problema mo. Tapos sabi ko po, wala boss kasi nag-aabang lang po ako ng booking. Tapos bigla niya po akong sinapak.
1: Ayon sa barangay, agad na inireport ng biktima ang suspect na kusang sumuko kinahapunan.
6: Medyo masama ho kasi ang tingin. Sabi ko, may matayan, natural. Sabi ko, ganun. Pero hindi mo dapat saktan. Inaamin naman niya na sinaktan niya yung tao. Dala nga lang na, sabi niya, yung emotion niya, dahil nagtatalo nga silang mag-live-in. Kaya napagbalingan niya yung tao. Yun ang istorya niya rito sa amin.
1: Sa kabila ng paghingi ng tawad, hindi nagpaareglo sa suspect ang biktima.
7: Inalagaan mo ng sanggol yan. Hanggang pagtanda, hindi ko sinaktan yan. Hindi ko pinagbuhatan ng kamay yan. Tapos, ibang tao pang mananakit. Oo, tuloy yan. Yung reklamo. Para bigyan siya ng aral na hindi na gawin ulit.
1: Posibleng maharap sa reklamong slight physical injury ang lalaki. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
8: 13 ang arestado matapos umanong maakbuhan sa iligal na paihi o yung paglilipat ng petrolyo sa mga plastic containers mula sa mga tanker truck at pasingaw o yung paglilipat naman ng LPG mula tanker patungo sa mga LPG cylinder at tangke sa Lucena City nitong Lunes. Ayon sa mga otoridad, naaktuhan ang mga suspect sa isang compound sa Barangay Silangang Mayaw. Naharap sila sa kasong paglabag sa Oil Pilferage Law at LPG Industry Regulation Act. Nakumpisga sa kanila ang iba't ibang tanker truck, delivery truck, IPC containers, LPG cylinders, mga hose, water pump, libo-libong litro ng diesel at LPG. Tinatayang mahigit sa 16 milyong piso ang halaga ng mga ito. Hawak na ang mga suspect ng Lucena City Police Station para sa dokumentasyon at inquest proceedings. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang lawak ng kanilang operasyon sa lungsod.
9: Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na mas pinagtibay pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang zona ang misyon nitong ipagtanggol ang soberenya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla, ikinagagalak nila ang malinaw at walang alinlangang direktiba ng Pangulo na protektahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas, lalo na laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Malugod din anyang tinatanggap ng militar ang pagkilala ng Pangulo sa mga sakripisyo ng AFP, Philippine Coast Guard at mga mangingis ng Pilipino sa harap ng mga hamon sa dagat. Dagdag ni Padilla, nananatiling matatag ang hukbong sandatahan sa misyon nito at hindi matitinag ang kanilang determinasyon. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may inaasahan bang sama ng panahon?
10: Bernadette, walang inaasahang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Pero isang low pressure area ang nabuo mula sa kumpul ng ulap sa may silangan ng Visayas. Huli itong namataan, 310 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Nagapaulan na po itong LPE na ito sa bahagi ng Bicol Region, Central at Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Hindi inaasang magiging bagyo ang LPE dahil pwede itong malusaw sa mga susunod po na dalawang araw. At habang naka-monsoon break pa ang Pilipinas dahil malayo po ang habagat, ang mainit na easterlies ang iirat magdadala po ng maalinsangang panahon na may posibilidad din ng mga thunderstorms sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 29, Miyerkules, maghapong uulanin ang Bicol Region dahil po yan sa LPE at meron ding mga pag-ulan sa umaga sa Polillo Islands. Magpapaulan naman ang easterly sa bahagi po ng Isabela, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija bandang tanghali. Meron ding thunderstorm sa hapon sa kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na sa bahagi po ng Northern Zambales at maging sa Batangas. At sa gabi, maulan pa rin sa may katimugang bahagi ng Bicol Region at maging sa may Marinduque, Romblon at Mindoro. Sa Palawan, may mga kalat-kalat na ulan pagkapananghalian hanggang paglubog ng araw at mawawala rin yan pagsapit ng gabi. Maulan din po ang panahon sa Visayas dahil sa low pressure area. Malakas na ulan ang aasahan sa umaga dito sa may Samar Island, Leyte Provinces at maging sa hilagang bahagi ng Cebu at bahagi naman po ng Iloilo Province at maging sa may Samar Province pagsapit po yan ng hapon. Pagkalubog naman ng araw, meron din po mga malalakas na ulan sa may Central Cebu at maging sa may Calbayog City at meron pang malakas na ulan pagsapit ng gabi sa katimugang bahagi ng Leyte Province. Maaraw at mainit naman sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga pero uulan po sa hilagang bahagi ng Caraga. Mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin pagsapit ng hapon, lalo na ang probinsya ng Bukidnon. Meron din pong malalakas na mga pag-ulan oras ng hapunan dito sa bahagi ng Agusan del Sur at mababawasan yung mga pag-ulang yan pag lumalim na ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, sisili po ang araw sa umaga pero tanghali hanggang alas 3 ng hapon, pinakamataas ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm, kaya ihanda pa rin ang inyong mga payong. Samantala, bumaba muli ang level ng tubig sa Angat Dam na nasa 150.91 meters nitong Martes ng umaga o halos 10 metrong mas mababa sa critical low level ng dam na 160 meters. Kapamilya, buwis buhay na tinawid ng isang lalaki ang rumaragasang ago sa Salman River sa barangay Poloy-Poloy, Lebak, Sultan Kudarat, Lunes ng hapon. Sa video na kuha ni Juvie Nanding, makapigil hiningang tinawid ng lalaki ang baha sa pamamagitan ng paglambitin sa cable wire. Tumawid umano ang lalaki para balikan ang kanyang bagong sasakyan na naiwan sa gilid ng ilog sa pangambang maanod ito. Ligtas sa nakatawid ang lalaki sa kabilang bahagi ng ilog. Nanawagan naman ang video uploader sa pamahalaan na malagyan na ng tulay ang lugar dahil dito rin tumatawid araw-araw ang ilang estudyante para pumasok sa eskwelahan. Nianig po ng magnitude 5.1 na lindol ang Baganga, Davao Oriental, Martes ng umaga. Tumama ang lindol 33 kilometro timog silangan ng Baganga pasado alas 7 ng umaga. Sakuha ng CCTV sa bahay ni El Talele Lunay, nanonood ng TV ang kanyang mga anak nang biglang maramdaman ang malakas na pagyanig. Napatakbo at napayakap sa isa't isa ang magkapatid. Agad naman silang kinuha ng kanilang nanay para mailayo sa peligro. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang kalapit na lugar sa Davao Region. Sa Davao City, agad lumikas sa evacuation area ang mga guro at estudyante ng San Roque Elementary School, maging ang mga mag-aaral sa Kabantian Standalone Senior High School. Nag-anunsyo naman ng suspensyon ng klase sa Moncayo, Davao de Oro kasunod ng lindol. Ayon sa Office of Civil Defense Davao Region, walang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente. Niyanig din ng malakas na lindol ang Kyushu Region sa Japan. Ayon sa Japan Meteorological Agency, tumama ang magnitude 7.1 na lindol sa Kumamoto Prefecture mag-aalas 4:30 ng hapon kanina. Sinundan pa ito ng ilang aftershocks na aabot sa magnitude 5. Wala pang naiulat na namatay o nasaktan. Samantala, sinabi naman ng FIVOLCS na walang tsunami alert sa Pilipinas, bunsod ng lindol sa Japan. Atin po ang update sa mga lindol at lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
9: Binigyan pugay ang mga Pilipinong araw-araw na kumakayod para sa kanilang pangarap. Nakaisa rito sina Gerald Anderson at SEA Games gold medalist Mark Mugen. Nagpapatrol, Rod Macenas.
11: Tapang, bangis at puso. Ito ang mga katangian ng mga Pinoy na ipinagmalaki ng isang liquor brand sa kanilang media launch na isinagawa sa Pasig City. Present sa event ang brand ambassadors na sina Gerald Anderson, SEA Games Sambo gold medalist at Physical Asia star Mark Mugen, at magkapatid na sina Emil at Vin Xavier na founders ng isang local streetwear brand.
12: The message is, yung diskarte namin, yung hustle namin because we are independent brands. And alam mo yun, yung pagsubok na dinadanas namin everyday from day one up to now. This campaign is not limited to us, but to all the Filipinos who continue to work hard and support yung family nila.
13: We got a lot of endorsers to represent each of the values of a lion. A strong character, yung resilience, grit, consistency, which also represents the values of Filipinos.
11: Kinikilala ng kumpanya ang maraming Pilipino, hindi lang sa malalaking achievements, kundi pati sa araw-araw na tagumpay na bunga ng pagpupursige. Rod Macenas, ABS-CBN News.
0: At susunod, panukala para amyendahan ang tax system. Inaasahang magpapagaan sa pasanin ng middle income earners at maliliit na negosyo. At mga taga-balat ng bawang at taga-suri ng mga slide. Ilan lang yan sa mga trabahong tampok sa Philippines' oddest job. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: gayong Martes.
1: Kapag nahanap mo ang kayamanan na yan, paghahatian natin.
2: Kinuha ni Rudy yung lahat. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo pagkatiwala yung ulupong na yun.
1: Hanapin mo siya. Kahit saang lupa-lupa siya magpunta.
3: Kapag sumama ka sa akin, hindi mo napoproblemahin ang pera.
0: Ang hinawaan sa nakaraan.
4: Yung lituring niya, ang dahilan po wala sa akin lahat.
0: Pasakit ang dala. Hanggang sa kasalukuyan.
5: Kailangan niya pagbayaran ng ginawa sa nanay ko. Kinakailangan ko siya makita.
0: Coco Martin, Sigabo. Weeknights, 8 p.m.
6: Finally found my Prince Charming.
7: Feeling ko wala naman akong karapatan na pigilan si Balik.
8: It's been years. Wala pa rin update about my mom's case.
0: Sino ka? Things are about to get crazy.
9: Dito, malaya nyo may express ang mga sarili nyo. Bakit, Ibon?
10: Gusto ko kasi maging malaya. Kung pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
9: Hindi ko lang may nakatingin sa akin.
0: Someone, Sunday, 8:45 p.m.

0: sa Barangay Bulawan dito sa Pampanga, San Fernando City.
1: Ay, pabingi po kaya kayo man.
2: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
3: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
4: Alright, magaling po siya mag-ipaglaban.
5: Paano?
6: Ganun po siyang aktor.
7: So kami hindi, ha? So kami
2: hindi. Favorite po si Coco.
8: Ito na po si Coco Martin!
9: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta.

0: Oo. Okay. Hindi pangkaraniwan.
1: Espiyon, Kuya Bong! Bong, sa shell sila, Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
2: Pambihira na kung minsan, hindi ka panipaniwala.

0: So po yung sigaw kasi po talaga pong ma-action po siya. Tsaka feeling ko pagkasama ko siya, safe ako sa kanya. Mga natutunan ko po sa kay Coco Martin, kung yung mga kaibigan niya po, mapagbigay po siya at magaling po siyang mag-asawa. Bata po po ko, yun na talaga po kami. ABS-CBN na po talaga yung pinapalad ng mga magulang ko. Kaya po, sa halos parang sa araw-araw, siya na po yung nakakasama namin. Kapamilya na po talaga.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Iba-iba ang reaksyon ng mga mambabata sa pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapyasan ang buwis sa kuryente, palawigin ang income tax exemptions at magpatayo ng mandatory evacuation centers. Samantala, may mga banat ang ating Pangulo, ang Pangulo, Senate Minority at Vice President para President Sara Duterte sa sinabi ng Pangulo na uunahin ang bansa kaysa ang pamilya at mga kaibigan. Nagpapatrol, RG Cruz.
2: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
3: Pinalakpakan ang pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address matapos i-anunsyo na kakasuhan na ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Pero ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos tila hindi kumbinsido. Puna niya, iba ang trato kay Romualdez at sa mga kalyado niyang senador ng minorya na nakakulong na. Sabi pa ng senadora, hindi pwedeng hanggang kay Romualdez na ang investigasyon dahil hindi naman ito magagawa mag-isa ang lahat ng binibintang sa kanya. Giit naman ni Vice President Sara Duterte, hindi pwedeng umiwas sa pananagutan ng Pangulo.
4: Pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung NEP mo, hindi na siya yung lumabas na gaa. At kahit pa man na nakikita mo na mayroong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal.
3: May paliwanag din ng bise kung bakit hindi niya pinanood ang sona ng Pangulo.
4: I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong bago mag-Christmas?
3: Sa kanyang kontrasona, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may pagkiling umano ang hustisya at pananagutan sa bansa kontra sa oposisyon. Nanawagan din siyang payagan ng mga kalyadong nakakulong na payagang lumahok sa impeachment trial.
5: Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin niyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin niyo na mali ako and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
3: Nanawagan din si Cayetano na kumpletuhin ang investigasyon sa flood control scandal at tapusin ang kultura ng katiwalian. Ang kakampi nilang si Senador Bongo na gustuhan ang bahagi ng SONA tungkol sa pagpapatayo ng mandatory evacuation center sa buong bansa na matagal na niyang nilalaban. Inihain naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang Senate Bill 2338 o Expanded Income Tax Exemption of 2026 para itaas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang sa 350,000 pesos umpisa January 1, 2027. Paliwanag na isang kongresista para na rin tumaas ang sweldo ng mga manggagawa kung maaprubahan ito.
6: Lumalaki ang kanilang net take home pay pero hindi natin ito ipinapataw o inililipat ang burden sa mga employers.
3: Inihain naman ni Senate Energy Committee Chair Erwin Tulfo ang mga panukala para alisin ang energy tax at ang buwis sa system loss. Gusto rin niyang imbestigahan ang pagpasa ng system loss sa mga consumers.
7: Dahil ito po ay utos ng Pangulo, so ipapast track po natin ito, hopefully before the end of the 20th Congress, itong Congress na ito ay may pasanahon natin yan.
3: Suportado naman ni Senator Kiko Pangilinan ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act at pag-alis sa system loss.

0: charges at kaakibat nitong value-added tax. RG Cruz, ABS-CBN News.
1: Bumisita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro isang araw matapos ang kanyang ikalimang sona. Unang nagtungo ang Pangulo sa Provincial Hospital habang namahagi rin ng libreng bigas at pati na rin scholarship sa mga estudyante. Nagsagawa rin ang Pangulo ng inspeksyon sa Peoplesville na isang social housing program sa lungsod ng Davao. Bahagi ang pagbisita ng Pangulo ng bawat bayan makikinabang program.
2: Lagi ko nga sinasabi, kung hindi magtrabaho ng mabuti, kung hindi tumutulong sa national government, ang mga local government, kahit gaano kaganda ang aming mga serbisyo na binibigay, kahit gaano kaganda ang mga benepisyo, pag hindi magandang naging ugnayan sa local government at saka sa national government, ay hindi rin mararamdaman ng tao yung mga serbisyong yan.
3: Mas maraming Pilipino ang hindi na kailangang magbayad ng income tax oras na maipatupad ang panukala ng Pangulo na baguhin ang tax system sa bansa para matulungan ang middle class. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
4: Todo kayod na si Christopher para sa kanyang pamilya. Mataas na kasi anya ang presyo ng mga bilihin at kahit sa kanyang maliit na kainan, malaki na ang binabayarang mga buwis. Hindi pa nakatulong na kumonti rin ang mga customer.
5: Malaki ang tinumal talaga. Kasi sobrang taas ang bilhin. Malaki binaba. Dati ganitong oras, punong-puno na ng tao. Tita mo ngayon, wala pa masyadong kumakain.
4: Bakit anya nahihirapan silang mga middle class?
5: Hindi maring tumigil ang ating hanap buhay.
6: Dagdagan natin ang mga manggagawang
4: malilip. Sagot ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, aamyendahan na ang tax system sa bansa para mas guminhawa ang mga middle income earners at pati mga maliliit na negosyo.
6: Ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax.
4: Sa ngayon, may income tax exemption ang kumikita ng hanggang 250,000 pesos bawat taon. Pero gusto ng Pangulo na itaas pa ito sa 350,000 pesos. Kung matutupad ito, wala nang babayarang income tax sa mga may buwan ng sahod na aabot ng nasa 29,000 pesos.
7: Pag ginawa po yan na 350,000 and below, ay mas marami po yan definitely. Hindi lang po yung minimum wage earners, kung hindi pati yung mataas-taas, mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium-small enterprises.
4: Mababawasan ang kita ng pamahalaan dahil liliit ang income tax collection, pero pinag-aaralan rin na taasan ang buwis sa ibang produkto.
8: There's unhealthy goods, you know, that you could increase the taxes of those. It's high priority. We should see it hopefully, you know, within the year. Dapat makita natin yan.
4: Pero ayon sa ilang mambabatas, sa taas ng inflation, kulang pa ang panukala ng Pangulo. Dapat anila, hindi lang 350,000, kundi 500,000 pesos ang sakop ng income tax exemption.
9: Para sa atin, kapos pa yan. Ang final namin na bill, just recently, bago mag-SONA, raises the exemption to 500,000. Pag naipasa to, dapat, mas malaki ang take-home, mas mababawasan yung pangangailangang umutang.
4: Susuportahan rin ni Senator Risa Ontiveros ang panukala sa pagtaas sa take-home pay ng mga manggagawa.
10: These are steps in the right direction at saka study areas para sa isang mas progressive, less regressive na tax system.
4: Ayon sa ilang cabinet secretary, posibleng ngayong taon rin maaproba ang mga bagong tax measures na makatutulong sa middle class. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
11: Mga tagapalat ng bawang para mas mapabilis ang pagluluto at isang taga-test ng mga slide para matiyak na ligtas sa mga bisita sa mga water park. Yan ang ilan lamang sa mga trabahong tampok sa pinakabagong digital series ng ABS-CBN News, ang Philippines' Oddest Jobs.
12: Pamipamilya sa Baseco Compound ang pinabagsakan ng sako-sakong bawang gaya ni Nanay Feli at ng kanyang mga kapatid at kaibigan.
13: Kami po ang mga taga-Baseco Compound!
14: Mga magbabalat kami ng bawang ito! Hey! Napakagaling kasing hanap buhay, mabilis lang. Parang pinag-ano lang ng mga nanay, pinagkakalibangan. Eh, tulad nga namin, mga nanay, libang sa bawang, hindi doon sa tismitan, doon hindi doon sa sugal, ng mga tunghitan, andito kami sa bawang, di ba? Tulad ko, marunong ako magtunghit. Dadayo pa ako, maghahanap ng tunghitan. Ngayon, wala nang tunghitan, dito na. Pira pa, walang taluhan. Panalo.
15: Ah! Pagmamalaki kong trabaho ko, kasi hindi naman ito basta slide tester lang. Hindi naman basta lifeguard lang. Ang binabantayan namin dito, hindi biro. Buhay ang nakataya.
12: Maraming trabaho ang pinapasok na ating mga kababayan para kumita. Ang ilan dito, kakaiba sa tingin ng iba. Pero magkandakuba man sa pagkayod, pinakamahalagang lumalaban sila ng patas at hindi nawawalan ng pag-asa. Yan palagi ang paalala sa Philippines' Oddest Jobs.
11: Abangan po ang Philippines' Oddest Jobs ngayong Martes sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
1: Susunod, planta sa Pampanga na hinihinalang gumagawa at nagbebenta ng substandard na bakal, sinalakay. At commercial building sa Raon, Maynila, nasunog. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gayong Martes.
1: Kapag nahanap mo ang kayamanan na yan, paghahatian natin.
2: Kinuha ni Rudy yung lahat. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo pagkatiwala yung ulupong ngayon.
1: Hanapin mo siya. Kahit saan lupa-lupa pa siya magpunta.
3: Kapag sumama ka sa akin, hindi mo napoproblemahin ang pera.
0: Ang hinawaan sa nakaraan.
4: Yung lituring yan, ang dahilan kung wala sa akin lahat.
0: Pasakit ang dala. Hanggang sa kasalukuyan.
5: Kailangan niya pagbayaran ang ginawa sa nanay ko.
6: Kinakailangan ko siya makita.
0: Coco Martin, Sigabo.
7: Weeknights, 8 p.m.
8: Finally found my Prince Charming.
9: Feeling ko wala naman akong karapatan na pigilan si Balik.
10: Dude, it's been years. Wala pa rin update about my mom's case.
0: Sino ka? Things are about to get crazy.
11: Dito, malaya niyo may express ang mga sarili niyo. Bakit, Ibon?
12: Gusto ko kasi maging malaya. Kung pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
11: Hindi ko lang may nakatingin sa akin.
0: Someone, Sunday, 8:45 p.m.

0: Sal. Isalang ang tinututukan.
1: Sabi na yan sa Tondo, Manila!
2: Nanonood sila ng Sikapo!
3: Oo! Sakto! Siyempre, idol namin, si Coco Marte!
1: Dito kami ngayon sa Barangay Baklara!
4: Sikapo! Sikapo!
1: Kumare, Sikapo, nakatok ngayon dito.
5: Asan?
6: Pakukort ang bigay!
7: Sakto kami yan, oh!
8: Cebu City.
9: Ropang Sigabo.
10: Lagi na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support.
11: Pampanga, San Fernando City.
12: Kali ko siya makipaglaban.
13: Palo!
14: Maraming salamat sa Sigabo ng inyong suporta at pagmamahal.
15: Love you, Coco.
16: I love you.
17: Please welcome si Coco Martin.
18: At ang sigaw ng bayan.
14: Tumutok lang gabi-gabi at baka lugar nyo naman ang susunod namin dadalawin. Coco Martin, Sigabo, 8 p.m. The talk of the town.
19: Di talaga papatalo ang gawang Pinoy.
20: 6-6 siya sa lahat ng elements.
21: It's giving fresh atake.
22: Masarap siya panoorin.
23: Eh talaga namang gising na gising.
24: Oh my God, totoo.
25: Talagang susundan ng mga tao.
26: Dapat lang. Congrats talaga.
27: Iba rin yung tension kay
28: Kat. A role model for women.
29: James naman.
30: Very natural.
31: Inuwa mo lang yan for...
32: For us.
33: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
34: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
35: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
14: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
36: Thank you!
37: Maganda yun!
36: Wala po!
38: Hindi lang siya yung about sa love, family.
39: Authentically Filipino.
40: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
14: Someone, Someday, 8:45 p.m.
41: Sigabo!
14: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
42: Tinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation ang isang planta ng bakal sa Magalang, Pampanga na hinihinalang gumagawa at nagpibenta ng substandard steel sa bansa. Inimbisigahan din ang otoridad kung may koneksyon ang mga bakal na ito sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City noong Mayo. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
43: Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng pinaghihinalang substandard steel ang tumambad sa mga otoridad sa sinalakay nilang bodega sa Magalang, Pampanga.
44: Ito ay bunga ng ilang buwang intelligence gathering, technical assessment, at maingat na interagency coordination. The operation was conducted to address possible violations involving substandard steel products, radioactive-bearing industrial materials, worker safety, Environmental Protection and Republic Act 12305 or the Philippine Nuclear Energy Safety Act.
43: 4 na Chinese na mga opisyal umano ng kumpanya ang inaresto, habang mahigit 300 manggagawa ang nasagip, kabilang sa kanilang 307 Pilipino at 40 Chino. Ayon sa PAOK, ibinebenta sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga bakal at maaaring naggamit na sa pagpapatayo ng mga struktura gaya ng bahay, paaralan, ospital, tulay at paliparan. Na-discovery rin ng mga otoridad ang mga hinihinalang radioactive industrial materials, kontaminadong sangkap at iba pang mapanganib na materyales na posibleng labag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act. May natuklasan din mga makinaryang ginagamit umano sa pagtunan ng mga barya ng Pilipinas at mga metallurgical equipment.
45: Several machines which are similar to the government arsenal of the armed forces of the Philippines, but those matters are still undergoing investigation.
43: Agad na sinuspinde ang operasyon ng planta. Ayon sa PAOK, may nakita rin sila mga umunay paglabag ng pasilidad sa labor, occupational safety at environmental laws.
44: Ang Department of Health ay nakapagtukoy ng 10 manggagawa na may suspected occupational radiological exposure. Inirekomenda ang patuloy na medical evaluation at long-term health surveillance upang masubaybayan ang kanilang kalagayan.
43: Sinilip din ng NBI kung may koneksyon ang mga hininalang substandard steel sa pagguha ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga noong May 24 na ikinasawi ng 30 tao.
0: Itong Chuang Sing naman na to, sa Pampanga to, there's also evidence pointing to the conclusion na yung markings nila sa metal bars nila ginamit din doon sa gumuho sa Angeles. But we are still pursuing para mas malino yung may kaso natin.
43: Patuloy ding iniimbestiga ng mga otoridad kung saan-saan na ibenta ang mga pinaghihinalaang substandard na bakal at kung naggamit ang mga ito sa mga flood control projects at sa iba pang malalaki infrastruktura sa bansa. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
42: Nasunog ang isang 3 na commercial building sa kanto ng G. Puyat Street at Rizal Avenue sa Raon, Maynila ngayong Martes. Ayon sa Manila Fire District, nagsimula ang sunog bandang tanghali at mabilis kumalat ang apoy dahil imbakan ng malalaking makina ang tuktok na palapag nito. Itinaas ay 2 alarma ang sunog kung saan hindi bababa sa 50 truck ng bumbero ang rumispunde. Fire out ng sitwasyon sa lugar matapos sa mahigit 4 na pag-apula. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog.
1: Sa ibang balita naman, kabilang sa ibinida ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang benepisyo ng mga Pilipino mula sa PhilHealth. Inanunsyo rin niya ang pagdagdag ng PhilHealth coverage para sa mga batang may developmental disability. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: Gonna crash out and meltdown. What did you say?
3: I don't think so.
4: Hindi biro ang magpalaki ng anak na nasa autism spectrum. Para sa mga magulang tulad ni Lee, bukod sa pisikal at emosyonal na pagod, katumbas din ito ng paggastos ng nasa 10,000 piso o higit pa para sa iba-ibang therapy ng kanyang anak.
3: Depende sa kung ano yung binibigay ni doktor na kailangan niya, kung kailangan niya ng occupational therapy, speech therapy, or behavioral therapy. Yun, sa dami na yun. No, minsan 3 to 4 times a week talaga ang kailangan ng isang bata.
4: Ito ang nais pag-aani ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth.
4: Bagamat ikinatutuwa ito ni Lee, may mga tanong pa rin siya.
3: Hindi siya sapat para sa kabuuan na nasa spectrum dito sa Pilipinas, which is milyon ng mga bata ang meron at nangangailangan ng therapy. Hindi naman siya natatapos ng araw ng 1 session lang, 2 session.
4: Aminado ang PhilHealth na isa pang hamon ang kakulangan ng mga developmental pediatrician na susuri sa mga bata, bagay na nais nilang tugunan.
6: So we're looking at identifying yung mga other healthcare professionals that can take the initiative of doing the initial diagnosis. So kagaya ng mga occupational therapists, child psychologists, yung mga psychiatrists.
4: Kabilang sa idadagdag na benepisyo ng PhilHealth ay ang pagtaas sa coverage ng initial assessment sa isang pasyente mula 3,700 pesos magiging 8,000 pesos na ito. Ayon sa PhilHealth, may 4 na uri ng developmental disability sa bansa: autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder o ADHD, cerebral palsy, at global developmental delay. Tinatayang nasa 1.6 million ang kaso ng developmental disability na may edad 19 years pababa. Kaya isa rin sa ginagawa ng PhilHealth ngayon ay dagdagan ng mga pasilidad na kayang i-accommodate ang mga pasyente.
6: We're also engaging with private hospitals, again on a contracted out basis. But we will look at really ensuring that every region has at least one provider.
4: Sa tansya ng PhilHealth, mailalabas ng ahensya ang updated package para sa developmental disability sa huling bahagi ng 2026. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
7: Naghain po ng piyansa si Uswag Ilonggo Congressman Jojo Ang kaugnay sa kanyang kasong graft dahil sa conflict of interest ukol sa isang infrastructure project. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, aabot ang piyansa ni Ang sa 90,000 pesos. Akusado si Ang sa paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y pagkakaroon ng prohibited financial interest sa isang proyekto sa DPWH. Tinukoy po ang proyekto na Iloilo Antique Road na na-award sa Alencon Development Corporation na kumpanyang mayroon umanong 500 shares of stock ang kongresista. Kasabay ng paglawak ng internet access sa bansa, lumalaki rin ang problema sa disinformation. Lumabas sa bagong survey ng Pulse Asia na karamihan sa mga Pilipino ay nababahala sa pagkalat ng mali o mapanlilang na impormasyon online. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
8: Ligtas sa baha ang lugar ni na May sa Quezon City kahit may malalakas na pag-ulan nitong Hulyo. Kaso, sa fake news naman siya na biktima. Hindi niya pinapasok sa eskwela ang kanyang anak ng isang araw dahil sa isang viral social media post na nagsabing kanselado ang klase sa buong Metro Manila.
9: Yung mga post na galing LGU, kinukopya nila.
10: Ay, parang logo.
9: Oo, yung mga logo, ganyan. Wala eh. Kaya na talagang i-AI ngayon.
10: Anong sabi ng anak niya, ma'am?
9: Ayun, mama, may pasok pala eh. Bakit di mo ko pinapasok? Wala, tuloy ako isang quiz.
8: Hindi lang si May ang nababahala sa pagkalat ng mga maling impormasyon online. 72% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing malaking problema ang disinformation sa bansa, batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Lumabas ang resultang ito ngayong mahigit 8 sa bawat 10 Pinoy ang gumagamit ng internet at social media. Dito na nga nakikibalita ang malaking bahagdan ng populasyon, lalo na sa mga update tungkol sa pamahalaan at politika.
11: Eh, Facebook yung primary platform. Alam naman natin yung Facebook, eh, parang open siya, no? Hindi siya nagre-regulate. Kahit nai-report mong disinformation yan, medyo may katagalan bago nila i-block, i-take down. At bago nila na-take down, naging viral na.
8: Sa karanasan naman ni John Paulo, may mga pagkakataong sa social media accounts pa ng ilang politiko siya nakakakita ng anyay misleading o mapanlinlang na impormasyon.
12: Hindi complete yung context or yung video. Imbes na maging way din sila or tumulong to parang i-eliminate yung fake news. So parang nakadagdag pa.
8: Sa kabila ng issue sa disinformation, lumabas sa survey na 35% lang ang umaasa sa mga lehitimong news organizations para paniwala ang totoo ang impormasyon online, habang 33% ang nagsabing batayan ang sariling paniniwala. Pero kapag may nabasa o napanood ang Pinoy netizen na magkasalungat na impormasyon online, 56% ang nagsabing biniberipika nila ito sa pamamagitan ng iba pang pinagkakatiwala ang source.
11: Maaaring miyembro ng kanyang pamilya, maaaring kinapininiwalaan sa social media ay isang popular na podcaster. Maaaring kinapininiwalaan ay isang news outfit na hindi naman bahagi ng legacy media na nagbe-verify ng sources. Maaaring yung nabasa nila totoo pero nililabel na ng misinformation kasi hindi yun ang kanilang pinapanigan.
8: Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology na nakikipag-ugnayan ito sa social media platforms para pigilan ang paglaganap ng disinformation.
13: Each platform has a community standards na bawal ang disinformation. Ang problema lang with the state of technology right now, especially with deepfake, nakakalusot eh. Lusot. At saka yung mga gumagawa niyan, pag may tinake down ka na site, na fake site, ang bilis mag-regenerate. Eh. Digital
8: payments. Umaasa ang DICT na uusad na sa Kongreso ngayong taon ang mga panukalang batas na hihigpitan ang mga patakaran sa online content habang pinangangalagaan ang kalayaan sa pamamahayag. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
7: Makakasagupa ni Pinay tennis star Alex Ayala ang Olympic champion at dating world number 4 na si King Wonjin ng China sa uning round ng Washington DC Open. Muli naman dinagsa ng mga Pinoy fans ang practice session ni Ayala. Nagpapatrol, Dayan Castillier.
15: Linggo ng umaga, practice agad si Alex Ayala sa venue ng Washington DC Open, isang WTA 500 tournament. Kainsayo ni Ayala ang isang player ng Nadal Academy na si Abdullah Shelbay na kasama sa men's event. Dumagsa ang mga Pinoy fans na kilig makita in action ang Pinay tennis superstar.
16: We're so excited. We've been dreaming of this.
17: Forever.
18: Go Alex.
17: Go Alex.
19: Such an inspiration. Maybe what she's doing. Not just her success, but for me, the way she fights on the court.
15: Paglabas ng court, todo picture at pa-autograph ang mga fans. Ito ang unang hardcore tournament ni Ayala matapos ang grass court season. Si Jessica Pegula ang number 1 seed, Elena Svitolina ang number 2 seed at Naomi Osaka ang number 3. Na-draw ni Ayala sa first round ang wild card at dating world number 4, 2024 Paris Olympic gold medalist mula China, si Qin Wenzhun. Number 123 sa mundo ngayon dahil matagal hindi naglaro dahil sa injury.
20: I'm excited. I think it's going to be a really tough match for me. I think definitely I need to bring the intensity and bring a level of competition that's, you know, fit for this, you know, level of tournament. So I'm really excited. Yeah.
15: Matinding laban ang inaasahan ni Qin Wen. Challenge anya sa kanya ang manatiling focus ng matagal sa court. Samantala, pinuri si Ayala ng tennis greats mula Japan na sina Kei Nishikori at Naomi Osaka. Sinabi ni Kei na naniniwala siyang kaya ni Alex mag-top 10 basta't manatiling fit ang katawan at pag-iisip. Tinawag naman ni Osaka na star si Ayala. Malaking karangalan para kay Alex ang mga papuring natanggap.
20: Super flattering coming from Naomi and Kei, of course, two, like you said, two tennis greats and two Asians who, you know, I look up to. They have been they've been very successful, that's for sure.
15: Yeah.
20: And I remember I would watch Kei a lot when I was younger. Mm-hmm. And of course Naomi blew up so much when each time that she won the four Grand Slams, and yeah, she's been doing so much for fashion and, you know, being a mom. So that's amazing to hear from them.
15: Ipinaliwanag naman ni Ayala kung bakit nag-withdraw siya sa doubles kasama si Venus Williams.
20: Very grateful for every opportunity. Mm-hmm. I get to play with Venus and train with her and just learn from her. But I think that she deserves someone who can give their all, both physically, mentally, and in all aspects. And I think being that it's my first week back, I think that I won't be able to do that for both singles and doubles.
15: Naka-focus si Ayala sa singles first round sa Martes.
21: Minsan ang naglaban sina Ayala at Zeng noong 2023 sa Asian Games. Panalo si Zeng sa 3 sets. Dito sa DC, magkakaroon ng tsansa ang Pinay na makabawi sa first round ng Mubadala WTA 500. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Washington, DC.
42: Susunod, chemistry ni na Catherine Fernando at James Reid patok din sa Malaysia at Singapore. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
22: The time now on FMR. It's 7:47. Goodbye.

0: isa lang ang tinututukan.
1: Sabi na yan sa Pondo, Manila!
2: Nanonood sila ng sigabo!
3: Oh, sakto!
4: Siyempre, idol namin, si Coco Marte!
1: Dito kami ngayon sa Barangay Baclara!
5: Sigabo! Sigabo!
1: Kumare, sigabo, nakatok ngayon dito.
6: Asan?
7: Bakukor, kambigay!
8: Sakto kami yan, oh!
9: Cebu City.
10: Tropang sigabo.
11: Lagi na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support.
12: Pampanga, San Fernando City.
13: Kaling ko siya makipaglaban.
14: Palo! Hold up, palo! Tama!
0: Maraming salamat sa sigabo ng inyong suporta at pagmamahal.
15: Love you, Coco!
16: Love you, I love you!
17: Please welcome si Coco Martin at ang sigaw ng bayan!
0: Tumutok lang gabi-gabi at baka lugar nyo naman ang susunod naming dadalawin. Coco Martin Sigabo, 8 p.m.

0: patak ng alas 8.
1: Humihinto ang mundo ng mga taga-Baklaran dahil sa...
2: Hinga po!
3: Nandito kami ngayon sa Barangay Baklaran!
4: At aalamin natin kung anong pinapanood ng Bandang People!
5: Tara
6: na! Suway mo!
7: Wala ba ba? Suway!
8: Sigabo!
9: Sigabo! Ano po kayo nauhuk manood ng Sigabo? Napakaganda ng istorya ng Sigabo.
10: Talagang mahal na mahal ko si Sigabo.
11: Ano
10: po?
11: Kumbari si Sigabo, nakatok ngayon dito. Ano ang sasabihin nyo kay Sigabo?
1: Maraming salamat sa Sigabo ng inyong suporta at pagmamahal.
12: Please welcome!
1: Martin's Sigabo, 8 p.m.
13: Sigabo,
1: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin's Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
14: Yung kay Coco Martin, pa-relate talaga doon kasi halimbawa sa amin yung pag hindi niya pagsuko, parang sa amin din yun na hindi kami sumusuko sa buhay sa pangaraw-araw namin.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
15: Naghain po ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na gawing halinhinan ang pagpresenta ng ebidensya ng prosekusyon at depensa kada articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng prosekusyon, mas organisado umano ito dahil masasagot agad ng depensa ang bawat ebidensyang ihahain nila bago lumipat sa ibang issue at mapag-aaralan din agad ito ng senator judges. Inihalin tulad nila ito noong paglilitis ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Pero iginiit nilang tatalima sila sa anumang maging desisyon ng hukuman. Natapos na ng prosekusyon ang pagpresenta nila ng mga ebidensya para sa Article 4 o ang grave threat umano ng bisekena Pangulong Marcos. Magpapatuloy ang impeachment trial bukas araw ng Miyerkules na muling tutukan sa special coverage ng ABS-CBN News sa YouTube at ANC.
16: Isa ka ba sa mga na-hook na sa kakaibang chemistry ni na Billy at Jordan sa Someone Someday? Big success ang comeback series si na Catherine Bernardo, James Reid, kasama si Maha Salvador, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa sa Southeast Asia. Nagpapatrol, MJ Felipe.
17: Kakaibang chemistry ang hatid ni na Catherine Bernardo at James Reid sa unang sultada ng Someone Someday. Sinubaybayan ito ng mahigit 330,000 concurrent viewers o yung sabay-sabay na nanonood sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Number one most watched TV show agad ito sa Netflix Philippines matapos ang premiere noong Biyernes. But wait, there's more! Bukod sa Pinas, humataw din ang Someone Someday sa ibang bansa sa Southeast Asia. Number 7 ang series sa Netflix Malaysia at number 7 spot rin sa Netflix Singapore. Patunay ito ng mas lumalawak na interes ng Southeast Asian viewers sa mga palabas at kwentong hatid ng ABS-CBN. Sa huling panayam namin sa cast, mismong si Maha na ang nagsabi na undeniable ang chemistry ng dalawa.
18: Kay Kat, syempre... sa labas ng trabaho, kilala ko siya. Pero hindi ko po siya kilala kung paano siya magtrabaho. And nakaka-proud kung ano yung nakita ko, kung ano yung na-discover ko. Super check! Check na check! Hindi, kasi sobrang passionate. Like, iba yung passion niya sa craft niya. With James naman, I appreciate you. Sobrang ko siya na-appreciate. Kasi I know na introvert siya, pero wini-welcome niya yung energy ko.
19: Maha, I already knew how funny she was, but I love the energy that she brings to the set. With Kat, I discovered how down to earth she is. I think it's just because, like you said, we never really got to see each other much outside of

0: So dito nakita ko how he loves music so much, and when he talks about it, you know, parang nag-glow lang yung eyes niya.
1: Mapapanood ang Someone Someday gabi-gabi sa prime time pagkatapos ng Sigabo. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Wow, congratulations.
3: Oh, maganda, oh, no? Mm. So, mapapanunuorin niya.
2: Ay, Netflix. Sa Netflix, oo. Pero ang malaking balita ngayon nga ay ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Paano? Paano po? Paano?
3: Sabi ng DOE, maximum one year.
2: Oh, yung system loss. Hmm. Diba sabi mo nga sa akin, ano yun, 5% lang ba yun?
3: Yeah, 5 to 6% ng bill.
2: Diba?
3: So, ibig sabihin sa system loss pala, kung abuti ng one year, paano ba yung ibang Actually, ang ikatlong pinakamalaking component, alam mo kung ano?
2: Taxes. VAT talaga. Pero taxes. Nilinaw, di ba? Nilinaw ng kapo ng Pangulo na hindi yung buong VAT. Yung VAT lang daw doon sa system loss.
3: Ang tanong ko, bakit may VAT pa ang system loss?
2: Oo.
0: No nga, no?
2: Bakit nga, Alvin?
3: Dapat wala
2: ito ang eksperto po natin. Oo nga.
3: Hindi ko akong tatanungin.
2: Lahat na lang may VAT.
0: Secret, gawin yung sekretary.
3: Tanggalin yung VAT.
2: Yung buong 12%.
3: Total may VAT naman ang petrolyo. Pagpunta mo sa supermarket, may VAT. Pag nag-book ka ng mga ticket mo, ikaw mahilig ka maglakbat siya, may VAT. Oh.
0: Para mas maramdaman.
2: Kayo!
3: Di mo ba? Sana yun na lang tanggalin, Mr.
2: Maganda
3: President.
2: Maganda yan. Oo, yung VAT. Oh. Pero dapat, ikalkula na nila. Tignan na ng finance secretary kapag tinanggal yung buong VAT. You mean yung 12% na hindi lang sa system loss?
3: Sa kuryente,
2: sa kuryente. So magkano ang mawawala?
0: 12%,
3: oh. Okay, marami namang nagnanakaw dyan sa totoo lang.
0: Alagay!
3: Hindi ho ba?
2: That's true. Huwag na kayo magnanakaw.

Hindi na ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Laman ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.

0: Ayan, eto din si Ray Kenneth Mandinmina per request, be.
1: Be!
2: Ano?
0: 20 taon by I Belong to the Zoo.
2: I Belong to the Zoo. Maki-alternative hits itong si... Ray Kenneth?
0: Ray Kenneth. Oh, ayan, eto si Papa namaya. Ray nagbabalik.
2: Mm-hmm.
0: Gandang gabi mga ka-vibes, ang lupet.
2: Super!
0: Ito ang sagot ko. Pahalagahan ang sarili mo kung paulit-ulit kang niloloko, sinasaktan o nawawalan ng kapayapaan.
2: Hala.
0: Isipin kung mabuti pa ba ang manatili sa relasyon.
2: Oh.
0: Ang isang malusog na relasyon ay may respeto, katapatan at tiwala.
1: Hala!
0: Depende iyon sa sitwasyon at sa tao. Kung ang isang tao ay dating playboy o playgirl, posible namang magbago ang tao.
2: Mm-hmm.
0: Ngunit ang tiwala ay hindi basta-bastang naibabalik dahil lang sa pangako.
1: Mm-hmm.
0: Nabubuo ito sa pamamagitan ng pare-parehong mabuting kilos sa paglipas ng panahon.
1: Bongga.
0: Kung kasalukuyan pa rin siyang nanloloko, nakikipag-flirt sa iba o paulit-ulit na nasinisira ang tiwala, may sapat na dahilan para maging maingat.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo kailangang magtiwala agad kung hindi pa niya napapatunayan na nagbago na siya.
2: Ayun.
1: Hala!
0: Just super. From Ray Olahay Gara.
2: Mukhang,
0: thank you very much, Papa Ray, for your very...
2: malalim na pinanghugutan si Papa Ray dito. Naka-experience na yata.
1: Ang lalim ng pinanggagalingan.
2: Sobrang lalim.
1: Oo,
2: napascuba dive pa siya.
0: Very precise and kuanit iyak ko.
2: Anyway, sige. Gosh. Kung tayo naman ang tatanungin, magtitiwala ba tayo sa isang player?
0: Kung
2: what about,
0: kami ang papakilala.
2: Sige. Try mo muna, Cherlu. Kung ikaw, kung player si Mark Alfred.
0: O, diba? Wow! Sa akin talaga napunta.
1: O, diba? May ganun na
2: if
1: pa example.
2: If ever player si Mark, anong gagawin mo? Magtitiwala ka ba sa kanya?
0: Sabi nga ni Papa Ray, depende sa tao. Hindi, kapag siyempre, nakita ko naman na nagbabago na siya.
2: Oh.
0: Pwede. Pero pwedeng hindi, pwedeng oo.
2: Ayun lang.
1: Pag sinabi bang, kung merong kasabihan na once a cheater,
0: always a cheater.
1: Meron din ba na like once a player,
2: always a player.
0: Pwede.
2: Pwede pero, rin.
1: Kasi diba? Sabi ni Papa Ray dito.
2: Parang ganun ka namin kasi talaga
0: pwedeng
2: yung magiging
0: oo, pwedeng hindi, diba?
2: Eh. Pwedeng oo, pwedeng hindi, diba? So may minsan may katotohanan, minsan hindi.
0: Oh, kasi hindi natin maano sa tao kung magbabago talaga siya or hindi.
2: Oh, kasi ganito dapat nating isipin. Hindi naman sa lahat ng oras constant talaga yung mga situations na pinagdadaanan ng isang tao. May mga times na pwede makatrigger ng kanyang pagbabago. Pero may mga times din na parang status quo lang, walang nangyayari na makaka-udyok sa kanya na magbago.
0: Yung sasabihin lang niya na magbabago na ako para sa'yo. Magbabago na ako kasi ayoko na ng ganito.
2: Or parang sawa na ako sa ganitong life. Gusto
0: kong
2: pumirmi naman. Manatili naman.
0: Pero kung parang sa salita lang,
2: diba?
0: It's not a change.
2: Kaya nga lang sabi natin, depende sa trigger in life.
0: Yes.
2: Anyway, eto po yun. Makinig po ng mabuti ang mga ka-vibes natin dyan na nakikinig sa ating programa, ha. Magtitiwala ka ba talaga? Pag nagtiwala ka sa isang player, maybe a boy, a girl, tandaan, parang pumapasok ka rin yan sa isang negosyo.
1: Ooh.
2: May kasamang
1: risk.
2: Hindi mo alam kung lalago o mapatuloy kang malulugi talaga sa papasukin mong venture in life. Ganon talaga yun eh. Kasi ang problema kasi sa mga players, sa mga manluloko, nasanay sila sa kanilang lifestyle at behavior pattern na para bang they seek yung mga casual validation lang. They seek attention. Diba kasi, alangan naman sabihin natin, hindi sila mahilig sa mga attention. Ang dami nga nilang kinokolektang mga babae, mga lalaki, na mga karelasyon, diba? Kaya kung hindi ka naghahanap ng attention, of course, pipermi ka lang sa isang tao.
1: Mm-mm.
2: Diba? Gusto nilang maipadama sa ibang tao na ganito sila kabaraho, kaya ang dami nilang mga girlfriend.
0: So, parang may pagyayabang lang ba?
1: Oh. Eh, baka din naman, ano, very accommodating lang po siya.
2: Sobra namang accommodating yun.
1: Ganun siya.
2: Ibang
1: kasi
2: level.
1: Ayaw niyang ma-hurt, ganun.
0: Ang pagiging playboy ba ay
2: parang Bowie Taylor lang.

0: level 5.
1: Ang pagiging player ba ay ano, yung parang para lang ba may pagyabang or parang nasa ano
0: gusto
1: na talaga
0: nilang,
1: niya?
0: Yung parang tulad ba ng iba
1: yung parang astig-astig.
0: Gusto nilang may validation from other people. Oh. Pampa-boost lang ng kanilang mga
1: confidence.
0: Ego. Eto ako, gwapo ako, ang dami kong babae. Eto, ganda ako, ang daming nahumaling ng mga lalaki.
2: Wow!
0: Oh, wow, di ba?
2: Or hindi pa nila nahahanap yung hinahanap talaga nila?
0: Hindi, gusto kasi nila ng parang sila yung center of attention din eh.
1: Oh, okay.
0: Parang clout chaser din.
1: Na mga in a bad pego. Way?
0: In a bad way, di ba? Now, eto po yung mga risk na pwedeng makuha natin. Ang risk man na makukuha, ano yan? Pwedeng mangyari o pwede mong harapin if you trust a player. May mga risk talaga yan, whether we like it or not. Kasi hindi mo naman talaga alam yung magiging outcome, kung magiging totoo ba talaga yung feelings niya para sa inyo, para sa iyo, o isa ka rin sa mga magiging biktima niya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, eto po yun. Eto yung mga risk. Number one is, may kasaysayan na siya ng deception.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
2: So, dapat talaga tingnan ang transaction history.
0: Diba kung nag-loan ka ng sasakyan, ng motor, kung ano pa, may mga nagsisi ay sa'yo.
2: Diba?
0: May mga nababackground check sa'yo.
2: So, kailangan talaga yun.
1: So, kailangan i-background check mo muna bago ka magtiwala.
0: Mahilig ba itong bumayad ng kanyang utang o hindi?
1: O hindi.
0: Diba?
2: Okay.
0: May capacity ba itong makabayad?
1: Kaya
0: o baka
1: ba?
0: Malayolanda lang yung dating nito. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Mm. Number two, constant insecurity. Kasi kinakailangan nila palaging may validation ni.
1: Oh.
0: Kinakailangan
1: kaya sila nagiging player.
0: Even
1: kasi,
0: if they commit to, fear of cheating or being dropped can ruin your peace of mind. Bisa,
1: or possible
0: commit
1: din,
0: sila.
1: Oh. Or possible din na parang in a past relationship nila, parang kahit anong gawin nilang magtino sila, niloloko pa rin. So, parang
0: tapos,
1: yun yung naging reason nila kung bakit sila naging player. Ganon.
0: Tapos, take it on your side din. Ikaw yung magtitiwala sa kanya. Alam mo ba, 100% ka pa talaga magtitiwala doon? Hindi. Palagi kang ma-insecurity din sa sarili mo. Baka pagtalikod ko, may ibang kausap
1: yes,
0: na to.
1: Oo.
0: Diba? Kasi mahirap na, hindi mo talaga 100% pagtitiwalaan yung isang tao kasi alam mo, may history na siya eh.
1: Mm-mm.
2: What na, if nasanay lang siyang pagiging friendly?
0: Eh, ma-differentiate mo naman yung pagiging friendly para
1: friendly,
0: sa pagiging
1: iba naman kasi yung friendly sa, sa mga may ka-flirting-flirting ka na.
0: Oh, ibang level lang yung flirting tsaka yung pagiging friendly lang.
1: Yung may mga
0: lang,
1: pat-touch.
2: Ay,
0: tapos, may palakad-lakad pa
1: yes.
0: silang dalawa lang. Ay, ibang level na yan.
1: Diba?
0: Oh. Sobrang
1: friend ba yun?
0: Oh, sobrang friendly naman yata. Yung baka friendly with benefits.
1: Ay!
0: Yung dating. Diba? Diba? Number three is validation seeking. Makinig kayo. Their primary drive is often external ego boost rather than deep, stable intimacy.
1: So parang attention seeker siya.
0: Oo, kaya nga, pag napapansin na ng kanilang mga partner na parang iba na yung hangin, nagpapalit sila ng somebody na mag
1: bibigay ng attention sa kanila.
0: Yes, yun. So, there you go. Those are the risks na pwede mo makuha kung isang player yung pagkakatiwalaan. Again, ulitin natin. Number one, may kasaysayan siya ng deception.
1: Mm-hmm.
0: So, pangalawa, maghihirap ka talagang 100% na pagtiwalaan yung taong yun kasi may history na siya, 'di ba? So magiging insecure ka talaga.
1: Mm-mm.
0: Pag siyang nakarelasyon mo. And number three, nako, mukhang mahirap siyang i-please palagi kasi gusto niya palaging binavalidate yung mga gusto niya.
1: Parang maano yun, nakakapagod.
0: Nakakapagod yun.
1: Yung ganung tao.
0: Gwapo ba ako? Hayang.
2: So kailangan mag-agree ka sa kanya palagi.
0: Oh yeah.
1: So parang ano,
0: oh, magawa sa kanya na ayaw ko pag ganito ha. Mabalik
1: so,
0: na
1: ano yan?
2: Siya yung batas
0: yes.
2: sa relationship ninyo.
0: Wala kang masasay kasi sasabihin lang sa'yo, ay, sa sobrang gwapo ko, tinanggap kita.
2: Ay, parang ano lang yun ha. Kasi ang gwapo ko.
1: Parang ano yung ko yun eh. Yung
0: pasalamat,
1: ano mo ba yung sa
0: pasalamat ka may gwapong pumatol sa iyo.
1: Oy! Parang narinig ko na yan. Ano mo ba yung viral video na nag-video call sila ng jowa niya na nasa abroad.
2: Na OFW.
1: Nasa dito siya. Tapos sabi niya na bakit sabi ng babae, bakit hindi ka raw magtrabaho?
0: Trabaho.
1: Sabi naman ng lalaki na ba't ako magtatrabaho, ipinapadalhan mo naman ako ng 20,000 per month.
0: Oh!
1: Tapos sabi niya, at least may gwapo kang asawa.
0: Puppet!
1: Ay, jowa. Ay, jowa pala.
0: Puppet!
1: Tapos sabi niya, aanin ko na naman ka naman kuno yung kagwapo mo kung wala ka namang trabaho. Tapos paano yung bahay natin? Eh di ikaw kuno nagtatrabaho dyan, syempre padalhan mo ako tapos ipapaayos natin yung bahay.
2: Hindi,
1: wow!
2: Yung tanong dyan,
1: diba?
2: Hanggang saan yung kaya mong itolerate na ganun yung partner?
0: Parang pinapalabas ni boy na super swerte talaga ni girl.
1: Diba? Ang swerte mo, at least may jowa ka daw na ano, gwapo.
0: Oh.
1: At least ang jowa mo ay gwapo.
2: O, oh, diba? Parang napapatanong ako.
0: Buti hindi sinabi siya kanya na dahil sa'yo, napipigil ako. Hindi ako nang bababae.
1: Tapos si ate girl naman siguro, kasi si ate girl, anong tawag dito, yung parang mahal na mahal niya siguro si kuya.
0: Kaya malakas ang loob.
1: Yung parang ganun na hindi niya kayang tiisin siguro.
0: Oh.
1: Pero nung huli na nakita ko yung video na parang natauhan na si ate girl.
0: Oh.
1: Kasi naman ba, ikaw hindi matauhan nun? Nagpadala ka ng pera para sa bahay niyo. Tapos walang nangyari sa bahay. Tapos yung pinictura niya, yung
2: kapitbahay
1: na bahay. Tapos sabi niya, ito na daw yung bahay.
2: May proof naman.
1: Tapos nalaman ni ate girl, hindi pala yun yung bahay.
0: Ay, ang sarap.
1: Tapos sabi, anong ginawa mo sa pera na pinapadala ko buwan-buwan? Tapos pinapadalan pa kita ng 20,000.
0: Tapos malalaman mo na lang na pinanggastos na kung saan-saan, di ba? Oh.
2: Parang balik lang yun sa sinabi kanina ni Nico Chico na pag pumasok ka sa relationship, may risk
1: gamble
2: talaga yan.
1: Oo.
2: So parang nag-invest ka lang dyan.
1: Yung
2: nangyari, yes, nalugi. Parang walang ano, napuntahan.
0: Na-scam ka lang ng hindi oras. Yeah. Yun ang problema doon eh. Alright. Anyway, ang ating oras sa buong Pilipinas is 8:40 na, alas 8:40 na mga ka-vibes. Pero, again, na like yung sinabi natin kanina, depende rin yan sa situation.
1: Mm-mm.
0: Although, they are known to be players.
1: Meron
0: may mga history sila na gano'n ang ginawa nila in the past life.
1: Pero
0: past life?
1: Yes. Oh. May mga pagkakataon din
0: nagbabago
1: naman. Yes. Totoong nagbabago sila.
0: Oh, so
1: lalo na kung parang feel na talaga nila hindi.
0: Sawa na sila sa kanilang
1: sa
0: pagiging
1: bagay.
0: Player, di ba? Nag-retire na rin sila sa wakas. Anyway, yan po ating pag-uusapan mamaya. Ano nga palang mga signs
1: na magbabago na ang isang tao?
0: Magbabago na talaga ang isang player. Oh, yan natin pag-uusapan mamaya. And that one should actually be good para sa isang tao na magbibigay ng tiwala sa ganong klaseng
1: yes.
0: tao, di ba? So yan, titingnan natin ano ba yung mga signs na yan. Yan po ang ating pag-uusapan. Abangan niyo po yan. Dito lamang sa inyong ka-vibe. Sa Soundtrip, ito po ang
1: 100.7 FM Art Tacloban.
2: Ang Lupen.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag-TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes. Okay.

0: Ito na sa mga ka-vibes para natin i-reveal yung 5pm lot of Swartres result kanina para sumutuyan, tumayan ng Swartres. Just in case hindi nyo pa alam yung winning number combination, eto po yun. 3, 2, 4. Ulitin po natin. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Girls, ano sa palagay niyo yung 9?
1: 6.
0: 3, 6, 1? 1, 3, 6? Try natin mga ka-vibes ano, kung makakatumpak po kaming tatlo. Abangan niyo po yung 9pm Lotto Swartres result. Mamaya po yan dito lamang sa paborito niyong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na? Mag-DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Ako vibe sa ating paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At ipagpapatuloy na po natin ang ating naiwang usapin kanina. But before that, eto muna ang ating winning number combination. Anong numbers natin kanina?
2: Ako yung 3.
1: 6.
0: Ako yung
2: 1.
0: 1, 3, 6. Makinig po kayo ng mabuti. 9 PM Lotto Suertres Zone, July 28. Ito po ang winning number combination. 2.
2: Ay, shucks.
0: 5.
2: Wow.
0: 1.
1: Bakit parang sa'yo lahat yung week na to?
0: Butata ako last week.
2: Ay, oo. So, bumabawi ka ngayon.
0: Bumabawi ngayon eh.
2: Unfair 2, 5, 1.
1: Parang kayo lang dalawa nag-alternate ng week. Sa akin, parang
2: baka
1: wala.
2: Baka kasi next week sa'yo na.
0: Next week. Tingnan natin. Sige, 2, 5, 1 po.
2: Antayin mo lang yung ano mo. Yung Swarte. Week mo. Oo. Baka next week sa'yo yun.
0: Mm-mm.
2: Sa amin nung last
0: muna
2: week.
0: Sa ngayon.
2: Oh, okay. Sige. Kay Dico Chico ngayon.
0: Mm-hmm. Kasi 2 nights na.
2: Swerte-swerte lang yan.
0: Okay. Alright, congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination. Para sa mga nakakuha ng 251, congratulations po sa inyong lahat. At ngayon, oras na para natin pag-usapan yung patungkol sa pagtitiwala sa mga players.
2: Oh, so yung mga sign. Kung...
0: Oo. Kung magtitiwala ka na ba talaga?
2: Oo, o magbabago na ba siya?
0: Mm-mm. Okay, ito po mga dapat ninyong malaman. Okay, sa mga players dyan na nakikinig, paano ninyo malalaman na handa na ang inyong mga sarili?
2: Kaya nyo na bang ipasa ang bola?
0: Yes. Wow. Kaya nyo na bang mag-retire sa pagiging player?
1: May tagapagmana.
0: Anyway, ito po yun. Ito mga posibleng mga signs. Like for example, makinig kayo ng mabuti ha. Total transparency. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng mga lakad niya.
2: Alam mo
0: lahat
2: na.
0: Ng mga nangyari sa kanyang buhay. Lahat kahit na ilang buhok pa meron ng kanyang ilong, malalaman at malalaman mo.
1: Diba?
0: At ipapaalam at ipaapaalam niya sa'yo.
1: Pero alam nyo,
2: kung sino yung mga kasama niya, ganun, everyday, anong
1: tapos,
2: ginagawa niya.
1: Tapos, challenging yung ganyan kasi kahit parang may trust niya. Issue yan eh.
2: Oo.
1: Hindi lahat, parang hindi magta-trust yung partner mo 100%. Kaya, kasi nga, may history
2: may
1: ka.
2: Doubt pa rin.
0: May
2: yan.
0: Doubt pa rin, oo. Pero, eto yung mga posibleng mga reasons na baka nagbago na siya is kung total transparency talaga. As in, lahat na lang ng mga bagay sa kanya, ipapaalam niya talaga sa iyo. Kahit nga yung paghawak sa cellphone niya, ikaw pang umahawak, di ba, minsan.
1: And consistency?
0: Consistent, oo. Tapos, video call kayo, wala talaga. Wala talaga iba. Kayo lang talaga magkasama. Tapos, siya pa talaga nag-initiate ng communication, di ba? Tapos, sinasabi niya sa'yo kung saan ang mga lakad niya at kung sino-sino mga kasama niya. Di ba?
2: Tapos, lagi na siyang nag-a-update sa'yo.
0: Oo, yun. Siya na mismo nagkukusang nag-a-update.
2: Oo, hindi na yung parang dati na inaantay mo pa.
0: Minsan nga, ikaw pa yung nabubuisit na lang kasi. Yes. Ano ba yan?
2: Inuunahan mo pa. Oy, nasan ka na? Bakit ganyan hindi na? Da-da-da-da-da-da.
0: Halos every minute na naman, nag-a-update. Ano ako?
2: Diba?
0: Ikaw lang nakakapuno ng inbox ko.
2: I-delete mo na lang. Pag hindi mo naka-ano.
0: Tapos katapos sa boss game, block.
1: Ano ba? Mag-update or hindi mag-update? Palaging galit.
0: Parang galit. Okay, eto pa. Consistent action. Yan, importante kasi yung consistency. Yung mga promises nila, minamatch nila with their own effort. Hindi lang yung mga short-term words, nakikita mo talaga sa kanilang gawi, sa kanilang gawa. Diba? Yung seryoso talaga sila. Kung ano sinasabi nila, yun talaga pinatotohanan nila.
2: Mm-hmm.
0: Uuwi ako ng 7... AM, PM. 7 PM.
1: Kailangan 7 PM.
0: Oh, wala pa nga mag 7 PM. Nandun na sa bahay.
2: 6:59 nandun na siya.
1: Oy. Oh, very good yan ah.
2: Hindi pa 7.
0: Consistent every day. Kalain mo kahit traffic. Lumilipad siya sa iyong papawid. Nakawalis lang.
2: Nagpapanlalangos siya.
0: Yan. At number 3. Tatlo lang muna pag-uusapan natin. Kasi ito yung mga medyo mabigat kasi.
2: Ito naman, parang yun talaga yung...
0: Mga signs na talaga na. Nagbago na yata to. Sana hindi na lang nagbago. Cutting old ties. Yan. Yun, masasabi diba? Yun talaga. Oy. Mukhang dapat natin itong i-take note sa ating kalendaryo. Yung bigla na lang, yung mga dating niyang mga karelasyon, lahat nakablock.
1: Ay.
0: Sa FB, wala nang mga number sa kanyang phone book. No, nabiglang nagbaw mga litrato dati, pinagsusunog ka agad.
1: Wow. Ano? Kasi nagbago na siya ng cellphone. Oh. Oh, ano yun?
0: Pwede rin. Bagong SIM card.
1: Andan pala sa storage na iba.
0: Yung pala, hindi naman. Ito to talagang...
1: May backup storage pala siya.
0: O baka siguro kasi mga may kasal na O baka may iniiwasan. Kaya ibilinak na lang lahat. Yun, baka ganun. Pero considering those things, kasi ito yung mga pinakamahirap talagang gawin pag nagbabago ang isang tao. Number one, yung transparency talaga. Pangalawa, yung consistency sa kanilang actions. At yung pangatlo, kung megawaksi talaga yung mga dating mga karelasyon niya. Kung ako naman ng partner na may partner na ganito, magtitiwala na ako.
1: Mm-mm.
0: Kasi mukhang nagbago na nga siya kasi willing niyang iwanan yung mga nakaraan.
1: Mm.
0: Di ba? And willing niyang itawag nito, i-forgo lahat ng yun para lamang makasama ka for the rest of his life.
1: Paano mo masabi na nagbago na siya? Like may timeline ba to?
0: May timeline, of course.
1: Like mga 1 week.
0: Hindi naman sa ma-measure natin sa in weeks or...
1: Kasi nga, di ba? Sabi, nagbago na siya. Uh-oh.
0: Kasi mapapansin mo naman talaga. Halos every week, halos mga ilang months yung, na... Wala talaga.
2: Mga pagbabago.
0: Nawala na yung dating, tawag nito, mapaglarong, behavior. Tapos mukhang ikaw na palagi yung inaasikaso niya.
1: Wow.
0: Minsan nga nakakalimutan yung sarili niya, hindi na naliligo. Wow.
1: Talaga ba? May ganun.
0: Oh, kasi mas inuuna ka. Pumapayat na kasi baka pumayat ka. Wow.
2: So parang nakahanap na talaga siya ng katsapat.
0: Oo. Kasi alamin naman natin yung hindi. Gaano man ka-player, gaano man ka-cheater ang isang tao.
2: Napapagod din
0: yan. May time din na napapagod. May time din na pag nahanap na nila yung kanilang gusto.
1: Mm-mm.
0: Nagbabago. Whether we like it or not, we all have our second chances naman in life talaga. Pero yung question nga lang nun, yung kung kailan, diba? At kung kanino talaga magbabago. Yun lang.
2: Dapat hindi kanino, dapat magbago para sa sarili niya.
0: Para sa sarili niya, diba? Or di kaya, ikaw yung catalyst ng kanyang pagbabago.
1: Mm. Correct.
0: Diba? Yun lang. Pero it doesn't necessarily mean na cheater will always be a cheater. It doesn't necessarily mean a player will always be a player. Kasi may mga time din na pwede makatrigger ng kanyang pagbabago in life.
2: Tapos pagdating ng ilang buwan, babalik agad.
0: Babalik agad.
1: Ano yun? Nag-reset? Nag-reset?
0: Mukhang nauntog lang, tapos bigla na lang nagbago yung isip.
2: Nakakapagod naman ng ganito, mga 1 month lang siguro, tapos balik agad.
0: Hindi naman, yung forever na talagang
2: pagbabago.
0: Yun, oh. Anyway, sige mga ka-vibes, so hopefully nakatulong kaming tatlo na mas mapagulo pa ang mga buhay nyo.
2: Mapagulo
0: pa isipan.
2: Oo, pagulo pa ang mga isipan niyo.
1: Parang nilaro lang niyo lang yung parang nilaro lang.
0: Pero nasa sa inyo rin naman 'yan, mga ka-vibes, kasi kayo naman talaga yung makakasalamuha tuloy, makakasama ng tao niyo.
1: Oo, kayo naman yung nasa sitwasyon.
2: Yes.
1: So alam niyo naman talaga siguro yung mga limitations. Like when to na
2: trust
1: parang ito tolerate
2: someone
1: mo lang or para magse-say no ka na, pwede ka namang umiwas na diyan or pwede din kung kaya pa, di sige. I-push mo pa hanggang saan yung limit na kaya mo.
0: Correct. Okay, sige. Pero again ulitin po natin, kung magtitiwala ka sa isang player, it takes risks, di ba? So dapat alamin mo muna, kilalanin mo muna talaga siya, and if ever wala siyang mga signs na magbabago siya sa kanyang hindi magandang gawi, ikaw lang kung magpapatuloy ka, diba? Anyway, ang ating oras is 9:36. Once again mga ka-vibes, tuloy-tuloy po ang ating tugstugan dito sa inyong nag-iisang ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM Mark Tacloban.
1: Ang lupet.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: yun ang ating napakamalaking tanong. Paano kung naging mayaman tayo? Ay!
1: Paano nga ba kung naging mayaman tayo?
0: Ay, nako, of course, nako. Sarap na ng buhay ko ngayon.
1: Wow!
2: Paano so, hindi ka na magtatrabaho?
0: Hindi na magtatrabaho.
3: Hindi lahat scam yung ganyan na mga pag-iisip.
1: Okay. Na ano?
0: Paano kung
3: na mayaman tapos wala ng problema?
1: Lahat naman may problema kahit mayaman.
0: Yung mga mayayaman nga, mas malaki pa ang problema kaysa sa'yo.
1: Malala pa ang problema.
0: Oo, diba? Anyway, sige mga ka-vice, bukas na natin yung problemahin.
1: Umuwi muna tayo at magpahinga.
0: Oo. Kasi susunod na po ang pinakahihintay ni Audrey James
1: Sardinola.
0: Walang iba kundi ang nag-iisa nating
1: Papa Bong Bayan.
0: Okay, para sa kanyang programang
1: Late Night Vibes.
0: Ron-turon na ito ngayon kanina.
1: Si DJ Ron-turon.
0: Kalimutan diba? Yung pangalan. Okay, sige mga ka-vibes. And of course, pasalamatan po natin ang lahat ng mga nakinig sa atin, lalo-lalo ng mga fellow night shifters natin, ng mga nagtatrabaho sa mga hospitals, mga 24-hour groceries or convenience stores, at sa lahat ng mga drivers natin dyan na palaging nakikinig sa ating mga programs sa 1.7 FM Artacloban. Ako, maraming salamat sa inyong lahat.
1: And of course, sa natin mga relay stations, technicians.
0: Yan.
1: Sa natin technicians sa Borongan, Katarman, Kalbayog, Katbalogan. And of course, an atong Tacloban. Thank you very much.
0: Muli, kami po ang inyong mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
3: DJ Faye Lemon,
1: and of course, DJ Cherry Lou.
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang, even a good player will someday become a toy of a better player.
1: Wow!
0: It's called karma.
1: Ah. Correct.
0: Pak na pak, mga ka-vibes. Once again, ingat po sa pag-uwi sa inyong mga tahanan. Good night, everyone. See you again tomorrow.
1: Bye, ka-vibes!
3: Bye!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyok ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na.

14 Waka Vibes at kayo nakikinig dito sa 1007 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ay mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toroy. Siyempre mga ka-vibes, dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan. July 28 mga ka-vibes sa 2026. Ayan, nako, ilang araw na lang patapos ng 1 ng July. Ito na tayo sa Agosto mga ka-vibes. At kanina nga, no, nagpaparamdam na yung ulan. O, tatlong, siguro mga tatlong oras ano, mga ka-vibes na umulan dito sa Tacloban. Buti na lang nakahanap ako ng ano eh, papunta dito. Nakahanap ako ng instant ano, DIY na raincoat. Ayan. Yung ano ba? Yung mga trash bag, mga ka-vibes. Yung mga trash bag. Kaya magagamit din natin yan. Hindi lang lagayan ng basura, mga ka-vibes. Pwede rin yan, raincoat, ano? Kasi hindi pumapasok yung tubig. Sigurado, ano? Ay mga ka-vibes, samahan niyo ako hanggang alas 12 ng hating gabi mga ka-vibes. At ay mamaya meron tayong babasahing confession letter na siguradong magpapainit ng malamig ninyong gabi.

Siyempre mga kabayan, sa mga nakikinig dyan sa mga radio live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 100.7 FM Radio Tacloban. Ayan, huwag niyong kakalimutang i-like, follow, and share ang ating Facebook page mga ka-vibes. At syempre, pasama na rin yung sa aking page, DJ Ron Toron, para updated kayo lahat ng programs ko dito sa FMR station. Ayan, basahin muna natin yung mga nag-comment dito sa ating Facebook live. Ayan, hindi nawawala, laging present yan si ka-vibes Andre James Sardinola. And DJ Ron Toron, pwede po ba akong pa-request ako ng song na Love Will Keep Us Alive by Eagles. Ayan, salamat sa mga play mo po tonight. Ayan, adan natin yan sa ating playlist mga ka-vibes at lalo na sa'yo, Andre Jim Sardinola. Ayan, good evening DJ Ron Toron, pa-shoutout po ako na nakikinig sa radyo ko ng Late Night Vibes habang nagkakape dito sa bahay sa Barangay 99, Diit, Tacloban City. It's coming from Andrew Jim Sardinola. Alam ko lang pares niyan eh. Yung Malunggay Pandisay. Yan, masarap yan, di ba? Masarap lalo ng kapares. Yung kapeng mainit, di ba? Ay, naalala ko kanina. Eh, nagkakape ako eh. Eh, nagkakape. Tapos yung, di ko namalayan yung nilagay kong tubig ay malamig pala. Todo ihi pa naman ako eh. Eh siyempre, 'di ba? Pag iinom ka ng kape, ay nag-anticipate ka na ikay ay mainit, 'di ba? Eh yung nangyari, mas malamig pa. Mas malamig pa sa inyong relasyon.

ba yung nasa isipan nyo eh? Siyempre mga kapal, sinabati ko rin yung team name. Ayan, kay Ma'am Alexis. Ayan, palaging present yan yung ating team name. Name! Ayan, kay Sir Ian, kay Sir Ralph, kay Ma'am Shell, kay Ma'am Mip, and Ma'am G, kay Sir Neil, and kay Pretty Patty, and kay Sir John Quincy Opinion, ng ating Mr. Tan Awain. Oy! Mabigatin talaga yung mga kabibes natin dito sa FM radio, no? Ay mga kabibes, sa mga gustong mag-send ng kanilang mga greeting, shout out or song request, and don't hesitate to comment down below sa ating Facebook Live, mga kabibes. Syempre, babasahin natin lahat yan. Ay, speaking greetings sa mga kabibes, ayan, happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon, di ba? Sa mga nagsiselebrate ng mga birthday. Ayan. Eto mga ka-webs, ano? Nangyari na ba sa inyo, ano? Yung maglalagay ka lang ng mga gamit, ano? Kunwari, baso, tapos may kinuha kang iba, tapos pagtingin mo, wala na yung ano, nakalimutan mo na kung saan mo linagay. Meron din ano, kakalagay mo lang ng sunglasses mo sa ulo mo, tapos maya-maya inahanap mo na. Hindi mo na alam kung saan nilagay. Nangyari na ba yan sa inyo mga ka-vibes? Pero itong kwento natin mamaya, mga ka-vibes, ay talagang hindi niya malilimutan kung saan niya inilagay ang pulang. Mamaya yan mga ka-vibes, kaya yan ang ating abangan. Kaya oras natin, 10:21, walang alis mga ka-vibes, magbabalik pa rin po ang Litted Vibes. Dito lang yan sa 12.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Muse Sound Trip. Ayan, ang lupet.

0: Jam Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

10:14 mga ka-vibes at kayo nakikinig pa rin dito sa 107.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan, kasama nyo pa rin si DJ Ron Taron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan mga ka-vibes, before natin basahin ang ating confession letter for tonight, batiin muna natin yung ating mga ka-vibes na bagong bukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ay mga ka-vibes, live tayo na papanood sa ating Facebook Live, 1.7 FM Radio Tacloban. Siyempre, huwag niyong kakalimutang i-like, follow, and share mga ka-vibes ang ating Facebook Live. Siyempre, pasama na rin sa akin na page, DJ Ron Taron. Ayan. Ayan, batiin muna natin ng magandang gabi si Jansel Pitilia Hidalgo. Ayan, shout out, Lodi Bikinemain. Oy, Big Boss. Oy, ito si, si Jansel ba, dati kong katrabaho, ay, mabait to talaga to. Ay, mapagbigay to, Bikinemain, Bikinemain Boss. Bossing! Ayan, wala na magkikita kan DJ Gab. Ato na hi DJ Gab, gimbayaan na ako. Oh. Ato na balita, oh. Ato na iha Manila. Ayan. Ayan, shoutout ang mga pragmatic boys sa QB. That's coming from Ian Sebastian. Ayan, shoutout sa inyo dyan, QB boys. Ayan, dyan lang kayo, bantayin nyo dyan yung ating mangga. Para hindi mano, para mamunga ng marami. Kasi pero may palaging may pausok. Ayan. Ayan mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

Dear DJ Rontoron, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng ka-vibes. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kate, 25 years old mula dito sa Leyte. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang patawarin ang sarili ko. Hindi dahil may nawala sa akin, kundi dahil ako mismo ang dahilan kung bakit nawala ang isang taong itinuring kong kapatid. May best friend akong tawagin na kong Mia. 15 taong kaming magkaibigan, sabay kaming lumaki, sabay nangarap, sabay umiyak at sabay tumawa. Akala ko walang lalaki ang makakasira sa samahang binuo namin sa loob ng maraming taon. DJ Rontoron, nagkamali ako. Isang araw, pinakilala niya sa akin ang lalaking matagal nang nanliligaw sa kanya. Natawagin ko na lang siyang Nathan. Sa una, masaya ako para sa kanila. Ako pa nga ang nagsasabing mukha siya na ang para sa'yo. Pero habang tumatagal, napansin kong iba ang tibok ng puso ko kapag kausap ko si Nathan. Ayaw kong aminin pero unti-unti na pala akong nahuhulog. Araw-araw akong nilalamon ng konsensya tuwing tatawag si Mia para ikwento kung gaano siya kasaya kay Nathan. Palihim naman akong umiiyak kapag katapos naming mag-usap. Digirontoron, hanggang dumating ang gabi nga nagpabago sa lahat. Fiesta noon sa aming bayan. Pagkatapos nung programa, nagyaya si Mia na dumaan muna kami sa lumang tulay bago umuwi. Doon daw siya sasagutin ni Nathan. Habang naghihintay kami, nanginginig ang buo kong katawan. Hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil alam kong may gagawin akong kasalanan. Pagdating ni Nathan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinila ko siya sa gilid at sinabi kong, "Mag-isip ka muna. Hindi mo pa lubos na kilala si Mia." Nagulat siya, DJ Rontoroin. Anong ibig mong sabihin? Sa sobrang selos, nagsimula akong magsalita ng mga bagay na hindi ko dapat sinabi. Pinalabas kong hindi sila tugma at sinubukan kong kumbinsin siyang umatras. Hindi ako nagsabi sa mga gawa-gawang krimen o mabibigat na paratang pero sapat na ang mga salitang binitawan ko para pagdudahan niya ang relasyon nila. Hindi ko alam na nasa likod pala namin si Mia. Parang huminto ang oras. Unti-unti siyang lumapit, namumula ang mga mata, nanginginig ang mga labi. Bakit? Bakit iyon lang ang naibulalas niya? Hindi ako makasagot, DJ Rontoron. Tumulo ang luha habang paulit-ulit niyang sinasabing, "Ikaw, ikaw pa talaga." Hindi niya ako sinampal, hindi niya ako sinigawan. Mas masakit, tiningnan niya lang niya ako na parang hindi niya ako kilala. Tumaliko siya at tumakbo sa gitna ng malakas na ulan. Tinawag namin siya ni Nathan pero hindi siya lumingon. Pagdating niya sa dulo ng tulay, napaupo siya habang humahagulhol. DJ Rontoron, doon tuluyang gumuho. Lumuhod ako sa basang simento kahit umuulan. Hindi na mahalata kung alin ang patak ng ulan at alin ang luha ko. Lumapit si Nathan at mahina niyang sinabing, "Kate, ang pag-ibig ay nagsisimula sa pagtataksil. Hindi kailanman magiging tahanan ng tunay na kaligayahan."
Parang libo-libo ang karayom ang tumusog sa puso ko. Simula noon, hindi na ako kinausap ni Mia. Si Nita naman tuluyan ding lumayo. Sa isang igla, pareho silang nawala sa buhay ko. Ngayon, tuwing dumadaan ako sa tulay na yon, hindi ko nakikita ang ilog. Ang nakikita ko ay araw na ipinagpalit ko ang 15 taon na pagkakaibigan para sa pag-asang maging akin ang iisang lalaking hindi naman pala nakatakdang mapunta sa akin. Dejeron Torona, kung maririnig, kung mababasa ninyo ito, gusto ko lang sabihin kay Mia na hindi ko inaasahang patawarin mo ako. Pero habang buhay kong dadalhin ang bigat ng pagkakamaling ginawa ko. At sana balang araw matagpuan mo ang kapayapaang ninakaw ko sa puso mo. Maraming salamat po at sana magsilbi itong paalala na walang pag-ibig na tunay na nagtatagumpay kung ang pundasyon nito ay pagtataksila sa isang kaibigan.

0: Eh mga kabarbs, ang kwento ng ating letter sender. Nako, ano, may pagkatulad. Similarity ito kahapon, kagabi yung ating letter sender, ano, yung kanyang story. Talagang mapapasabi ka ng...
1: Oh my God!
0: Ayan, mga kababs, marami talagang nasisira sa mga ganyan, ano, na yung naliligaw sa kaibigan mo ay sikreto pa lang minamahal mo. Ay, nako. Bawal yan. Nako, mga kababs. Kasi ikaw yung inaasahan ng kaibigan mo na mag-a-advise sa kanya, no? Kung ano yung mga gagawin niya. Kasi ikaw ang nakakakita, ikaw yung kaibigan niyang tunay sa halos sa maraming taon kayong nagsama, no? Tapos ikaw pala ang sisira ng lahat sa isang paninira lang, sa isang iglap ay nawala lahat, ah. Yung kaibigan na yung lalaki, wala na lahat, umalis na dahil sa isang tawagin na lang nating kalapastanganan, 'di ba? Pasisilos. Nako. Kaya kayo mga ka-vibes, ano ang inyong magiging advice? Ayan, similar ito, no? Similar ito sa kahapon. Pagka-similarity at pare-parehos lang. Yung letter sender natin, ano? Na nagustuhan nila ang naliligaw sa kanilang kaibigan. At ito kay Kate ay matalik niya pang kaibigan. Sa inyo mga ka-vibes, ang inyong advice or opinion na komento para dito sa ating letter sender. Siyempre mamaya babasahin natin niya na lahat ng mga advice or komento ninyo, opinion mga kabibs. Kaya oras natin 10:52, dyan lang kayo mga kabibs, babalik pa rin pong late night vibes. Dito lang yan sa 100.7 FM Radio Tacloban, ang kabibs mo sa Soundtrip ang Lupet.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
4: Late Night Vibes na!

11:13 mga ka-vibes, sa kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Yan, kasama niyo pa rin si DJ Rontoron, nag-iisang Papa Ball ng bayan. Yan, dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, batiin muna natin si ka-vibes Shirley Gitigan. And good evening DJ Rontoron, pa-shoutout nga dahil station ng usual, pa-shoutout Hakon, friend in life. Oy, waray na yan, special. Yung pipiraw na, habit na diri ako makahabol. Ayan, kaya siyempre ano, mga ka-vibes, mag-amuran ko din ako kanina, bagan maupay ko din. Man, kumaturo kanina, no? Eh, kung naka-unat-unat kanina, ay dire-diretso na. Dire-diretso katurog. Eh, mga ka-vibes, sa mga bagong pasok dyan, ayan, live tayong napapanood sa ating Facebook Live, 1.7 FM Radio Tacloban. Siyempre, huwag niyo kakalimutan, i-follow, like, and share ang ating Facebook Live, mga ka-vibes. Ayan, kanina mayroon tayong binasang confession letter, mga ka-vibes. Ayan, ay magpagka-similarity, ano, kagabi yung confession letter natin ngayon. Eh mga ka-vibes, ang confession natin ay tungkol sa isang pagkakaibigang sinubok ng silos at pag-ibig. Eh may dalawang matalik na magkaibigan na ngayong na halos sabay lumaki at walang inililihim sa isa't isa. At dumating ang isang lalaki na naligaw sa isa sa kanila. Noong una, suportado pa ng sender ang kanilang relasyon. At naging tulay pa nga para mas mapalapit sila sa isa't isa. Pero habang tumatagal, unti-unting nahulog ang loob ng sender sa parehong lalaki. Salib na aminin na ang naramdaman at umiwas na naigang silos, kaya sinubukan niyang pagdudahin ang lalaki sa relasyon nila. Hindi man siya gumawa ng mabibigat na paratang, naging dahilan pa rin ng kanyang mga salita para masaktan ang kanyang matalik na kaibigan. At sa hindi inaasang pagkakataon, narinig ng kaibigan ang usapan sa isang iglap, gumuho ang tiwala at pagkakaibigan na inalagaan nila ng maraming taon. Pareho ring lumayo ang lalaki at ang kaibigan, kaya ang sinder ang naiwan na may matinding pagsisisi.

Kaya mga kabarbs, normal lang ano, na may magustuhan na tayong tao. Kasi hindi naman kontrolado natin ang nararamdaman ng ating puso. Pero ang sinusukat ng tunay na pagkatao natin ay kung paano tayo kikilos kapag alam natin na may masasaktan na. No? Lalo na kung mga malalapit sa ating buhay, lalo na sa ating later gender, ano, na matalik niya ang kaibigan na halos sabay silang lumaki, alam na nila ang amoy ng isa't isa. Diba? Kasi pag magkababata talaga kayo, alam nyo na kung ang mga pasikot-sikot ng buhay ninyo, di ba? Yung tunog pa lang ng lakad ng paa, di ba? Alang naman na lakad ng kamay. Ano yun si Hilgard? And then mga kabarbs, kilalado nyo na kasi halos sabay kayong lumaki. Kaya ano, ang silos ay parang apoy, ano mga ka-vibes, sa umpisa maliit lang. Pero kapag binabayaan, kaya nitong sunugin hindi lang ang pagmamahalan kundi pati ang pagkakaibigan.

Eh kung may pagkakataon na humingi ng taos-pusong tawad, huwag mong pilitin na patawarin ka agad. Kasi malamang matagal or mahirap kang patawarin ng matalik mong kaibigan dahil sa mga ginawa mo, di ba? Ibiruin mo ano, ikaw yung inaasahan niya, yung magsanggang dikit kayo, di ba? Tapos masisira lang dahil malalaman niyang sisiraan ka. Siraan mo siya. Ayan. At sa ating mga ka-vibes, ano? Ayan, para sa ating mga ka-vibes, tandaan natin to na may mga taong dumarating sa buhay natin bilang pag-ibig. At may mga taong dumarating bilang tunay na kaibigan. Ngayon, kapag dumating ang pagkakataong kailangan mong mamili sa pagitan ng panandali ang pag-ibig at sa isang pagkakaibigan na napatunayan na sa maraming taon na pag-isipan mong mabuti ang bawat hakbang. Diba? Yung mga pumapasok na bago sa ating buhay ay siyempre, mayroong saya, mayroong mga excitement na nagaganap. Pero yung sisiraan mo, yung kaibigan mo para lang dito sa bago nyong kakilala, ay maling-mali naman yun, mga ka-vibes. Isipin nyo, ano, yung mga pinagsamahan nyo, mga, syempre, mga hirap, mga pangyayari, di ba, na inyong mga nalampasan, na kayo lang yung nakakaalam, ay mawawala lang ng ganon. At napakahirap yun, mga ka-vibes, na kahit may problema ka, at siyempre, mamimiss mo kung sino yung mga pinagsasabihin mo, kung sino yung pinupuntahan mo tuwing kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng karamay, at ang matalik mong kaibigan pa ang nawala sa'yo. Kaya isipin natin, mga ka-vibes, isipin natin ng maraming beses, ng maraming, ayan, di lang 20 times, ayan, 100 times, ayan, isipin natin kung ang mga gagawin natin, kung kakasira ba ito, makakabuti ba ito para sa ating kaibigan. Tulad sa nangyari ng sa ating letter sender, ano, na ginawa niya ang lahat. Ginawa niya yung mga paninirang puri para lang mapalapit sa kanyang loob at mapalayo ang matalik niyang kaibigan para sa nanliligaw sa kanya. At yun na nga po, hindi pong bor sa kanyang panahon at nalaman ito ng dalawa at tuluyan siyang nawalan ng kaibigan at manliligaw. Ayun lang. Diba? Nakakasad. Nakakasad sa mga ganyang gawa na kunting gawa mo lang ano, ay mawawala bigla ang matagal na pinagsamahan ninyo. Ay nako na mga kabakaibs. Eh ako ay ano, joke-joke lang. Kasi pag ano, may mga alam mo nang may naliligaw, may jowa na, huwag ka nang mailab, ano, layuan mo na. Huwag mo nang ipilit ang inyong damdamin dahil masasakta, hindi man ikaw ang masakta, may masasaktang iba, di ba? Umanap ka ng kaparehas mo, single din, ayan, doon kayo mag-ano, maglabasan ng mga sama ng loob. Kasi wala namang pipigil sa inyo kung parehas kayong available. Walang nagbabawal, 'di ba? Free. Hindi yung may mga mayroong nang partner. Mahirap talaga 'yon, mga ka-vibes. 'Di ba? My God.

At oras natin mga kabarms, 11:24. Ngayon na, balik muna tayo sa ating mga malulupit na mga tugtugain. Kaya dyan lang kayo mga kabarms, magbabalik pa rin pong late night vibes. Dito lang yan sa 120.7 FM Radio Tacloban. Ang kabarms mo sa soundtrip ang lupit.

Eh mga Vibes, oras natin 11:47 na. Ayan, nagiginig pa rin kayo dito sa 1.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Eh mga Vibes, sabatiin muna natin yung mga nagpahabol ngayong gabi. Ang kay Ma'am Shirley Gitigain. Ayan, nakatulog daw siya kanina dahil sa lamig ng panahon, ano, sarap matulog. Ayan, sa mga magka-vibes natin, ano, na nakikinig pa rin hanggang ngayon, ayan, salamatan muna natin. Ayan, salamat sa pagkikinig mga ka-vibes dito sa ating programa, ayan, sa ating mga technician, dito sa Eastern Visayas, sa ating mga relay station, sa FMR Katbalugan, FMR Katarman, FMR Kalbayog and FMR Burungay. Siyempre dito sa ating main station sa 1.7 FM Radio Tacloban. Eh mga vibes, at ako ang inyong nakasama ngayong gabi, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh dito lang yan sa 1.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. And see you tomorrow mga

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

kapangyarihan sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan Iwas Karamdaman.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhom Plus Gold. Santhom Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhom Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustid, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhom Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhom Plus Gold,
5: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santhom Plus Gold.
6: Yahoo!
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santhon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhon Vitamin C.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santhon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid
8: na all-in-one
9: sa presyong
8: magaan.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Welcome po sa programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Doc Samaritan at Yes to Health. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyo pong makasama. At andito naman tayo para talakayin po sa programang ito. Paano ba maiwasan? Ganon din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin sa ating pong programa, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
11: Maraming salamat, partner, at maligayang pakikinig sa lahat po na ating mga kababayan, sa lahat po na naabot na ating signal sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano? Ito na naman po ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng mga impormasyon na may kinalaman ho sa holistic healing, preventive medicine, naturopathy. At siyempre katuwang natin na ating mga produktong talaga naman pong marami na ang natulungan na paginhawa sa buong Pilipinas.
10: Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin ha, na meron po mga katanungan, gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, sir 961-532-2110. Again, sir 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha, ng mga dekalidad, mga napakabisa, napaka-epektibong produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, syempre, kasama po dyan ang Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C, Nature Soya Coffee or Santhon Coffee Mix, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Santhon Plus Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Oil. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa Southstar Drug, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy at iba pa pong mga leading drug store sa inyong pong lugar. Or pwede nyo pong i-order yan sa Shopee o kaya sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ulitin ko lang yung text line po natin para sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, sir 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan nating pansin yung inyong pong mga katanungan at bibigyan kasagutan po yan. Free consultation on air ni Dr. Algie. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santhon Gold Herbal Capsule at Santhon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C.
4: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustid, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold,
5: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santhon Plus Gold.
6: Yahoo! Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyong gijang Turbo.
14: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clabu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
16: Mas lalakas ka pa.
17: Santhon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
18: Mmm, suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix, suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
19: Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold,
5: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
19: Santhon Plus Gold.
20: Yahoo! Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santhon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year nagpa whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santhon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santhon Plus Gold. Narinig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka paki-check din yung atay ko, baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi, ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya, lahat ng laman loob mo, okay siya. So sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then ang liver mo sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santhon Plus Gold kasi iniisip ko na kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santhon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya.
10: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Pangunahin po dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santhon Gold Herbal Capsule at Santhon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C. Available yan ha sa mga local drug stores, sa mga health shop, herbal store, sa mga shopping malls. Pag mayroong mga nagtitinda ng mga herbs dyan, available yan sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, ganun din po sa Mercury Drug at Watson's Pharmacy. At ganun din ha sa Shopee at sa Lazada, sa official store ng Yes to Health, available po yan. Order lang po kayo ha. At kahit saan po kayo, eh, makakarating ang ating po mga produkto. Ang ating text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ah, ito, Doc. Hello po. Bakit po ganito ang pakiramdam ko pag minsan pinagpapawisan po ako? Parang naninikip po ang dibdib. Tapos, sobrang katipo ng lalamunan ko. Biglang bumibilis po heartbeat. Sana po, matulungan niyo po ako. Stress na po ako, Doc. Marlon po, ng Tayug.
11: Ayan. Yung sinasabi, yung stress na siya, may kinalaman din yun eh, dun sa nararamdaman niya. Ilan na kaya edad niya, no, ni Marlon?
10: Hindi po nabanggit.
11: Hindi nabanggit. Pero, yung mga ganyang mga kondisyon po kasi, yung nagkakaroon ka ng pananakit ng lalamunan, o pangangati ba, yung sinabi niya, pangangati, palpitation, at stress, eh halos magkakadugtong po yan. Karamihan sa mga may ganyang kondisyon, tapos magpupunta ka sa doktor, minsan sasabihin, o magpa-ECG ka, or magpa-laboratory ka, most of the time, nakikita ko na ang result, normal naman. Kasi wala ka namang physical na damage sa organ, gaya po ng heart, gaya ng sikmura, or any part ng katawan mo. Pero ang nangiging pangunahing problema, connected yan dun yung acidity, yung nutritional deficiency. Kasi once nakulang ka ng calcium or other minerals gaya ng magnesium at iba pang mga phytochemicals na kailangan talaga sa normal function ng katawan, everyday function, nagkakaroon ka ng mga discomforts. Kumbaga, kaya nga yung nutritional therapy nandun sa tinatawag na preventive. Kasi bago ka magkasakit, ng mga halos hindi mo na maipaliwanag yung nararamdaman mo, eh nagsisimula na muna sa kakulangan sa mga pangunahing sustansyang kailangan ng normal function ng katawan natin. Once na mangyari yon, may mga discomfort ka nararamdaman. Basically, yung sinasabi niya, eh nakikita natin kakulangan yan sa ilang mga minerals like calcium, yung potassium pwede rin at magnesium, or number one na mga electrolytes na kailangan po for normal heartbeat. And yung nararamdaman niya sa lalamunan, maybe, eh kung acidic po kayo, ay pwedeng yun po ay natitrigger lang or nai-irritate. Ano? So maraming pwedeng dahilan sa mga symptom na sinasabi niyo. Kaya nga, ang kinakailangan, kung hindi pa kayo talaga nakakapagpa-check up, eh pasal din po kayo sa doktor para talaga malaman ano ba yung dahilan. Kasi para hindi kayo ma-stress. Kasi ganun yun eh, partner. Mm-hmm. Pag yung hindi mo alam ang sakit mo, eh, nag-iisip ka. Baka malala ka na, baka ito'y seryosong kondisyon na pwedeng ikamatay. Eh, talagang nakakaano yun. Nakakapraning yung kumbaga sa termino nila, no? Kaya kailangan ng check-up. Ngayon, kung hindi ka pa nakakapagpa-check-up because yung panahon or opportunity mo ay hindi mo mahanap, okay, walang time or walang budget, pwede po kayo mag-start doon sa mga basic lang. Okay, mag-take kayo ng mga supplement gaya po ng B-complex, isa yan, calcium, vitamin C ang isa sa pinaka-importante. Kasi nakita ko sa mga tao na nagtitake ng mga supplement tapos hindi nagba-vitamin C, parang wa-effect. Kasi nga, vitamin C is the catalyst of metabolic function. Kumbaga, kahit may calcium ka, kahit meron kang magnesium or any multivitamins, kung walang vitamin C dun sa iyong tinitake everyday, hindi rin na masyado napapakinabangan ng katawan. Kaya nga dito sa programa natin, yung ating non-acidic vitamin C, isa yan sa lagi natin binabanggit. Basic yan that you need to take every day. Non-acidic pa siya, ha? And another thing is B-complex. Okay? Calcium, vitamin C, B-complex. Yung magnesium, mahirap hanapin yan eh. Kaya yung magnesium kahit hindi na masyadong priority mo. And kung meron kang Santon Gold, doon sa lugar mo, simulan mo nang i-take. Mag-start ka sa 2 capsules 3 times a day before meals. So gawin mo siyang everyday kahit 2 weeks lang muna. Then after 2 weeks, pakiramdaman mo yung sarili mo. Baka sakaling nag-i-improve ka na. Kasi karamihan ng pasyente, binibigyan ko ng ganyang recommendation, hindi pa pwede talaga hindi silang mag-improve. If wala naman silang sobrang seryosong may bara sa puso, lumalaki ang puso, which are common na kumbaga ailments na pwedeng nararamdaman yung ganun, ay ano, pwede kang ituloy-tuloy mo lang ng 1 capsule 3 times a day after 2 weeks. Kasi nag-i-improve talaga yung kondisyon po ng mga pasyente yung nagtitake niyan. Kasi malay natin, hindi yan seryosong kondisyon kundi yan ay simpleng nutritional deficiency lang. Sinabayan pa nung stress, nagpapalpitate ka, kaya sa tingin mo parang hirap na hirap ka. Minsan mahirap matulog, minsan may pangangasim pa yan. So try nyo po yun ha, magpa-check up, then take supplements, and kumain ng tamang pagkain. Huwag hong, ang kaang pipiliin mong pagkain ay yung walang mga sustansya. Marami yan, kung saan-saan tayo makakakuha ng masarap na pagkain, walang sustansya, kaya lalo po tayo nagkakaproblema.
10: Maraming salamat dong. Ating pong text line, sir, 9615322110. Imelda po ito, 55 years old, taga Bicol. May diabetes po ako. Ano po ba ang gamot sa tinutusok-tusok po na paa at kamay? On and off din po ako, Doc.
11: Ayan, maraming salamat po sa text po ninyo. At welcome din sa mga taga Bicol, sa ating mga tagapakinig dyan. So most common ano, doon sa mga diabetic, usually ang kanilang nararamdaman talaga as indicator na nagkakaroon na ng complication ng diabetes ay yung tinatawag na diabetic neuropathy. So yung diabetic neuropathy is sa complication na tumatama, neuropathy means yung nerve. Okay? Sa nerve. So once na ikaw ay mayroong

0: apektado. So, ang ginagawa natin dyan, once na ikaw ay may neuropathy, kailangan mo talaga ng mga sustansyang para sa nerves. Pero hindi rin mag-i-improve once na hindi mo makontrol ang iyong diabetes. Kasi yun ang pinakang punot dulo eh, yung pagtaas ng sugar that causes circulatory problem. So, yung iba nagtitake sila ng B-complex, pero kahit ang tagal na nila nagtitake ng B-complex, dahil yun naman talaga yung pinakang basic para sa nerve. Kumbaga eh, ano yan, generic yan. Ah, pag meron kayong pamamanhin, tusok-tusok, B-complex ang binibigay ng doktor. Hindi pa rin sumasapat. So, ang target na natin, wag na yon, wag na yung complication. Ang target natin, yung pinakang main problem ninyo. Ayan, yung diabetes. So, alam naman natin, ang diabetes, hindi naman po yan sakit na hindi nalulunasan o nape-prevent. Okay? Kung wala man sinasabing 100% cure for diabetes, sabi ng mga doktor, pero at least meron pong preventive at reversive na mga pamamaraan. Ibig sabihin, hindi lalala. So, pwede kayo mag-take ng mga pagkaing, una, yung mapapakla sa herbal medicine. Yan ang aming tinuturo. Mapakla. Ano ba yung mapakla mga herbal? Yung mga puso ng saging, ano pa, banaba.
1: Yung kasoy kaya, Dok?
0: Kasoy, pwede rin yan. Meron pa yung tawag dito, mga kamote. Pwede yan. So, yung mga pagkain na yon ay merong mga natural component na nakatutulong sa metabolism. Okay? Mga bitter na mga pagkain o yung mga papapait, basta wag lang yung lason. Oh, may mga halaman kasi na bitter na meron siyang poisonous nature eh. Pero kung pag-aralan nyo mabuti, katulad ng mga herbal na mapapait, katulad ng mga sambong, serpentina, madali po yan, madaling i-taken araw-araw. O ampalaya, ang pinakang proven. Because ang ampalaya, meron siyang pag-aaral na sinasabi na yung ampalaya ay may mga phytochemicals talaga na nakatutulong sa metabolism ng asukal sa katawan. Tinutulungan niya yung pancreas sa secretion, then yung tinatawag na uptake ng ating cellular uptake ng sugar. Kasi minsan, kahit marami kang insulin, kung yung insulin receptor ng cell mo hindi nagre-receive ng sugar, sub-supply pa rin. Kaya yung ampalaya, maganda yan. Okay? So, magsalad ka na ampalaya. Malunggay is also good. Okay? At ganun din yung garlic. So, yung mga yan, mga sangkap, pinagsama-sama yan sa Santon Gold. Kumbaga, ito mga to kasi, alam naman natin na kahit saan kayo pumuntang lugar, may diabetic. So, yun talaga yung sinadya natin pagsama-samahin. Kaya para kasabay ng mga herbal na iniinom sa bahay, mga tsa na iniinom mo, yung diet mo na, binabago mo na, meron kang isang mabisang maasahan yung ating produktong yan. So, take nyo lang po siya 1 capsule 3 times a day as your nutritional maintenance every day plus vitamin C. Ayan. At obviously, iwasan nyo yung mga high glucose na mga pagkain na commonly inihahain natin sa ating mga tahanan para po makontrol yung inyong diabetes na nagko-complicate kaya kayo nakakaramdam ng parang tusok-tusok sa inyong mga talampakan.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Ito, Lisa po, 46 years old. Tanong ko lang po, Doc, kasi may sakit po sa katawan ko, yung tuhod ko po, Doc. Nagpa-doctor po ako. Kahapon, sabi mataas uric acid at cholesterol ko. Nag-take na po ako ng gamot, pero ganun pa rin po. Salamat.
0: Ayan, so isa pa yan. Bukod sa diabetes, ito pa itong tumataas na uric acid na nagpapahirap. 46 pa lang siya, bata pa eh, di ba? So, ibig sabihin, yung nararamdaman nyo, pwede pang ma-prevent na hindi ito lalala, okay? So, yung uric acid po kasi, yan po yung isang waste product ng metabolismo ng katawan na karamihan ng pagkain nata natin, may purines that causes high uric acid in the body. So, ang ginagawa lang namin yan, halimbawa yung medyo nakakaramdam na kayo ng pangangalay, pangingirot ng inyong kasukasuan, yan yung mga early stages. Kumbaga, pwede pandaanin yan sa hydration. Ibig sabihin, may mga tubig kayo na alkaline water. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi yung kidneys natin ang nagtatapon ng uric palabas. Kaya lang, humihina yung output dahilan nga sa una, kulang sa tubig, acidic yung tubig, tapos hindi na nga naitatapon ng tama, tambak pa yung kinakain natin na high in purine that causes high uric acid in the body. So, yun yung kwento bakit nagkakaroon yan. So ang gawin ninyo, tulungan nyo na lang yung inyong katawan para mas mabilis ma-eliminate.

0: Kasi kahit anong gawin yung pag-inom ng painkiller or anti-inflammatory, kung hindi po nyo maiilalabas effectively yung uric na yan, kasi kahit naman umiwas ka talagang kung nagpo-form ka ng uric acid, eh magpo-form ka. Nasa ano natin yan, nasa genetic sometimes yan. Kaya minsan yung tatay, yun ang sakit. Yung anak, ganun din ang sakit. Kumbaga yung iyong ability to excrete sometimes apektado or mabagal. So ang ginagawa natin, tutulungan lang natin. Yung mga common herbal medicine na binibigay po natin mula pa nung panahon, yung mga sambong, buhok ng mais, yung gotokola or yung sorsoro or takipkuhol, maganda yan for uric acid. Maganda rin yung tanglad. Maganda rin ayon sa mga pag-aaral yung pansit-pansitan. Ayan, maganda rin yan. Pwede rin kayong gumamit ng luyang dilaw. So, yung mga yan, everyday nyo iti-take, eh, malaking tulong po siya. Kaya lang, minsan, natatalo kayo noong yung paglabas ng uric, then tatambakan mo ulit ang katawan mo. Parang yun ang nagiging reason. Lalo nga, hindi aware yung mga tao, ano ba yung mga pagkain na talagang primary contributor. So, sabihin ko na, karne, especially laman loob, mga refined sugars, yung mga cakes and pastries, ang taas ng uric acid niyan. At kinakailangan iwasan mga cheese and dairies and milk. Mataas ang uric acid niyan. So, iwasan po ninyo. Okay? So, sa ating supplement naman, meron naman tayong may tutulong kasi yung supplements natin ay may mga phytochemicals, mga vitamins and minerals that can enhance metabolism of uric. Nakakatulong din siya para sa kidneys natin na maging efficient yung kanyang ability to excrete acids, not only uric acid. Kaya kung nakakaramdam na ngayon, take note, paramdam pa lang yan. Yan yung start pa lang yan. At kinakailangan nyo nang gawin yung dapat nyo gawin yung sinasabi natin dito. Take yung ating Santon Gold, 1 capsule 3 times a day as your regular maintenance na nutritional therapy. At least 30 days minimum. Pakiramdam nyo yung sarili nyo. Pag maganda, huwag nyo ihihinto. Tuloy-tuloy nyo lang po. Plus vitamin C. Dahil ako, marami na akong nakita mga pasyente na halos hindi makalakad. So, pinamaintain ko lang yan sa kanila. Then, change diet, lots of water, may mga tea that are very friendly sa kidneys natin. Ayun, naka-recover sila. At sabi nila, eh, maganda po yung kanilang, kumbaga sa pain, na dati napakatindi, ngayon po ay manageable na. So, sana makatulong.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Ang ating pong text line, sure, 961-532-2110. Doc Albert po ito, 43 years old, taga Pampanga. Tanong ko lang po kung kidney stone po ba sakit ko kasi madalas po ako mag-ihi sa gabi. Salamat, Doc.
0: Ang usually, ang kidney stone, hindi yun yung manifestation niya. Ang kidney stone, commonly, yung pag-ihi natin medyo mahirap, naging nananakit ang balakang natin, madalas kayong susumpungin ng UTI kasi yun yung mga common manifestation once na meron kang bato sa bato. Okay, yung iba naman na may kidney stone, baliktad naman, ihi ng ihi. Pero hindi yun madalas na gano'n ang nangyayari. Most of the kidney stone patient ay yung urination ang problem nila sa kanyang pananakit ng balakang. Dahil ikaw ay lalaki at ikaw ay nasa 40 plus na, yung ihi ng ihi sa gabi ay indicator baka po nagkakaroon tayo ng slight enlargement sa ating prostate. So the best way is to go to a doctor at ipacheck po ninyo baka sakaling kayo po ay nagkakaroon ng konting pagkapal ng prostata. Kasi alam nyo, yun yung number one kasi na symptom ng prostate enlargement. That's why ang prostate enlargement ay isang napakatahimik na klase ng sakit na kaya nga yung prostate cancer na sinasabi nilang one of the leading cause of death among cancer cases sa mga kalalakihan is a silent killer. Bakit? Mm-hmm. Eh, akala mo normal lang eh. Yung ihi ng ihi, hindi mo masyadong pinapansin. Yun pala, nagkakaroon ka na ng development sa prostata mo ng bukol and eventually nagiging malignant. Pero sa case ninyo, huwag kayong manerbiyos kasi kung sa gabi kayo hindi nahihirapan, madalas umiihi, most common talaga yan ay mild enlargement, yung tinatawag na BPH. Pero since hindi naman ito consultation on air or diagnostic on air, that's just my opinion. Pero yung kidney, hindi kasi yan yung pinakang major symptoms, okay, ng kidneys. Okay, kung meron kayo nararamdaman ganyan, magsambong na kayo. Sambong, tanglad, Yan, buhok na mais, gawin po ninyo siyang regular na ano na tiyan nyo. Plus, you need to take vitamin C at mag-take na rin kayo ng Santon Gold. And isa pa, pwede nyo i-take one capsule a day yung Turbo Dietary Supplement. Kasi yun yung preventive para sa mga common problem ng lalaki, especially hormonal, erection, libido, prostate. Ayan. Mag-take na kayo at least 15 to 30 days para mahadlangan yung inyong hormonal deficiency at hindi nalalala yung inyong kondisyon. So, palagi ko, in my opinion, kung yun lang binigay mong symptom na nararamdaman mo, parang hindi kidney problem yun o kidney stones.
1: Maraming salamat, Doc. Ating pong text line, sure, 961-532-2110. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang payo pa po kayo dyan para sa mga masugid nating taga-subaybay, Luzon, Visayas, at sa Mindanao, Doc.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ano, mga kababayan natin na merong karamdaman na naghahanap po ng lunas, tandaan po natin ang kalikasan na nilikha ng Diyos ay napakalawak ng kaya niyang gawin sa ating kalusugan. Kinakailangan lang po talagang alamin natin ano yung pong paraan, paano sila gagamitin, saan sila gagamitin, at yan ho ang mga purpose ng palatuntunan pong ito. Saan man po kayo naroroon, sama-sama po tayo sa bawat oras na kami po ay nasa himpapawid, at sana po ay makatulong po kami kahit na maliit na bagay ay mabigyan po namin kayo ng impormasyon. Maraming salamat po. Si Doc Algie Bacla po ito. Hanggang sa muli, sana po ay pagalingin po tayo ng Panginoon anuman ang ating nararamdamang problema sa kalusugan.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bacla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Maraming salamat po sa pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Ito po niyo, Doc Samaritan, Stephen Hines. Mabuhay Luzon, mabuhay Visayas, Mindanao, God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustid, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyong
5: magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
2: Napakiana la!
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la!
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ng mga mulupyo.
2: Napakiana la!
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumiit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
5: Napakiana dadla!
3: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.
6: En punto a las 5. Magkot nga agar, Junaid, kumusta? Merkoles nalot kita yung adlaw, midweek. Ang madaling istorya, katunga nalot kita at simana. Ngang katapusan ini nga Merkoles itong bulan, pizza 29. Subwas katapusan na. Masalod na kita itong Agosto. Agosto, September. Masulod lot kita itong beer kahuman itong Agosto. Mara pa man, buhat na, pagmata na. As usual, may trabaho pa. May nagihapon klas. Tikang na itong college, mga excited permanente panunulod ito na dahat kulihiyo. Pero baga katunga-tunga, labi na kung baga nagproproblema ni nanay, baging kakahubyaon na in town man, at itong mga napaid ng mga anak. Kaya may dagad ko ng mga anak nga waray kapaid, waray. May napipira nga oray mga kapaid, nakita na nga sing pamanak apo. Bis nagkakuli na. Oh, grabe itong kadimanding mga imposible nga mga project. Bagay naman lang kaganak in town, oray mag-aging kulihiyo. Giniinuat na lang. Mamay kayo ito may nakaka-relate kapag kaya na. May nakaka-relate ni mga kaganak. Likewise, may nakaka-relate gihapon ng mga estudyante. Kung baga nagtatang kahirang aduha din at lamisa yan na nagsiplatay. Samtang namamati ito na atong taramdan.
2: Napakianan na!
6: Baga, kuan, lera, mute, la, mute. Pero kung baga nga lang ano, ha? Naigo ka? Nasing tama. Sige na balitaw, hinay, para itong magbibiyahe. Mahulos itong kakarsadahan. Umuran, kakulop, grabe nga bunog. Ano? Mailpi, kakulop, hingkisipatan, hindi may burunggan. I-update na ito niyan. Ano itong kahimtang hininga LPE or low pressure area? Pero itong dominante mga kasangkain, habagat, good. Anyway, kumbaga sing paman, maupailuat, kaya baga diridorong kapasok. Din niya aton, waray namatay, naisumat, namatay, may tungod hinagkot. Kahit hagkot din niya aton, diri, sugan din to ha, ibang nasod nga yilok, ikagkot. Kumbaga, ang kahagkot din hinga, matarotang daylang. Pero damot na patay itong sirak, it sobrang kamapasok, di ba? Itong heat stroke, mga kasangkayan. Grabe, sing paman. Inanglan maghirot good labi na itong magluya itong mga resistensya. Pero sahay namimiling kitang sira ka. Naginiling healing kitahin at adlaw, labi na ito mag-aaga pa. Ako manggod kay ligid kami dagat. Inkiko kang kugod labot itong sea breeze, mga kasangkayan, itong sidlit gihapon it adlaw. Itong sunrise, manggod sinirang, hindi diha mong klaro ito, hindi diha maras. Kanto kala, tungtong kala embankment. Kaya lang, itong mga lugar nga na tutunguran itong embankment, mga kasangkayan. Inanglan mag-maintain kamuhin ko an ba? Cleanliness. Okay, nakikita natin. Oh, tikang di diha may Yolanda. Ito na akong pagsasaka. Tipakadi. Ito di dang area sa Nosi. Inoodla, mahugaw itong embankment. Daramang good kayo, you know, may mga magpakarabuhi. nga para pangisda nato nagtitikang ba dida sa nosi kaud ganito dida siyempre tabok-tabok lang itong adaan di ba so iton baga may da nakikita nga hugaw gihapon mas mo pa itong baga gin kay kuan lot baga dida lot agsob kita kumita itong nagbabayan ni han pintakasir so pag abot liwat nga di unan sa nosi dida may manlorip liwat Manlori ba ito? O di da may ano tawag ito? Sa unahan itong San Jose na. Ada di din usang karaunan food kuan. Bagayin. Ada di din. E ting kikitan mo lo at di diha kuan. Mas grabe. Kikitan mo di diha. Ano ito? Bagayin food court ba? Ada di da may payapay. Nakikita mo ito di da? Ada food court di da payapay. Dako ito nga food court mga kasangkayan. Ito ni embankment. Tatubangan ito embankment. Makikita mo adan mga basiyong butilya usay may mga buong may mga buong nga butilya nagkakalat dida itun kinaunan tikang hinkon din nga mga food chain mga kasangkayan mga chicheria adan din nagkakalat itun ha may mga butilya may mga sulod pat iba siguro itun iba napalitin rin mo nito nga food court dida andin na ada dida kay mao pay kumbaga ada kat ligid dagat nagiringnom kaya lang singko pa man, kinanglan itong self-discipline, di ba? O, kaya itong mga nag-walking, di na magahon. Ako, alerto na kito, di na. Kaya amo ito na akong ruta itong. Ruta ko, di na, itong pag-babay ko. Usat, di na nga ruta ko. Ha? Pag-walking, likewise. Bagarabot na nga nit, so ganit din nga mga lugar, alerto na kito. May mga lugar liwan, may kayaman. Ito din na, desa no sinapot kayaman ito. Hindi din mayamon, may baras, ada ng lalanat, kaya po na kayaman. Mag-aram na kit dida. Oh, mag-aram na kit dida. Tunahin it kinanglan now. At tundi rin mag-aram, amo itong problema. Kung baga master ko na ito dida. Ha? Master ko nito. Likewise, kung hain nabiyaw itong lasaw, kinanglan sumakay ka na timbay kay magtatarap ka ti itong lasaw, may mga nabiyaw dida. Madaling istorya di Rico niya plat, di ba? So, kinanglan baga natutungdan nga barangay, di naman laman limpyo, kay himo ang kamot ng atsoy. Butangan niyon mga paskin siguro nila. Mga pahimatngon, nga please, basura mo, tago or hipos mo. Di ba? It pinaka-importante, di rin magpinanbuong. Maram ka magkikita-kita ko. Itsunod hindi na nga magkakatutumbay ni nga mga pusti hinautong tapanginanoon itong DPWH kamuan siguro at nagmimaintain hini. Ha? Ito nga mga para street lights kaya may nakikita dato nila. Di rin na mga functional here actually. Kaya lang, di ba itong pinaka-platform ito ni Rahalapad man itong pusti, di ba? Itong iya-tubo nga kumbaga pusti. Itong di dito ha, tinutod ka nito, baga plat ito ya, plat bar, tapos may mga tornilyo, ito upat ka tornilyo, di ba? Upat nga tornilyo mga kasangkayan, so ito tornilyo ito niya. Nakikita natin mga tauyon na or mga waray na, kuan na good, kumbaga mga dunot na. So itong tendency ito katumba. So kitao na la siguro kung pananglitan na di naman nga ito pinigamitan, i-condemn nala iton o nakikita natin kaya nanlalaylay lang mga solar man ito. Mga solar mga kasangkayan nakikita natin. Sa nga ni, waray na panel, sa'y waray na bumbilya, sa'y posti na gudlat natin dong. So kita o, ayaw kita hulat nga may matumbahan ito o kay sigurado ako. You know, it's so ka dito nga mga puthaw, expose nga ni, bisan nga ni, ligidlat baybayon. Ako na-experience ako, rayo kami itong baybayon. Pero may mga gamit, bisan nga ni takon na speaker. Metal man iti yatabo nito dida. Mga tao yun na. May mga pintar ito. Kaya abot kami nga dahitun kuhan. So, pahimat ko nila natin ini. Ay, baga magbugata ito kung may da mga radol. Diba? Doan mga railings dida nga iba. Labot kay gimpi nangawat. Ha? O kinalabantayan gihapon. Mga railings, mga tubo man nga nagko. Ano iba pinanliwanan, mga stainless na, yan na, o oh, ito, singpaman, ting-tingless ito rin ni Thanos. Ano, ting-tingless kay, may nag-aaway yan, tuminidar ng pisaho. Nasi manunusa, paro yung may pisaho, nusa, kaya dar tao yun, nasigit. Di ka mapatay kunot sa madpatay kay ni tao eh. Nasing lot ano sa kaya niya, bagay gugurot niya na stainless. Kalo, sige, adilot ko no, ting-tingless, adi warin ni Thanos. Pero patay ka ko no, eh. Kaya ting-tingless, adi warin ni Thanos. Tudas. balita. So mga pahimat ng online magkasangkayan, ano, tinay kita, labi na doon mga wugu, magwugu katon. Okay, kadamo, damo, labi kung Sabado Domingo. Kita manggo, damo kita Sabado. Direkit kulop, kaya ano, mapasok. Ah, ito iba kulop, nagwugu. Ako agagod. San no sumidlit it, adlawaadan ako. Nagbabike na ako. Tapos nag-walking, of course. Kinang lang exercise kita, ay kalagsan. Ayaw na kita, dida, kita pag-exercise na ako ng ginuyod na tatkuan, ginuyod na tatiil, nanhiyot-yot na, okay, may da kita mga hinkukuanan, may kita mga gikakasugat. Damo, damo nga klase tao. Kinanglan nga ni baga may piring ka usahay, bagat kabayo. Kaya damo timpi ng hihikitan. Maupay magkuno kong singba eh. Pagsisingba ako na printik permanente ko na singba. Bahala lang singon kaya. Napakadiyos nun. Kaya ano, waray temptasyon kong printik ka. Itong kikinital at altar. Pero bantay ko kung nahat ka loyo ka na. Mundoro si Kerit Anbisan kung bagasing pamanipan. May nakita dress code. Salit ko sa akin. Nalilipat ni Padre Usay ko no. Imbis maser ng lawas ni Kristo. Ang lalagarit ng lawas. Peace, Padre. Good morning. Balitaw. Sige na, buhat na! Yan ang pinapadisan itong exercise ring pamanin. Diba? Itong healthy lifestyle, usa ni dalabot itong pagkaon, mga kasangkain, exercise number one idon. Labi na kita mga tikalagas, material applicable itong exercise mga tikalagas. So, mga tikalagas, lagas. Kinanglan kita pa naman ano, kumbaga, naabot na nga ni, maram ka mo ipag-distinguish na sharing din ang social media between itong rico ng hit pobre, kung naabot ka ang centennial ka na. When we say centennial, 100 plus. Diba? Mga rico nga ni kuno, it naabot in 100 plus pa, ngalong ito, may tungod ito, the healthy lifestyle. Ang madaling story, diri abusado hiya. Ha? Oo, diri, waray bisyo din, ayinom din na si Gerlio, kaya baga-aman ito, baga-common good. Problema pagod din eh. Itaw, napatay nga ni, waray pawahan, napatay nga ni nga may bisyo, mainom ka, masigarilyo hong ka, ngalong kaya siya kay, kuan, nin, may bisyo, masigarilyo, magkakaso nga sige, nainom, di ba, kung napatay ka. Pero waray ka nga bisyo nga napatay ka, ngalong waray, niya bisyo. Ma, waray niya bisyo, pero patay lagi hapon, kayo no. It ka matayon nga ngaran, simbak, waray eximsyon, di ba? So, tanan kita, waray lapawahan ko ng tao, balita, o, may bisyo ka ngalong asya, kaya mabisyo. Makusog nga na sigarilyo, makusog nga na inom. So, mamatay ka kung lulat nga rin bisyo, ngalong waray nga, anit niya bisyo, pero patay lagi hap kaya. Patay lagi hap ito, di ba? Puro kita tikad. Now, balik kita. Yan ang mga sentinyal. Talong amo ito. Eh, may tungkol ko nito tiya, lifestyle. Healthy lifestyle. Amo na niya baga gintubuan. Kung baga rico, pero bantay ka kung baga pobre. Nabot ng sobra sin itong edad. Talong ito ya, wak, aswang ito. Mabay ka ito. Kaya rumala natin mga pobre. Pero di tagadada sa'yo. Sala, paging pobre kayo, ginhimo kita at magagarahom. Tama, di ba? O ako nakakabatig yung pagkito. Ngalong-ngalong, ilagas-lagas. Itlagas-lagasan na nga din at iyo ko. Nagitatapan dahil ngalong dinapatay kay may sangod kayo. Aswang. Wak-wak. Pero kung rico ngalong lifestyle niya ito. May tungot niya tinatawag. Healthy lifestyle. Kamingan nga mga pobre. Diretso ngalong aswang ito. May toho dito. Lula, lulu. Ha? Sige na, balitaw. May kadakot na kaon nito na itong oras. Kasing kontrisi na. Okay, di rin kinang lang kita magseryoso. Maram ka mo sing pamanaking batyan. O sa'yo nagagad ako mga isyo yan na. Ha? Oh, ginagagarang ko nga nit mga isyu pag kaya nakahumantak program ta kalong gigising kung bagat manok bagat gimpipiripiti ba namamasok. Salit na tumara ka losartan sa nog nasulod klabi na kontak out din kita ko niyan magmabadugo ini. Ha, sa nog makaning along tumara ni losartan. Salit kinang diri ginagagaran. Kinanglag kung bagat pagdara ni mo, inday-inday nga may sulod. Ayun, inday-inday liwat nga paro kalakan kuan. Risa. O, Risa? Ipiya. Uy, papadisbarman ko, no? Ikukun nga to ethics committee, dapat. Bagayin ko, na, iba na itiya. Ambot, pareho na nga magbukto, dagkot problema. Ha? Ba man ini ni Congressman Martin Romualdez, ba man, importante ta akong konsensya, malimpyo. So andam niya inin atubangon itong nga tanan. Kasing ba man, warahin niya binuhatan, niya maraot. Pananglitan, kayo, no, waray tao nga perfecto ba yan naman. Pero insisiguro niya, itong pananglitan may mga lapses siya. Inin may tungo dito niya trabaho, pagservisyo nga dito niya nasasakupan. Diba? But anyway, mga kasangkayan, sige, unahon ta na itong baga kuan, din ni aton. Yan na, masulog kita na gusto by, yan na, simana. Bukas itong katapusan, tama ba? Kutob lang kita 30, no? So by, ano yun, huibis, katapusan. So by Biyernes, uy, pizza uno na. Ha? Di na may mga patron na itong palo. Pizza size kami, marisyo na itong palo. Marisyo na, sige na itong mga inin gab-i-gab-i ng mga presentasyon. Senior San Salvador kami, ha? Duha nga da upat ko nga bagyo itong masulod by August. Siring itong pag-asa. But may dakita, gingkikinan ko ano nga oras umigo mga kasangkaan. Iniguhin ko han, 7.1 na inin na nga magnitude linog itong Japan. Didiha ko mamuto Japan. Kay 28, so karong singo ka, kolob 21 man niya na. Pero an oras didit aton, waray gingkikinita ko. Waray makabri magunang TV ha pagkainahan na international kay inin apurado kita pag sinusuluran nganhi. 7.1 magnitude nga linog umigo ha kumamuto Japan. Way back 2016 kun dire ako nagsasayop, inigo gihapon inira in makalilisa nga linog kun diin may tsunami nakaigo inigo hiren tsunami. Makusog nga may dakakusgon 7.1 magnitude an bumayoghan kumamuto Prefecture Japan. May tungodhan na matindi nga pagbayog mga kasangkayan, nagpagawas dayon ng tsunami warning ang mga otoridad nga may ginatotuhan nga taas nga balod or tsunami maabot hin usa kuno ka metro. Siring hiton na era dito warning kuan, tsunami warning. Ginsagdunan ng mga residente ha mga baybayon nga mag-evacuate hangan mag-hirot samtang padayon ito nira monitoring dito sa Japan. Japan Meteorological Agency itong sitwasyon. Amot era kumbaga din aton FIBOX dito sa era Japan GMA or Japan Meteorological Agency. Siringhan kumamuto ang kumamuto mga kasangkayan in ma kikita ni Harayun, rehon hiton Kyushu, di kita ini mag-aram anong naging kilala. Kilala ini nga pagiging earthquake prone area. May tungod hiton aktibo nga fault lines, halaaran hiton tinatawag nga Pacific Ring of Fire. Had noong tuig 2016, naka-experience siya gihapon maong lugarhin mag-sunod-sunod nga magkusog ng mga linog na kundiin nakahatag inihin grabe nga inin ano kay ni grabe nga destroso pagkarurubahan mga infrastruktura ha pagkaya na nagdudumarahin na inspection ang mga lokal nga awtoridad ngadtohan mga infrastructure kakarsada iba pa man mga konkreto nga mga establishmento para hiton kataluasan itong publiko. Waray liwat ininesumat pa nga may da haluag. May daman pero mga minor la. Pero kung masiring nga haluag nga inindistruso, waray pa so far. Kaya nagkakandag pahirahin kuan. Nagpakakandag pahirahin inspeksyon. Oo, so amin yung mga kasangkayan. Makusog gini kung 7.1. Pero kay prune kuno ini mga kasangkayan. Prune inihiya. So anyway, ang kahimtang ito naton han panahon. Inin, kuan mga kasangkaya, na State of the Nation Address ni PBBM until now makikita pa nimo kumbaga kami media actually direto sa lakaumpag for example suga dito nga statement gin kumbaga gin serialize ito ya kada adlaw ginhimo anito ni istorya so ang madaling istorya until now sige pa makikita pa naton ang mga naging statement labi na itong social media pagkayana nundid naman nga ni kadan niya mo newspaper kumbaga accessible na pagkayana as long may nagkakuha nito ng internet kita katanan interesado kita siguro salit sa rin ko pa man kanina ginagagaran ko nga ni ini ng mga issue mga kasangkayan na mamasot ang along gigising ka humantakos ka oras nga program maram kamot along gigising ini ba dati si dito naton talinga kumbaga manok tini din hitira din hiton itira ilarom hit baba to kahit manok di ba amo dati kun bag iburo lang itong manok gin pipiripiti itira long gigising gin pipiripiti magasang kaim para mamasok para kumbaga paman hat na hat magin hat na hat nagun pagyaraway so andidi ha nagpapasalamat tira may tungod dito na kumbaga pagigduyog han presidente na mention particular na itabong shooting incident din sa San Jose. Pero sa ring nira, iton pakigduyog ng aran, kada kita nagpapasalamat na kami, pero ang ira gusto good, which is tama, panawagan ng mga kaparintihan, ng mga biktima ng shooting incident, justicia good. Justicia. Kaya no, mga kasangkayan, di rekontento actually. Bisan kita nga, tag-observe lang kita, kita media, di rin kita, kumbaga di rin sufficiente. Ang gimbuhat nga krimen ngadto hiton kabutangan hiton kuan na pagkayana hiton na biktima tinuod la pero mao pay nalalwat ito I don't know kung tama ba ito na akong term ay delikado ito tinuod la dili kasi nang this WD delikado ito kung horit magkapot nga bata kaya no papatayon iton sigurado ako kay damot naguhupot ito damot nagkumbaga nagdudumot di ba. So inen at least kinakaptan hiton gobyerno kay tira good gusto kay ano an usa kinsi anyos maram iton nga tanan ang siring iton mga testigos nga direct as siya nagpamumusil pero amon ging kihaan kumbaga conspiracy wala problema kay ano hiraman nga duha regardless kung ikaw ang nakapusil or what ikaw ang gunman pero kay kamo nga duha nagburuhaton di ba so involved ka gihapon kaya lang diri na nagkukontento kay maaram hiranga tanan based itong mga witnesses nga dirit as siya nagpakamatay nagpakapusil dito nga 14 years old nga kundiin waray niya baratonon kriminal amo kumbaga diskontento mga kasangka at mga ganak likewise nanawagan hira nga dito ito na presidente hit gobyerno nga kung na justisya itong ira ginaaro diri itong simpatiya dapat intindihon naton ikaw man siguro simbako may dasuga din nga sitwasyon. Amang gihapon timo. Kay kung bakit nabuhi din naman ito magbabalik. Imposible masing magbayad pa. Bisan, granting magbayad ito. It importante din he. Di na mababalik kinabuhi. Since nga di na mababalik kinabuhi, taga na lang taon hostisya itong patay. Ha, pinagitahada ng mga kag-anak o mga kaparintihan. Now speaking, mga kasangkayan ito ni Skwilahan, kung kay ano nga na particular nato ni kay aadi kumbaga siring paman itun ko muna ito ng himbabatian mga kasangkayan estudyante nakanto human rights or ato ha nagpapulis, nagreklamo kay ginkastigohin maestra, ginkastigohin magturutur, maestro, babae lalaki amot ko muna ito, di ba? So aadin iba mga kasangkayan nga panhitabo kay dito yun hakuan, dito yun mahitabo hadabaw hamako dabaw di uro. May daw sa nga magturot do, lalaki ini, nakatulong.

kuha itun. Imbis nga papasaway kuhaon ginsuntok iya. Ang problema pagod mga kasangkayan kay binulig pan magurang. O, sumaldan yung istorya, gimbubligan, gimbuligan ang usang magturuto, ang magbugto pagkastiguha. So, amin ni mga kasangkayan, may tungod lahat itong pagsitahan, sulot nga Arius, ginbuligan ang duhang estudyante, magbugto ini, ang era inin na maestro, sakob mismo yung usang pampubliko, kanan high school. Dito yung namako, Dabaw de Oro, hadin nakalabay nga Lunes, siring itong Dabaw de Oro Police, nakadto police station, ang maong nga magturutdo, nagre-reklamo may tungod din duha nga pasaway nga estudyante a high school. So, base ng investigasyon na itabo ang insidente sa KUB mismo ng Elizalde National High School, samtang nakareses ang mga estudyante, nakadto yung gym, ang maong eskwilahan, maong mga estudyante, na kundin dito ginsita. Ginsita mga kasangkayan, pero kay stricto ko rin nga magturutdo, pero kay tama man lotan ira. Kaya ang kundin di usang nga stricto nga magturuto. Ano yung mga estudyante? Mga estudyante niya nga ni, nga inin manbalik na nga tuha kuhan, nga tuha classroom na nira. Samtang nga inin nansisitahiyahan mga estudyante, na nakita niya in usang nga lalaki, grade 10 mga kasangkayan, nga may dahin ni Arius, nga kundiin igindidiri ang palisiyan eskwilahan. Ginsita ini niya. Pero imbis nga papasag doon, nasina. Ha? Ginsuntok doon ako agad, bagahin na napasipay dayon, pero waray sasabot ang magturuto, nakataloy ang magurang. Dito hilot tipaya, ging kastigo, ging panununtok yung mga kasangkayan. So, maupay na lang kay napasify ini han mga estudyante mismo. Amo nagkuan ini, amo nagsaway ini. Pero nakastiguhan ang magturutdo. Gindaraman nga niya ito hospital para magpa-medical check-up gihapon. So, nag-adahin mga kasamdan ha, lawas ang maong magturutdo. May tungod ang insidente. Sus kay mga minor na liwat igin kadto lah di SWD. Diba na itong panahon niya nan galit amo ni usahay mga kasangkayan ako na to ako itong mga maestray kaduha ini nga mga kaganak sus, pero usahay katungod it ni actually pag disiplina that's why kay you know itong maestra kumbaga pagmumuldi itong mga morality mga kasangkayan moralidad. Hira, usa ito hira. Nagmumuldi, nagtututdo likewise. Nga usahay, bagan, nag-aalang ba? Nag-aalang nala. Kay sitahon mo, sawayon mo, maraot ka, reklamo ka dayon, kakanto ka dito sa WD, ero human rights ka dayon, tutulfo ka dayon, or what? Ano nga pa maagi, reklamo? Salit usahay, ma'am. Nga pabayan nala. Sayop lagi hapon ni ma'am kay kunog yung pabayaan. Diba? No, tinood amo ito ng realidad. Nga kundin kay iba na yan itong mga kabataan. Iba na itong kabataan. Kaya damo ito nga factor. Damo itong factor itong mga kasangkayan. Of course, number one, family upbringing. Kung ano't pagkikita yung pamilya. Ikaduha, iton ano kay to iton sa siyudad iton grupo or barkada niya ito bang ang nagpapakaya you know duhang klase ito ng impluensya may impluensya maupay may luat maraot kaya lang kay nakakabarkada ka nganihin maraot iton kumbaga maraot ng impluensya da kay it outcome ni mo maraot ka gihap nagiging maraot ka pero kung maupay kay may dalot kita na may barkada hain hira ato nagre-research ato lao sahay magkuan nga magtetero nga di ato lang itong panimalay ikinaranta di ba magan something sugod ito may luat magpakisingbahan may luat magpakikantahon damo nga klaseng grupo ato at hinpipira nga magpakiawayon kamay at barantayan nga ito nga ni kita ito na kay expect nala kung ano't magiging outcome you know kahit mga kaganak, waray kaganak nga naruyang hingad to yung karataan. Kay kumbaga, iton, ano kayo ni? Iton mga magturot doa, may tutunahon na nira nga, bagan, makuri nalang kita magsawahin ni, kay kita pat maraot, kita pat nanira.

0: Hikiha kitapat na nireklamo na sulong panganit mga kaganak. Usay gihapon na amanit na itatabo nga dito mga kaganak nga kumbaga simpaman nag-aalang na lagihapon. Kaya isawa yun ni mo, maraulit kaganak. Baga tikadto yung pamamaghikog. Kumbaga hadita itaton mga kasangkayan. Pagkiton hataas itong kaso itong mataas itong kaso hininga pan bitay magkuhan kay ino. Kumbaga duro na hin ka mga sensitibo kapag kaya na hin kabataan. Kumbaga din na nin basta-basta nga pwede waidungan, sagdunan, suguon, kay kumbaga singpaman. Inukuan at amon katungod, di ba? May tungod ano, social media. Influensya likewise. Di ba diri kumon, di ba? Gaud gan nababatian naton bata nagreklamo kag anak kay ginkastigo ni ma'am ni sir yan na adi ni sir nagreklamo ing kastigo duha niya mga estudyante ini kumbaga inusuan kahuman di din sa nosi inusuan mga kuan mga kasangkayan inusuan mga panarhog panulga until now may dalagi hapon mga bomb threat may mga panulga susulungon eskwelahan magkakadan shooting di ba so ini yan nga panhitabo da akot posibilidad magsunod-sunod na luwat ing simba ko mga magturot to pangangastigo makalilis ang mga kasangkayan. So kita nga mga kaganak, ayaw kita kawaray siguruhin na panahon para nga dito aton mga anak. Bisan la, dako na nga nito sa kauras ito, 30 minutos, dako na gihapon. Diba, to remind la ba, permanente, nabangin na hingalimot la. Ay, inoodrong ko, waray kaganak nga naruyag, maka namang kunikwan. Maka namang kunisi. His senator, Peter Cayetano. O, kay Peter Cayetano niya kontrasuna. Tigansan mga anak niya po. Ha? Pero iba't aton kay King. O, kay bagat nagsermon niya po ng kulapis. Iya kontrasuna. Ano yan, babalikan tayo yung balito pagkakontrasuna. So, ging ko ang kolenik. Kumbaga, siring paman, inin na paymat ngon ini paymat ngon diri lang nga dahiton mga magturod likewise nga dahiton mga kaganak kihapon di ba oras mga kasangkaan 5:30 standby mabalik an
1: napakianan na
0: ay nung kamalay
2: this is FM Radio FM Radio favorite music radio
3: Santhon Gold Coffee Mix
4: Hi, ako po si Ana 45 pero sabi ng mga kaibigan ko alam raw akong na 30 sikreto ko nasa paborito kong kape
3: Santhon Gold Coffee Mix maliban sa ito'y 66 sa antioxidants may collagen at glutathione pa at sa lasa kape panalo ka dito ayan, subukan nyo Santhon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangustin moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Santhon Gold Coffee Mix nagkape ka na lalakas at gaganda ka pa
5: mabibili sa mga butika
6: Panindugan karasika sa nakatan panahon daraan mga balita paghingaday han pinili nga mga issues hapulong nga masayon maintindihan hangkag han komentaryo nga dinhi mula masasayuran agud ikaw kamo sumatan han sakto nga kahimtang tindog og komentaryo han komentarista Panindugan
7: ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine. A bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels and polypeptide B which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500!
10: Ako, Mario Flores. Ay sintayo sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pakainom ko yung DTX. Ang coffee mix, matanggal naman na ako sa
9: coffee. TTX 500,
11: mabali sa mga butika.
12: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio.

0: a las 5:38. Vale, quita. Good morning, Anay Parangadakan, Dr. Esther Di Pasabuyabor. So, good morning, friends, too. Good morning, Sir Dan. Good morning, Hapon, hi Arsenia Domingo. Good morning from Daraga, Albay, Bicol. Uy, kumusta? Kumusta ka mo rida? Tagadidi ka ba, Kwan? Hi, Ma'am Arsenia. Tagadidi ka, Lady. Hi, Boy Beats, Asunim. Good morning, Danny. Happy Wednesday. Happy Wednesday, Hapon. Parangadakan, Pas Aba Muilin. Good morning, Danny. Good morning, Hapon, Todd. Anyway, sige. And of course, parang nga naghihapon itong tanan nga nakatutok di rila di Diha TV, Facebook, kundi ha 100.7. Kumusta? Ano, nagkamata na? Nagkabuhat na? Anyway, magkasangkayan. So, inin, itong ipikto, do not totally, para itong publiko, itong baga, nakita ko ang suna, may the immediate effect, or magkakaadan immediate effect, magkasangkayan. Tutrigan sini pagtaga kuryente it pagkuha hiton pagkalos hiton na ininkuan hiton na systems loss inen kakulup na sering kita ha imba under iton electric anak ko na kay energy man ini Department of Energy o DOE diring ay energy ERC I mean energy regulatory commission. Do abo yun hira. Of course, wari ni mahimo. Wari ni mahimo. Kaya yun, iya title palangadaan. Title palangadaan iti iya ngaran iti opisina. Regulatory body hiya. With regards iton kuryente. Kumbaga, hasarak yan. Kuan ini, LTFRB. Di ba? Land regulatory something... basta regulatory board ha LTFRB Land Transportation Regulatory Board LTFRB so baam ini pero itong miral ko sing paman naabo yun hira siguro amo gihapon itong ko pero amo itong literal kasi ni sering tulak ng bibig kabig ng dibdib ina ako ini nga mawawara ira milyones ini makasangkayan nga mawawara ira ha nasering itong miral ko nga inin na na-support kami ito, itong sering presidente, nga pagkuha itong systems laws. Likewise, pagkuha gihapon hitbat. O, duha ito mga kasangkayan. Kaya may dapat na may daniya value-added tax pa. May dapat niya guan inin systems laws. Diba? Pero, kinahanglan ko na si Admiral ko, na-support kami ito, pero kinahanglan, istudyohin maupay. Kaya, okay na ako niya mawawara, ratinood lang. Labi na ang adat mga cooperative likewise. So imo ini ito na akon nga ni sering ko dapat didiri dapat kita aktal mo pasalam. Kaya lang paro-paro hini pagtaga flood control anomaly. Nga san o paman, di ba? Kaya no. It nga anomaly hiton flood control may yan na iton pero yan na lahing administrasyon. Kumbaga nabuksot. Likewise ini pagtaga systems loss may yan na inin. Yan nala ini. Oh, permanente during itong State of the Nation. Bagan may remarkable hiya actually. Ha? O oh, kumbaga manunumduman. Din bad tong akuan, di ba? Suna. So amo ito yan. Kaya no, may da mga nag-file na in-house resolution, Senate resolution, House resolution. Pagkakasabot ko pala nga ni nga may da kuan. May da ano kay ni? May da inin party list ngayan biniling ko. May da ngayon party list para ito nasin. Morang kuryente party list. May da ngayon hini. Anak panumdumlan, ipik ba electric something suga dito? Ang party list han mga cooperative, di ba? Nga kundi insering ko pa man, inin na representerahan mga consumers, electric cooperative likewise. So, di may da ngayon, hiko ni Representative Arthur Yap, ma-file hiya. Mga kasangkayan, kay kinanglan ining ko ang kay kundi di ha-upper hi Tulfo hi Erwin Tulfo, nag-file na yung Senate Bill, didilwa ta ubos si Kuan, amin ni Morang Kuryente Party List si Arthur Yap kundi nagsasayo pa amin niya dati DA Secretary din niya na panahon ni Kuan ni Pinoy sumafail liwat iya kay kinanglan may da counter kuan. Importante may da mga kasangkayan. Likewise, pag amindar hiton ipira, ipira lo mga kasangkayan. Kaya no, ini nga pagtaka systems loss, although di gadla ini pataka kay protected ini hitong ipira lo. Gintutugot ito pinagi itong ipira lo. That's why kinanglan i-amindar gihapon ito. Diba? Pag nagiging kuan lang ni haton, kaya you know, nagbibinahid kita hindi rin ato nakukonsumo. Diba? Pisan nga ni ang konging kikinita ko dito, pero wala tubig, waray, tama ba ko? Wala itong tubig, itong kurinti la itong mayda. Kaya supposed to be mga kasangkayan, that's why mayda kita mga metro. Amit at gamit it metro, kada tagsa-tagsa. Residential man ini, ma-commercial man ini, kinahan may metro kita. Ha? Kung pirate at konsumo, kung mga taxi ba, nga sakay kang taxi, amit ito may mga taxi meter. Kaya kung pirate itong patak mga kasangkayan, pero kung baga ito, may minimum charge kita. Gamiton mo diri, may charge it. Para taxi, paglingkod ni, may patak na yun. Ito, pinaka-minimum niya. Charge. And then, kung pira ito na-reflect itong contador, base itong ira, amo na supposed to be ito ni mababaydan iton. Or el, di ba? Beyond that, and then, kung baga diri na, diri dapat, kay diri na naton konsumo. Nga kung din amo ni iton, gusto ikpakuha pag kaya na. Kaya ito nga systems loss, waray dirit na reflect at konsumo at kontador. Sering pa man bislatag 50 kada kilowatt mga kasangkayan at konsumo. It system, 50 centimos, dako-dakuan na ito, pira ka milyon, tanan nga household mga kasangkayan, may nagamit yung kurinti. Kaya basic ini, tanan kita, nagamit yung kurinti, as of now, mamay kahit ito. Kada ako itong duro, nga diri ni kay kakulog pala, diri ni kay during palansuna, maiha-ihaan na ini. Ngayon alay ni kakiti. Nga, kundinsi rin ko pa man, da ako itong impact actually, nga da itong publiko, haton ng mga Pilipino. Nga, kung dik nagsasayop, kita la din ni Pilipinas, it may suga dito nga church. So, kita la, mga kasangkayan. Nasi rin ko pa man, dapat Mr. President, diri ini, yan ala, maiha na. Maiyan na, pero kayo no, ito sa nga balaod, kinanglan man ito mga kasangkayan, that's why may da mga pag-refill, pag-amend, ito sa nga balaod nga existing, amo ito may term nga pag-refill or pag-amend, di ba? Pag-dugang or pag-iban. Kung nakikita nga, dako itong epekto, nagiging disadvantage na para nga itong publiko. Diba? Oo. Kaya, no, kumbaga, nanonomrom ako kan, Miss, kan, kuan, Sir Pete Ilagan. Amo inin matunog nga pinabibinatian ta. Kumbaga, amo lang nakikita na ito na nakikbinisog parahan mga consumers, actually. With regards, usanan din hinga, yagin, kinuan hadto, pero wari na himo, kaya, no, may balaod man. So, yan, naada na, iga-amindar ito, nga pagtaga-ipira, mga kasangkayan, kaya, ada dida. Iton systems loss protected hiton nga pagtaga-ipira. That's why kinanglan ni amendar ibahon iton ipira lo mga kasangkayan para makuha ini nga pagtaga-systems loss. Dako na ini kay in particular by July, by August next week, next week August. Ano ba itong pagkukuha naton iton aton mga kuan, aton mga bill pagkakarawat. So ma-reflect na din to iton uminto. Di ba? Dapat maiha na ini kay kumbaga sering ko pa man bisan la ito 50 centimos it kwintadan din hi diri kada bulan ha diri for example timbaray regardless kung pero timbaray dan basta may systems loss ka din nga 50 diri ha per kilowatt it ira charge din hi mga kasangkayan so daw ko timo kundi nagsasayop konsumo daw na ko siguro ito nimo systems loss di ba oh aadi you know bahala kung bagasing paman itong mga cooperative actually kumbaga ito nga nakukuha ni ratikang system source kumbaga nagpaka-address na ito actually ha? Nagpaka-address na ito yan ang problema tira kaya kumbaga magdi-deficit tira pero kay unless nga diri ko po din itong lidak mga kasangkayan nga magin ma-certifyan ini nga priority. So, I suppose nga si-certifyan ini nga priority bill itong presidente since nga ito nag-propose ini. Diba? O, i-include ini, di na itong lidak mga kasangkain, mga priority program, project itong gobyerno para maging priority ya, ma-certifyan. Para mag-avail kami dayon, maihan na ini nga pag pinangawati harap-harapan hamon. Ikat ko ng pangawat kay legal man amo ito't legal nga pangawat kay may balaod para iya diba? So amot nakikita ko mga kasangkayan nga posible magin na kuan dayon ini magin na in epekto dayon by the way inin para itong kabugusan kumbaga everybody's happy kay kita tanan ultimo katatao pala oo kay bata yan na imo tikang paglaso tubig pag arigo irinmon. Diba, pag sterilize, kinahanglan kuryente, di ba? Okay, kini-sterilize man natin mga inintupon hini. Di ba? Oh, bata yan na, katurugon ni mo, kinahang electric fan, nag-aircon, parungi daw, kinagmamata. Ha? Oh, so tanan, kita nagamit itong kuryente. By the way, mga kasangkayan, based on nakita natin kakulup nga may dana, I don't know kung nakarawat na liwat ini, kumbaga may sumpina na itong kampo ni Congressman Martin Romualdez. Congressman Martin Romualdez in particular, with regard sining namamang pangan nga preliminary investigation. So, inuotro natin ha, waray pa kaso nga i-file kang Congressman Martin Romualdez. Kumbaga, magkakandak pala heran investigasyon. Impact, ada pala hapan tagapagkaya na, pero waray pala at di confirmation kung nakarawat na ba ang sumpi na itong kampo ni Congressman Martin Romualdez, but an ombudsman nagsiring na naging padadaan ni Ren Notice to counter itong charge sa iya. Ah, o para mag-file hira itong nira counter affidavit with regards itong akusasyon na era. Kay due process man ini, di ba? Pinagi man ini. O sa ini nga kuhan, ito na ano, ito, due process mga kasangkayan. Kaya lang, nakikita na ito na social media. Tinuodla, nakikita kung adamot nagmamahal kang congressman. Di rila particular at mga taga din yung first district. Kaya no, first district given ito. Although, may dapipira nga mati pa. Kaya no, visit presidente. O adanganin mga grupo. Nga nasing nati. Kakano pati hara umabuyon yung presidente? Ha Pilipinas, waray permanente. Kaya mo ito tira rule. Ha, pag-oppose, permanente. Waray at niramasing dayawon, irate presidente, diramasusun, permanente. Waray pa nag-presidente, ganit permanente, hira, di ba? Kaya mo ini, waray itong nga tanan. Pero kung nakikita ko ha tinuudla, nakikita ko social media, pinagi itong mga post, kada mo hindurot na kisimpatiya ba nga, kaya mo ito, congressman. Itong singpaman, magawas itong tinuudin din. Hey. Likewise, damo ito nagpo-post no in favor ha iya. Nakikita ko sering ko inen oh, may mga kilala nga mga kuan, may mga kilala gihapon. Of course, may mga common tao no need man nga kinahanglan maging kilala ka para makag-post ka dida. An akon punto ba? Nakikita ko nga damo iton kumbaga itaw mangud nga maupay ba? It maupay nga tao ba? Para ba ini kan hinubadton kuan nga sa nga ito sa nga patay ba? Makikita, damo nga anit dumaraw yun, usang patay, mga kasangkayan. Di na na-reflect kung anong klase yung tao. May dato din ni Tacloban, di ba? Last month lang siguro. Last 2 months. Didiha may Santo Niño Shrine, gin kuan. Gin na hayad. Paro pa rin ba, nga sering ko pa man, na-reflect kung ano ka nga klaseng tao. Base itong mga posta pag gaya na. Siguro ikaw na mamati ko pag gaya na. Maka-observe ka. Kaya, you know, may da mga issue nga makikita natin itong mga post magkasangkayan. Of course, between ito hit naruyag, nga itong di rin naruyag. So makikita ni mo dida, kabukusan, kung daruda mo ba't naruruyag, daruda mo ulit di rin naruruyag, yan na, nakikita ko nga damo itong kumbaga pagsimpatiya, mga kasangkayan, na simpatiya itong sitwasyon ni Congressman Martin Romualdez. So na-reflect ito niya pagkatao based itong mga post, mga kasangkayan, na social media. O nakikita ko, bisan din niya aton. Nakikita ko nga kumbaga nakikisimpatiya, kumbaga haira ba nga, mabubuhat ba niya? Diba? Dami nito itidako nga pakiyana. But di ba't mga kasangkayan nga na tindog ko niya, titindogan, babatunon ko ito. Kaya lang makasangkayan, iningatanan, sering ko pa man, gamot ko natuon, gamot tinatawag, usahay nga bendelo. Kaya ito, naging viral ito, nga term, makasangkayan, di da sinado, maram na kamukon nito, nga kumbaga, pag intindigot nga bendelo, bisan kung may da, balaod nga supposed to be subject kay tong balaod or dapat i-apply na him nga balaod may tungod itong favoritism or pagpibor paghilig nimo hitim kabayas kinahanglan baliko nimo itong balaod kumbaga maging exempted hiya itong nga balaod bagan something amo ito na akong pag-intindi ambo ta imo nga namamati ko pag kaya na ha kaya na baga nakikita ta nga bangin mga bias naman ini prior pa ini nga preliminary or kung na nga mga pangan nga preliminary investigation. Kaysa rin ko pa man, ito nga ka-mention lang, special mention, actually. Diba? Ambot ko na amot ako na observation during ang suna na special mention dito ay Congressman Martin Romualdez. Number one, ginuna iya. Number one good, kumbaga amugod ang bunggada. Halagat, kumbaga, singko pa man, duro-durohan na ko dito. Hamadaling istorya likewise, kung anon ginyakan nga tambak nga kaso magkadudulain, ito nakatalaan, di rin at pwede i-atras, i-dismiss itong ombudsman, which is, nag-una-una naman nga nito ng ombudsman. Nga mastermind adihiya. Oh, yan, anot si rin ombudsman. Kumbaga, dinakuan ulo liwat nga inin may da kami free will or gintatagan kami hin katungod or di rin ang inlabot, gintatagan kami hin free nga pagkandak investigation bisan mga close itong presidente, di ba? Oh. Anakon ba din hinga? Ayaw ni operita. Based lang kita itong ebidensya. Based lang kita itong mga witnesses. Kaya bangin in din hi mga kasangkayan. Waray man klaro, waray man ebidensya nga magsusumpay, magdudoon kang congressman, pero kay mahitungod kay nagyakan na at presidente, ma-exhibition na lang kita. Amo man let aton hangyo din hi. Oo, truhon ko. Waray din hi, di rin aruyag, siguro ikaw nga namamati ko pagkaya na. Nga mataganin justisya at aton sa lapi, pinagi kita nga mga taxpayer nga kundiin, nanhingatuhin kung kanay nga mga bursa. Tanan kita! Naruyag kita justisya. Pero por Diyos, por santo naman, inanglang gadlat patas, ita mga proseso. Aman lagi hapon itang yut kampun Romualdez. Oo, kay entitled man kita nga tanan. Diba? O, bisino pwede man ikiha. Oo, ay, luat kay, kumbaga, inin, ginhimo ba yung atamakan? Amo tak nakikita, tama niya statement ni Congressman. Nga baga nahimu hiya nga scapegoat mga kasangkayan. Kumbaga, hiya itong sacrificial lamp. Naram kamot karong singon. It's sacrificial lamp. Scapegoat baga. Hiya, kumbaga, para diri hingad to itong tunay nga mga culprit. Para diri hingad to ang dabihan or diri makandakan or diri amot maigumadoon itinood. Nga may kalabutan hin nga korupsyon, kinahanglan magbasol kita, magkiha kita, magduon kita ng usang tao. Bisan kung waray klaro, mga kasangkayan. Kaya para mautod. Para mautod. Amo ito't karong singon, scapegoat. Hiyaginin mo yung scapegoat, mga kasangkayan. Nagiging sakripisyal lang. Ikaw ito nagsasakripisyo, congressman. Para diri maigutaan. Okay, yun o mga kasangkayan. Kung baga harot aspa kang congressman, aday bersamin, di ba? Hilukas bersamin. An executive secretary, di ba? Di nga ni kita maaram kung nag-resign ito, kung gintanggal. Hey, Congressman Martin Romualdez, sayo dito. Nga, may tungod ang delikadesa, voluntary hiya nga nag-resign as Speaker of the House para mataganhin lewi and any investigation na pagdudumaraon. Hey, bersamin, warit klaro. Executive Secretary at PBBM kung inibain gintanggal or inibain nag-resign. Likewise, ang DBM Secretary. Dagkot mga rule ito in terms of release itong salapi, mga kasangkayan, ni Amina Pangandaman. Pero how come, mga kasangkayan, daw sugan mingaw? May tungod ba kay closet presidente? That's why nasaring kita. Dirit isakto at siring itong ombudsman. Nabisan mga closet presidente, di ba? Kaya lang may impact. Waray man impact kung ipagandaman hikuan. Waray man impact makasangkahin tiya suna kung iig doon ipagandaman ng bersamin. Hinuman para may impact. Ika ka patod. Hmm? Di ba? O nakot impact kaya magpatod. First kasin ko dito hira. Naging speaker of the house likewise. Hay, madakot impact. Sige daw. Dakot impact din. Kumbaga, parakpak din. Nagparakpak. Di ba? Amo ni tak sinisiring magkasangkayan nga po Diyos po Santo. And please, kinanglan, patas la kita. Patas la kita. Pero amo, taksiring liwat ito. Ngayon ni Uganda estimate. Kaya kumbaga, hapupnit, hindi lang pinasuntukon la. Kumbaga, maato-ato gan man itada. Oo. Kumbaga, di rin tapang himbalaon. Abogado ito for your information. Likewise, may mga abogado gihapon ito. Ito ba makasangkayan nga? Diri kita nagdadahom. Di man nga ni nga mga batid yun kita, itong pamilya hini. Pero bubutangan ni min title nga mastermind? Bagay, ano ba? Damay. Damay, congressman. No, kayo pa siguro. Akon man lain eh. Kasi rin ko pa man kakulop. Kaya ano, human na nim pagpulsi, Mr. President. Oras makasangkayan. Kayo, bagan nakita, bagan igin laglag. No, igin laglag. Ah, dilugod tiya bugto, lugod. Sabagay, kay blood sticker ko no. Diba? Tiya bugto, grabe ito. Anyway, mga kasangkayan, since ngayon oras na siring kutubla kita din hi, temporaryo na itong sadan tapuso, nalatin nga itong taramdan. Iyo taramdan! Engineer Ronel Angayangay, Engineer Mawil Ren, tubtubwas nga daw, amog ihapon nga oras nga ni stasyon. At taramdan, Ineka Vibes, Danny Murbus Riquez, nagpapasalamat na niyo pagaling susunod, maupay nga aga, hatun nga tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Oras, alas 6:12.
3: Panindugan. Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues. Hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
2: Opay nga ka mga kabugtuan, adlaw yun ahan, Martes, pizza 29, o Merkules, pizza 29, bulan han, July 2026. Good morning, iyong nga tanan, welcome na itong pagkaurusa, taramdan na panindugan. Tub-tub ha, alas shit, ito na itong pagkaharampag, yun nga aga, mahulos itong kalsada at akluban. Pamati ko, bisan di rin na kita sumatan itong pag-asa, sumulod na good ang wet season o panahon na katuran na ginanglan na kita baga mag-andaminit at mga lawas, ano? I-condition na aton nga maginmakusog ang aton pag-ato in mga sakit-sakit kung tawagon immune system. Kay inintigda nga pagbabago iton klima ng panahon, usay ni iton na nakapaulbohin mga sakit-sakit, bisan nalang sipon, ubo, trangkaso, may tungod kay, well, may mga virus nga nagawas kapag nagbabago iton na panahon, salit na ito naman lawas nga na haarahin na panahonin mata mapasupaso nga diri hiarahin na katuran na natitigdaan nga na higita gihap in naabatin mga sakit-sakit. Mao pa ing aga mga hinigog mamamarati, welcome na ito na pagkaurusa, no? Taramdan na panindugan. Ining adlaw yun na han Merkulis amon pagpadayon han impeachment nga na mga orustorya hin mga bank accounts niyan, mga tinirok ng mga kwarta nga na nakatalaan i buyagyag nga na presentaran ng testigos. Hita prosecution, no? Bangin dito na ilang mga testigos niyan, yung mga taga-banko, mga nag-re-record hin deposito, no? Na ini in mga mapagawas. Hita mga records, itong subject, itong impeachment, no? Ana kuno kung papakianhan sugod itong opinion itong iba and grave threats nga akusasyon hatungod han betrayal of public trust in parha akon na probaran adto, no? Oh, main ka mapakian na ano natabo man hanto an mga tarhog-tarhog, no? Adto ba in maida hingatuan, may daba ito naging produkto para haaton na pamatunan ito tinatawag nga clear and convincing evidence. No? Amin ito ang kada kabugaton, kada kuon, hin ebidensya nga ginaaro ha kaso hin impeachment. At doon panahon ni Senador Miriam Defensor Santiago, ito nan baga nag hiya nag monstra motion nga ano nga klase hin kabugaton ito na ebidensya ito na aton na gagamiton hinidinhi nga aton impeachment baga katarangdo ay daw kita, no? Ang ginduso ni Senador Miriam Defensor Santiago nga, di rin ni proof beyond reasonable doubt diri liwat uroubos nga preponderance of evidence nga mga klase inihin mga kategorya inihin kabugaton in ebidensya nga aadahiton aton rules of procedure ginagamit ita mga husgado singiya nga kay unique man it impeachment aminitim nababatian nga termino nga sui generis no. Kaya kay ninilaya ito na basta kay klarado nga na bagahikitan makakakumbinser, no? Pwede na ito nga mga klase ng ebidensya kung tawagon clear and convincing evidence. So kung napakiana, kung na anto ba nga panarhog, no? In sulod ba ito hanggin aaro nga clear and convincing evidence na ato na ito bato ni Noo inin sulod na ito han clear and convincing evidence na han inin gingkikinanglan na kabog ato nin ebidensya para pamatudan ito dida nga accusation hin betrayal of public trust, no? Han taong subject han impeachment, vice president, no? Na may tungo dito, no? Ang sunod naman nga akusasyon ang papamatudan han mga taga panel of prosecution, prosecutors, ng mga congressmen o representatives tikang house. Kung baga isusumada natin, ato in napapatudan in clear and convincing evidence na akusasyon and grave threat, no? Hin tulo nga testigos. Ang siyahan in may tungod han pag kuha han recorded nga video ha Facebook nga gin request nga to ha Meta ana tag iya han Facebook an igin release ito nga video gin preserve ana waray paglabti waray igtamper waray sapungi, waray ibani, waray igidit nga para masharing iniin himo-himola nga gin adjust-adjust waray. So na establish rito nga amoy ni ana yakan, no? Nga ansharing it dida akon pananglitan na anuman may ida tao nga gin ginkontrata ko na mapatay ka President Bongbong Marcos asawa sugad man na former speaker Martin Romualdez na amito nila no? Kung may daman ibaliwat no? Di may matabo no? Sa amin eh, na klan so pakihan ito nila na pamatudan ba ito or na aprobaran ba ito nga tinuodan ito na aprobaran na ito kay ang ibaliwat na ito na sinisiring waray matigdiwara waray may nagsiring diri ito na akong nawong diri ito na akong busis diri ito na akong yakan no ginangkon pangan so waray labot nga na establishar pa ang video nga ini in tinuod nga iya recorded han nga video ha Facebook no? Nasapungan pa ito nga an ebidensya waray magsiring nga diri ito tinuod so lugod may ada pasamwak ha pagbatonan pakianan mga reporter tinatawag nga press conference ha mga taga media.

na kabati kita nga regional director na dinhi ini na Eastern Visayas. Nakabasakan yan ng balita nga anhiyaya na nag-regional director. But kung nag-turn over na, National Bureau of Investigation, no? Mga kaorupdan ni Attorney Lotok, no? Bisitahan niyo nga na kumusta ha, no? Ginagian na kinabuhi ni director, no? Nga pamati ko, tikang hampag-imbestigar niya hini, no? Nga pagtaga inin tarhog, no? Bangin may da baga di rin na ayon han iya pag-imbestigar. Kaya iginlabog pa hiyang ato ha Bangsa Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao, no? Harayo-rayo anti kang ha Manila, Capital Region, kinkanto hiya Mindanao. Ana, yan ha, maloyan Dios, igin papakanhito ni iservisyo ha Eastern Visayas. Maupay nga aga. Kung ani naman hi Director Lotok, no? Ano ito, tinatawag ito ha, ebidensya nga nag-corroborate ang iya testimonya. Lugar nagparigon pa hansyahan nga testigos nga ikalilong ang iya yakan, yung mga kalilong, sinapungan ang yakan ni Attorney Lotok, no? Ang pag ikatulong testigos, National Bureau of Investigation, amo na good ang nagsugpat-sugpat nga tanan nga ayadhin pagpahamis handuha nga mga nahauna nga testigos. Itong panarhog, nagpapadayon nga hulga nga hulga giha pa siguridad han nasod kay kinabuhi ini ang presidente. Ita nakapusta ito nila, no? Yan, tikang dintuhan unang testigos, kanagan Director Lotok, no? Kana ang katapusan ni testigos, NBI Director Matibag, no? Pinakahataas nga opisyal han NBI Pilipinas, so, iragin istabilisar kung kay ano nga kinahanglan naton paghatag in importansya nga imbestigaron, no? Imbestigar ka man nga anihin ako na inikomentaryo, ha? Imbestigar ka man nga anihin na ordinaryong kaso nga diri na involved it kinabuhi it presidente. Say pa ito na tarhugon na itong presidente, lagi piti asawa, nga na-involve inihin siguridad, nga na may mandato, may mandate it mga Pilipino. Ana hiyain maging presidente para hiyain asyat magmangulo hita panggobyerno hita Pilipinas, no? Kaya igin hatagunan katadungan han NBI nga importante ini an investigasyon na lugar pinakulang nila pag explicar nga diri la ini pinolitika, no? Dire lay ni kay propaganda na himo-himo, no, about hin mga impression hit publiko kundi ri seryoso ini nga hulga kontra ang kinabuhi ang presidente, no? And ikaw nanumpa ka man nga imo tatahurun, imo rerespetaran ang mga balao na Pilipinas lakipan konstitusyon. Imo tarhugon ang kinabuhi ang presidente. Ibali nila na kanan House Speaker, bisan ko na ikaw pati nga opisyal na maging Speaker han Kamara, no? Pero ang Presidente, iagod ang pinaka-importante han nga tanan, no? Dakod-akod nga bagay ito. May hulgan patay ito na Pangulo, no? Di man, waray man mahanay yun, hulgala. Pero hangaran nga seryoso ini nga tarhog, no? Hindi rila ini kay interimis nga na hindi rila ini kay pinolitika, no? Nahangadtuhan imo sukwahi, imo ginsumpaan nga
ay mo ipapatuman ang mga balaod sa Republikan Pilipinas.

0: seperti ang konstitusyon, no? Ay, ano importante ito dida ni ini na nga testigos ni Director Matihibag na mayor hana NBI hana naipakita ang mga tao nga ini nga di good la ini tubtubhin panarhog da ko ang posibilidad good ini nga dayunon nga tuma tudon ini kay ano may ada mga sirkumstansya nga magpapakita haan na mga una nga panitabo nga ini nga panarhog in gintutuod ini kun ini nga mga tao ita magyayakan ana usay to dida ana mga kaya na istorya adto an affidavit ni ini na hana testigos nga bisan diri notaryado ana ini na affidavit ni Las Cañas, no? Indiri adto gina iimportante nga notaryado. An importante lang to nga tinuod ito nga kan Las Cañas ini. Waray man notaryo pero may ada pirma, no? Ha ini Netherlands an ha gawasit Pilipinas. Maski mga kontrata, no? Ha aton na international negotiation and contract nga subject, no? Diri gina aaro nga kinahanglan ita kasuratan nga iyo gin katarangduan nga ginpirmahan o usa nga tao nga nagpirma hin papel dapat pa notaryado, no? Bisan waray mo ton sumpa eh kahapag atubang hin notaryo iton in mabugat na iton o okay na iton, no? Kaya ta amo yung International Criminal Court nga ni, namimik up lahin na, namumurot lahin na istorya, tikang didat mga balita, ang ginihimo nga madigo niya ebidensya. Kay, balita, sharing pa man din eh, tikang iton hin aktual nga natabo. Kung na ginyakan man, ginyakan iton. Nga na, kung natabo man, natabo iton. So, diri, nag-iimbinto it balita. Diri, nag-ihimo-himo kay, amo ko dito dako nga krimen in usa nga journalist, no? Ita maghimumbuwa kay ang journalist para tira mag sumathit kamatuoran. Amo tigin bubutang ang mga pahayagan, ang newspaper, ira mga igin babalita. Ang kung gumawas nga ba buwa iton, dako ni miton nga barawion. Imo to na papangaruan hin na pasaylo kay nakagbalita ka diri tinuod, no? Kaya kung iniin na ada kasuratan, no? Pinirmahan mo na na-attester kay to dida nga kamatuoran ini. So na adto nga pinirmahan kay di man it gagamiton kay di man nira ipipresentar Las Cañas. Basta la kay nahikitan ito nga ini na affidavit, no? Di good bugos nga affidavit kay iton affidavit ha aton ha Pilipinas dapat sinumpaan nga pinaagihin didiha ubos tinatawag nira nga jurat nga ikaw in na-asserter nga tinuod ini nga tanan nahurar mo ito ginhuraran mo, no? Pero ang gini istorya la dira nga ini nga tao may day ni istorya nga ini nga pamilya may day ni kapas nga ikaka ako sin pamatay amo to dida ang punto namo to dida ang punto, no? Nga ini may da, tao nga sayod haira nga hirain na hiyain nakakita kung paano nagbubuhat hin mga idinada yun itarhog, no? Amo to ta punto ito nila plus na ada pangadaan hin ini na ginkastigo nga sirip pinanikitan ito ha Pilipinas amo ito, no? Amo ito ta amo ito karuyag sinyon hadto, no? Ini matuod good ini, no? Nga na ini waray ruhaduha nga ini nga tarhog in idadayon ini, no? Ana masubo ito dida mga Pilipino baga na hakondisyon na lakita ini ha aton mga hunahuna nga baga para aton akseptado naton ini, no? Basa ini na dadayonon tutudon imbis nga masuson kita ini kay krimen ini. Pamatay nga ni murder ito, no? nga na amo nga ni nga may kaso kita International Criminal Court kay waray din hina ilog pagkiha din hi no. So kon ini tinatarhog presidente na nga na kinaruyagan kadam-an o majority ng mga Pilipino nga maging pangulo nga na di rin ni dapat naton papasagdan la nga na at most an National Bureau of Investigation in nagpanuki duki ito nagutingkay ito nag mas halarong pa termino ito pagberipikar ito kay investigasyon gud ito gin kanto gud nira kahilad man nakita nira nga ini in tinuod nga tutud-on ini kan seryoso ini nga hulga kanang presidente and therefore ini in sukwahi ang sinumpaan ay may the ground ha impeachment na betrayal ang public trust ambot ko na tutugkad niyo ito na kahiladman ito no? Dire lang ito kay manggad-manggad presentar hin testigos adi na naman ito naliwat no na para pagkarauton poros ini na agihin proseso konstitusyonal no. Matumood ka mo madiri, sorter kita madiri, no? Higit ang mga Pilipino, kumbaga dirin at karuyag, diri kay masing kita, diri kit balaod, no? Pero kung paburha aton, mahangkop ka na hit balaod. Dito, no? Kay anasod nga matadong kabaguhan yung mga panahon, in ginogobyernohan na nga ni kita, nagagugobyerno kita basar hit mga balaod. Kaya nga niya State of the Nation Address na aton talahoro niya presidente hindi nakalabay nga Lunes na iya mga yakandida, mga buhis, mga tinatawag nga systems loss ha kuryente, di rila ito niya po pwede nga sinyo niya tanggala ito, tanggala kay tatanggalon man. Yan na buwas ha, waray na ito nila ha, electric bill, mga kabaraydan kuryente, di rin pwede pagtatagasugan ito. Kaya no, kaya may sinumpaan kaya pita Pangulo nga ipapatuman niya at balaod. So samtang nga da ito nga balaod na protektar, no? Illegal ito kung tatanggalon mo ito ba kay presidente ka, ikaw't masusunod, di rin. Maamo ito nga nangangaroy ang Kongreso nga pasainihin na balaod ha. Para liwanan naton iton, bag-ohon naton. Tawag ito nga legal nga termino, i-amend naton, i-amendar naton, no? Pero tatawag iton, babag-ohon naton, liliwanan ito, no? Pagtagabuhis, babag-ohon naton ito. Pinaging balaod, kaya dito ay mga balaod yan na, pinapasaran ito, pinapasikaran, sharing pataton kamagurangan, para ipatuman ini, in balaod. Kung may nakapagbabag-ohon, didahin ni, ipapasikan mo gyapin balaod kay amo ini to naton pang gobyernohan diri kay kamaruyag ka nga ni pagpatayhin tao no? Kay maisog ka man no patay dayon ngani kita mga Pilipino parakpak kita dayon wow mo pa ini diri ini amo ini para lay ni hita mga nasod nga waray klarado kuno hinat gobyerno. Mga nasod nyo dir na naagin eleksyon, no? Nga ang nagbubuot na laan maisog, no? Ninoton na damot pinatay, iyat mayor, no? Di ba? Di rito sinusuka dito na proseso. Kaya, niyan, impeachment, magpapadayon. Alas 10 yan na pasado. Tabaga, pagbawi siguro, na duha kaadlaw nga napatlangan, imbis nga kada alas 12 ang kulop, no? Alas 10 yan na suro sa iyo magtitikang. Kay tuyo ini para humanunda yun, no? Desisyonan kung ginakikinhanglan. Alas 6, 38, painom do.
1: Ano ba ini? Makuri manini na permi na lahi bobo itong ako na aaning nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
2: Ayaw kahulop ka agree. Ang Department of Agriculture in may ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
1: Talaga? Ano-ano naman ini?
2: Maaram ka ba na ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program in may ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mang din nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
1: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
2: Kung ikaw nga sa nga parauma nga nang imuumhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded nga apitong Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
1: Maupa ini nga sumat, dako ini ito na ibubulig amon.
2: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton RICE program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdom in hataga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.
3: Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthon Gold Coffee Mix.
3: Xanthon Gold Coffee Mix. Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix. Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
3: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalongang paraya at di sugar cane extra. May pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alright, alasize 43. Sa oras sa Chingna Baro, Felix Andrade, mao pa yung aga. Boy Maurilio, good morning. No? Ang tanan yung mga nakasunod haton. Victorina Fernandez at Vincula, Lola Litay, Esther Di Paz, Aboyabor, Hi Anita Montes Castro, Monte Castro Avila. Maupay nga aga, no? Adah aton mga balita. Nga iti yung congressman, primero distrito itong lalawigan itong Leyte, congressman Ferdinand Martin Romualdez. Pinapapagbaton hit Office of the Ombudsman. Hin itad to lugar kihan ago na ton. Pero adah balitang hiton tinatawag nga preliminary investigation. Papagbatonon ka nga ni, sinusumpinahan ka nga adiin na kiha imo, ada kay bato na ini. O, ada na nga tanan ito, sumalay ta, nababasahan na ta mga balita, nga ining anti-money laundering, tinalapas, kuno, plunder, graft and corruption, bribery. Ito nga mga kiha kontra itong na EU congressman na first district itong lalawigan itong late na inin i binubutang ko niya haya kalugaringon it EU congressman in pagsiring waray niya kasalanan nga na iagin mimintinar nga diri hiya malakat nga diri ito tinuod it siring it Bureau of Immigration nga nailalakat hiya ana ira ito ginsuratan ng Bureau of Immigration nga bawion nga diri ito tuod nga na ilalakad ng kangulo no didahan State of the Nation address entrada pala hanaton na talahuron niya presidente na na-mention na ana kakulup nga haw dayon tika nga dun Lunes na inaaruan na hiya itong iya kabatunan kini no. Dakay sundon nato nini ita mga balita na ita mga abogado ni Congressman Martin Romualdez amo ito mag-aandam yan ahit tinatawag nga counter affidavit na ini in dinidig una nira nga waray ko dito na basaranan ito nga mga waray mga ebidensya ito na. Ana inin maram kamo ha proseso isan kon damo-damo ang pwede nino pwede man magsalawanin na ano nga mga kiha no ana kapag ka ini nga kiha inatatapo hin mas makusog nga baton no o di dahit iya pagbaton ha counter affidavit no nga na maipakita niya nga diri ito tinuod lugar diri madigon itong reklamo kontra iya. Ini in gina-assess lugar gini-evaluate itong ombudsman kung iningakiha in may adaba tinatawag nga probable cause. May daba prima facie nga ni or may da Department of Justice, nga di rin man inilakip, anira tinatawag dito, may the reasonable certainty of conviction, no? Pero kung hindi pagkita ito ng ombudsman, baga puro sila ini mga kanta nga na kathang isip, ini nga mga binabasaran ito nila, di rin ini mabarog nga kaso, kay bisan mo pa inipiriton, diri nakikinaragla kitahin panahon hini kay diri mo ini mapapamatud-an no so kun ano di datubtub itsang putan la it ebidensya kun ano la ita baga aabuton hit kabug aton hit ebidensya nga pagkita it ombudsman amo iton baga may adangahaw ground may daharang may dabasaranan amo itot isa salawad la no no diri to magpipirit hin kaso nga diri suportado hin ebidensya kay mapapahiya hira mapapahiya so kun ano la taada nida amo itot inin isasalawan aw para hin mga singkay ano nga maihaman kun iko komparar hana kanda Mike Defensor Rudanti Marcolita senador Marcolita magkaibang kabutan nga kay may da dito mga pag-amin, may pag-angkon dito, no? Ha, ebidensya na angkon ka na ngani, di mo na itong kinahanglanhin papamatudan pa. Guti ay nalang suporta iton. Ito mo kinahanglan, no? Naamin ka, adiin guti nga suporta, so may da ka na ground pagkiha. Pero na panig ni Congressman Martin Romualdez, tikang tinikangan o sa katuig na naglabay, nagsiringgo diya. Mahawas ako pagka-speaker kay, ang karuigsin yun, may award diya nga tao, no? Di rihaliwat mag-i-insister ito niya katungdanan, na? Nga para libre, nga makakayaw. Makakayaw nga ni free hand in investigation, no? Itutubyan niya katungdanan, no? Kapag nag-iimbestigar nga ni, may tinatawag nga preventive suspension. Ikaw in waray dida, samtang yung iniimbestigaran ka kay bangin na may daka access ng itong mga papel, maaapiktuhan it mga pag-uting kay hit kamatuoran, kaya da ka man. Para makakayaw, mag-iimbestigar, humawa siya. Na tigang hadto, permi niya gisisiring nga andam niya magpa-imbestigar diri mga kalagiw nga na waray niya tinatago nga na waray niya kasalanan, no? Ha? The most mga kabugtuan in kung bumalhin man hin lugar ang hilagya pa Pilipinas. Ada na nga ninakan hita mga pamisit at mga proyekto naton nga hingkikitan din ni Leyte, particular sa ako pa Primero Distrito ito na lalawigan itong Leyte, no? Now, kay kulang manhin ebidensya, magasa manhin inin suporta na ang inahanglan pahin na mas huluhar-larom nga investigasyon, no? Di dat magkapag-imbestigar, may sasapong ka pa, no? Sa kakapalahin niyan, pagkahuman ito ang counter affidavit, bagay nihin nagbubungguay nga kusog hina argumento, no? Ang kihanti nga nahan ikiniha. Kung ano ang nabaton hin maupay nga na napamatudan nga diri ito tinuod, mawawara itong reklamo, no? Nga na kung ano ang baga may adapa nasasalin nga baga pwede matawa nga basaranan pero naabot pa in kabugaton in ebidensya, bangin amo iton pumasar, no? Sinisiring nato nini kay sugarit mga yakan hita mga abogado, no, ni Congressman Martin Romualdez nga waray ebidensya, no? Bangin ka mamapausa kung itong kaso in talagod tila kay inin diri lagi pipiriton kung waray basaranan, no? Pinolitika, mga maharam ka man ito na yanong mga kita-kita la, di nga kita nakabasa dito o sa kapaypay ito rin. Kung masin, asos, waray ito ko ay... waray kay... Diri ito na tama, no? Kana iniistoryahan ka mo ito na proseso legal nga we hope nga diri liwat inin na mahingad tong ahawin sharing paman na termino legal adverse nga resulta iti yung congressman kay bangin na mapriso ito ni yung congressman nga haw, no? Ha? Mawarayan ka mo representante din hing nagsiserbi dito ha House of Representatives para ito na mga concern ng panginanglan baga sobra usa ka tuig pa ini nga na harapit duha ka tuig pa ini nga ini na kawawarayan ka mo hin congressman yung representative House of Representatives Pilipinas, no? No na kaya itin papangaro lang ito ni congressman kung nakabati ka mo nakakita ka mo't mga balita nga ibasar ha ebidensya. Kay Pwede ka man ito na pumiriting kihabisa na waray pinapatamakan ba, no? Mabugat ito, hindi ikaw na pagyaknan, hindi mo patudig siya pa, no? Hi Madam Imelda Marcos, nanay ni Bongbong Marcos, ni taton telahoron niya presidente, ngayon tatay ni Congressman Martin Romaldez, former speaker, Benjamin Cocoy Romaldez, amo ito't ira relasyon by blood, no? Hirain magpatod first degree or magpatod igsya pa, first cousin, no? Nga na dati ambassador to the Washington, China, Saudi Arabia, nga naging gobernador hana probinsya Leyte, no? Nga na di rin na ikakalipod, daman itong mga kamagurangan, saksi hirahan mga natagamtaman ng mga progreso ng kaupayan din ni Leyte ng mga lakip din ni Tacloban, no? At the time, no? Kini na pag-ugop ni Hadto Cocoy Nawara, Cocoy Romaldez, sit pag-asinso itong probinsya. Aminin na iyagin himbabatian natin, karuyag niya maipapadayon ito ni kana Congressman Martin Romaldez. At least, limitado, respetar, hindi rin ubuso niya tanan itong katugdanan, iyan alam. Kundi din hila, ha, primero, at least ha, primero distrito, ito na lalawigan itong Leyte, nga sakop itakloban nga, mapasinso naman la, baga magbinuligay, nga natambayayong hina pag-asinso ito na syudan itong Tacloban, no? Na mga bungtong asakop, gihapon ha na primero distrito, di rito nato na pwede nga puro Tacloban na laliwat, no? Ha? Salit, ini na ada ini dida iya ampu naton sana kay ini na kawawara itong representante kung panaglitan na adto na lang presyuhan ito naton na congressman ano ita distrito in magiging kulang hin pundo, no? May dapat usa ka budget deliberation para ito na sunod nga tuig. Pag hinanapos sini nga tuig, 2026, mag-iistorya na liwatin niya budget para itong 2027. May dadidi mga proyekto nga iginundang anay na paghatagin pondo. Nga nito nawawadan ito kapag kadiri ni nagagagpadayo niya mga proyekto, diri it congressman. It nawawadan ini kita nga mga tao. Nawadan na nato na progreso. Di man lang nagbabagoon itsura nato na lugar, no? Bisa niyan itong mga mason, piyon, mga hornal, mga magtatrabaho, nawawad ang hirakay. Kung waray mga construction activities, nawawarad economic activities, it mga tao in naabat yapin, baga kulang hin, baga pag kiwa, in baga makakwarta ka, na may da kay papalitin pagkaon, para ito na iyo panginanglan, na may da niyo pagtatangkaan ito na iyo pamilya. No? So, usay ito, nandiri la kaya construction na bibinipisyo ang tao, kundi ha ekonomiya paghihapon. Nalago, narampag, kung baga tawagon, ito na ito na ekonomiya, kung damoy ni nga mga construction. Apart pa ito, nagmamaupay na ginahatag ito ng servisyo. Ini nga mga kalsada, ini na ito airport, na mga Grand Canal, mga pagpahaluag ini na lugar, no? Nga ada pa ito dida, no? Pati ito, you know, gina-encourage nato itong Office of the City Mayor nga mag-propose ita sanggunian through sanggunian naman lang kung ano, design it market nga na ipadangat ito nga dito opisina itong first district ito congressman kay bangin pa ito mahilakip itong kapundohi sunod nga budget na mahalakip itong it deliberation itong pagtaga budget na, na anyway itong merkado di man itong flood control in fairness pala't pagtaga flood control, no, makita ka tanay natatabunan lang siot pero Waray ka di na magikitan nga, waray ka human. At least akong mga naagian ba, mga hingkitan. Waray di na mga flood control nga nakatiwangwang, no? Makita ka nga, siguro kinulang ang kwarta. Ay, bangin na ginremedyo. Waray tapusa. Di ka makakita iton, no? Anong ginyayakan ba nag-circulate sa Facebook ni Congressman Martin Romualdez nga ha iya distrito waray ghost project, no? Hina involving in flood control. Ha iya distrito waray substandard nga ni, no? Na adto nga ginpapakaraot nga kalsada di diha may Barangay San Roque nagkokonektar ti pagadi ada may Santa Fe nga diha alang-alang. Hakanagmitan ging correct iton hana inin newspaper nga Philippine Star nga amon baga naguna pag paggawas ito kay gindir mangintarhog nga adit mga basaranan ini kita ahin maopay adit mga dokumento ini kita ako na papano ging gastos kita aditot kalsada na kay kundir mapiritan kita ni pagkiha nga inin diri ini tinuod yung balita. No, yun know, na napapakaraot mo itong dungog ito ng isang tao. Makuri pag inin timpok hit imo dungog. Diri harumamay. No, politika pa, madali itong magpalabay-labay mga pakaraot. No, mag, diri tinuod yung pipiriton mo nga ini nga mga karatan imo papagawson. Ground ito. Hin damages, no? Damages di kagad mapipriso. Pero pwede ini kaubos itong imo ari-arian, propiedad, pabayad, nga na nakakapobre itong damages, no? Ay, nga tanan niya may dabalor, nga kantidad niya adha imo. Pwede may kantidad hing kwarta, ipapabayad ini nga. So, kaya ang Philippine Star, pinanguha ang mga dokumento. Kaya ito nga proyekto didi nga tinatawag nga farm to market road nga diri nga actually farm to market road kay baga naman ito nin highway nga nagdudoko nagkokonektar hin duha nga bungto in ginayos ito gin correct ito nga inin balita sa so, kabukusan inito na distrito, no? May nabatian na ba niyo nga nangangaruhin porsyento ito may nangangaro ba ang gigagamit lang itong bakyan nila it mga nina contractor din eh, no? Ha? May pinangaruan ba din na ni congressman nga nag kaya pag pinangaro na nagiging substandard it proyekto kasi kung waray ka substandard it proyekto ano't karuyag signo nito waray ghost project, no? Aton airport ginkuhaan ang budget, binubutangan na liwat, no? Mga tao nga di rin na ogo paat, tikang ditong panahon ni Presidente Aquino, no? Pinirit at tuintalo na karoyag pa na iyong congressman maging minority floor leader, no? Pero nakialam pa ang Presidente, Presidente Noy Aquino, no? Ultimo good lang nga nakatamak ha House of Representatives sa niyo congressman. Pero nakapagahin pa ato yan budget han para aton airport. Napag-ugop ba? Ha? It aton lugar, no? Di man ka mo makaabuyon nga tanan kaya mo man ini mga impression iti mo baga pagkita, no? Iti mo pagkita ito no sa nga politiko. Bisan ka diri magyakan, imo ito hinuhusgaran. Hinuhusgaran mo iton pagayon, di ba? Iton yan nga tao baga pagkita mo iton. Di ka naayon it na wong, baga di ka natapo dito niya bakdaw, panin ordinaryo nga tao, for example, no? Amo ito timo yun. Amo ito na itimo natitirok di itimo isip, nga kung nag-i-election di dati yung barangay, di ka naayon kang kapitan, kay man, amo ini, no? I-kapitan Hambog, i-kapitan na dakot buot, no? Waray pa nga ni magiging kapitan, baga, you know, danay na halakip it asawa, kay it asawa parayaw nun na. Di ba na ako magpapakabatikal at mga oristorya? Puro pareho ito, itim daradara, hahuna-huna, hindi ha hataas nga oristorya nga nagiging basaranan init akon kay mistisa, no? makusog ita kamot yumabo. Hindi mo ito naging lalagib din naman. O magiging maupay ba kaya ini mag-gobyerno? Kay harayo ito nin. Ano ito mga hingikita na. Maupay ini kay marabungit kiray. No? Pero hakalidad, ha, aramhin padalaganhin ekonomiya. Aram kaya ito? No? Sinsero nga pag-ugop itong tao, itong lugar nga siniservisyuhan. Umugop kaya ito nga niya takloban, nga diha in mga Borobongto, it Provincial Leyte, no? Ugupan kaya kita ito, no? Amo ito, di dati mapakiano, pero kaya nga ini waray ghost, waray substandard, no? Nga ita kung nabagapag-sharing itong mga ito, kay para dir lang para ha iya kay mat nga ni ini na era personal no andir maliwat ini naton utang kaburuton kay era man ini obligasyon duty ni haton and pero pag protektar itat interest ha diri kita ini na nababayaan ha progreso kay magagadagan airport nga moderno bagadir naman laparon una no. Di man ito tuyo din nga magamapara itong legacy ni Daniel Romualdez, nga former speaker gihap, no? Pero, tikang bahad to nga mga piranang katuigan nga naglabay, baga mag-bag-o man lato na itong airport at itsura. Kaya, nangin hanglan itong kwarta. Kung nangin hanglan itong hinsigasig itong ing congressman, nga baga ma-protektar dito nga, ayan, ay, kay ipupunduhan namon ito na amon airport kay para nina magamay daman la progreso ta takloban, no? Hindi na itong airport, konektado ini nga itong mga turismo naton. So itong tourism nga industriya na kapadamo gihap itong hina mga bisita nga nakanhiha aton. Ngayon ito ang damo nga mga bisita may daranga kwarta na kapa lambo ito na itong ekonomiya, no? Ana tungod kon maribhong ito naton ekonomiya nakakaden mga employment may mga nakatrabaho itaton mga tindahan na ahalinan it mga baligya nira hindi lain nga mga souvenir kundi kabukusan no nakakatarairahin mga halin adlaw-adlaw no amin nga mga inin kabutangan no. Inin Causeway apart it maupay niya nga hitsura ito dida no anna toyo unta ito in mayda ibang iba nga agian tinatawag nira nga alternatibo nga pag-aagian tikad tong antikang ha airport no ipaka dia daw ta diri kala kay din ya na usala tat agian unti kang din ha takloban di ka na maka diliwat ha palo kay maliput ka pa no kun di ka ha inin takloban o salat ang agian, nadanay kung natatama din ang mga intersection ng agian, nagkakada in traffic, no? Ang itong takloban mismo, ita primera nga nagpaplano para pagpadukwag ita itong siyudad ni Takloban, it sanggunian panunsod, no? Nga na kung ano it kumpas, Mayor Alfred Romualdez dida, no? Suportado itong sanggunian, mag-aalutagahin pondo, kira ito na, huwag lang. Ito na congressman in Ayuda. Ini na itong airport, kinakaptan ini hit national government. No? Di rin ni under hit opisina ni Mayor Alfred Romualdez. No? It pagpapaalutagahin pondo, daku-dakuan hinduro it papel hit congressman. Ambot nga ni kung bumulig hi Amy Marcos. Sharing panagnabatian, ha? Nag-away, inaaway naman nga ni kunot magbugto, no? Na, sabi pa ba kuno iton patod, no? Ano mo ito at mga... daw man mga comment iton, social media. Ano man ito dida, no? Ano man ito niyo hingkikitan. So, bahan naton ni din, ang para ha tao. Ang para ha aton, no? Gintrabaho ba no naton mga kalsada nga da ba no ini babatngon kikinita ko dito nga potential ito nga daungan ng mga barko, no? Although maapektuhan ito nito na pantalan at takloban kay bangin imbis nga di ka takloban maagi ka mababatngon, no? Maburuyo buit mga dagko nga mga traktik ang pahababatngon, no? But that is good for babatngon late, no? Nganiton San Miguel alang-alang ma ito sa bintaha ito di di ka na malipot nga di hapalo, no? Undi tikang di dababat nyo na, you know, pwede ka na dumiritsyo nga ba? Pati nga nga tipakanto ha, ormok, no? Magiging alternatibo yung inin pantalan, no? Nga na may da pa study pa rin o nga tulay, no? But, di na siguro maagaw din hininga administration, hininga, inin alternatibo nga tulay nga para diri kung nag-aabiri iya ni natong San Juanico Bridge adi kita si Rong Magagi isko na duha tulay ba man hasibo, no? Pwede man lang itong usang nga tulay haluang nga tulay duduhat ira tulay damo pat niyo, no? But ini nga tulay, no? Ita mga pagkukumparar ni hit mga nangatadungan, no? Huot nga ni itong iyo agian nagba nagkakabunggo-bunggo kamo, di ba? Diba? Di dahit haing kamo nga building. So nasangko, no? Pero kung may da mga ibang agian matulano itong, you know, pag nagpareho itong ay konsepto ito giha pag alagid-agid it farm to market road. Hinuhubya it mga nag-uuma kay makahurulop it pag hakot it era produkto tikang ha uma barangga mga farm tipaka de syudad. So di rin nabubuhi itong tinatawag nila nga agribusiness, no? Agricultural business. Agribusiness mga produkto tikang hao mga imoon mga negosyo. So di rin nakadto merkado apektado na ito naton sufficiente at pagkaon nga na di rin pa nakabulig kinabuhi itong mga paraguma kay, you know. Pero kung may adera kalsada, baka madali-dali na. Di rin lahat pag umaliwat. Di madali mga kanto ha, mga barangay. Sa so, kung damot tulay, damot pag-aagian, na waray sinasangkuan. No? Mapupulido ini nga tanan, may dakapapantalan, no? Mag-upay ng mga bagsakan ng mga produkto, no? Kay ginigiyahan naton ito naton mga paragakot in mga ibabaligyan at sa merkado pati mga isda na ano, bastantihin na pagpipilian ito naton mga mamaralit ita aton na economic activities number one adha merkado nagdududlongan it pagdiskarga pagha karga nga nagaaragaw it ini na mamamaraligya bago umabot ang mga mamaralit, no? Basta di rila nakakapahugaw ito na itong lugar, maupay ito, no? Kung ikaw in no sang mayor, pananglitan in no sang bungto, mabisita kayo dito, makaruruyag ito ha imo mga mata, ngayon imo bungto amo ini, ay direksyon in soga din, no? Yeah, dapat kinikita-kita mo, ano ito nagiging barrier, na nagiging problema at mga tao ay ikaw in makapadugang hita ira kalaksi hito nira, you know, pagkita pag income, no? Kung iningatanan adain usang lugar, no? Undiri masigasig ito naton mga narepresentar haton iba lang ang lugar it magdidinamo in asinso it aton lugar perminababayaan kay di man hintitinggan nga na waray man panigoro nga na waray nga ni panigoro waray pag-ugop ito ng tao, no? Na pag iniririmedyuhan nga ni la permi pero substandard ghost, no? Waray itong pag-ugop ito mga tao kaya imbis nga para tao na remedyo mo pa waray na kita oras ang araw na ito magiging kaupo dyan ang aga hiraro nila ang ayangay isang latsika. Hi Emmanuel Yeren, hi Aljes Villafuerte, ini hi Nick Ismali, hi Attorney Nick Ismali, mabay katak na. Good morning.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santon Gold Coffee Mix.
1: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perfect itong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
6: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
7: Pimples at rashes?
8: It's DTX 500 mo na yan!
7: DTX 500!
8: Ito ay may antimicrobial property
7: na nakatutulong sa pagtanggal
8: at pagaling ng pimples at rashes.
7: DTX 500!
8: Highly recommended
7: ng mga eksperto.
8: DTX 500!
9: Mabibili sa mga butika.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.